0: Hall. Saan man nimo na manghigal ah. Ta tibuok funding, yearly nimong funding sa gobyerno manghigal ah. Iswildo nimong tao tanan.
1: Niya ang sa Balao na 45% naman gina siya. So mao gani na nga ang kaning Department of Labor naghangyo gyud sa mga local government units nga mangitag pamaagi nga dunay trabaho alang sa katawhan.
0: Mao ni ato ang number one mga higala kining trabaho kay ngano? Nganong prioridad magini ng trabaho ng isgutan yas kahanginan? Alang-alang mga higala din mo na prioridad nga prioridad sa usa ka tawo mga higala ang kwarta. Mao magali ng ingnon kay nga inhabitang pasiaw nga ingnon sa magkay naong manggagwarta.
1: Pagkwarta kay tawo pero ang tawo ay gi kwarta.
0: Okay, kini man gud mga higala kada lakang nimo likang kada likang nimo mga higala kinahanglan kay kwarta ngano man musakay ka muplite man ka lisod pod
1: nya sa plite nimo kwarta
0: kwarta may plite nimo
1: di mo gani magkabo kag tubig
0: mainom kag tubig ha at water is life mao man ay slogan sa PCWD nga
1: water is life.
0: Di ka balo mo ayo.
1: Pero isikusikan sa pamanaan tubig.
0: Di ka balo mo ayo o glicking. Hindi mga higala, water is life. Ultimo, mapalit ka, mainom ka, mukas, mapalit ka.
1: Muhagbo mo gragpiso ang kuwan.
0: Sulay ko, ay no, sulay ko no mga higala o kanang namaligyag tubig, pangayo ah. Di ba, swerte-swerte lang tagaan ka. Dahil ikaduha. Ikaw mga higala, kada adlaw man kang nagamit sa imong cellphone. Unyag, karong panahon na mga higala, why load imong cellphone?
1: Mingaw.
0: Mingaw, di magkakagamit. Di magkakakonek og na free wifi pero...
1: Istorya naman ang free wifi.
0: Pero...
1: wala free, di ay.
0: Ultimo free, wa. Wifi, wa, gyapon. Wifi.
1: So, mao na nga... ang na-appeal sa state of the city address ni Mayor Samico, kaning mga negosyante nga mubog puhunan sa pagadian, unya gawas na nga dunay trabaho pagsugod plus building makatrabaho ng mga tao. Inigsugod niya og paninda. Kinahanglan niya pug trabahante.
0: Kana lang galing pag kana man galing patag pa lang yuta. Naa na magaling nakatrabaho ana. Wala pag ipatindog ha. Wala pag i-construct mga higala.
1: Ipatag pa.
0: Ipatag pa na. Pero nanay nagkatrabaho nga naman. Kinsa may nagkatrabaho niya. Ako ka na din mga surveyor. O kanang tig-survey o luna. Paliton pa ng yuta. Mga higala. Nabi ay judetic na kurso niya rin. Saktong spilling. Judetic.
1: Saktong spilling o na.
0: Nabi ay judetic na kurso. Diha sa SMC.
1: Nalisod mo na spilingon?
0: Nalisod na spilingon eh. Niya kana mga higala ay kog ingnan ni giskwela na sila diha di na sila ganahang trabaho ini human
1: mo na trabaho gyud kay ang kanang mga bata-bata sa Juditech gisuldohan ba po na nila
0: so mo na mga higala nga di man mo na pwede pa trabaho on sa Tibuok City Hall o di ba ka munisipyo di ba ka sa Kapitolyo di man mo na pwede kinsa may local chief executive nga ang tanang way trabaho mga higala patrabahoon sa City Hall munisipyo di ba kas Kapitolyo kinsa man kay mabutar ko dayon ron
1: so mao na siya nga ang kanang pagpangimbitar og negosyante makatrabaho ang mga tao nga namuyo ng lugar
2: unya si Tata Puno nga taga Dipolog City Zamboanga del Norte usa sa mga makatestimonyo
1: palong sa sugan dagitab noon kay ang NGCP mag run out di tuas multa na nagpabugnaw
0: kani mga higala ugma paningkamuta na to nahon na to tong tipik sa kabahin sa interview ni Kunsya Lansko. Kinibitaw, usa sa napungutana na to, kinahanglan ba yun nga ang negosyo mamutukod sa iyag-iadre? Ayun, kinahanglan...
1: Mutukod na ba nag-iha? Bisag di, limitaron?
0: Limitaron. Ayun, kinahanglan ba nga doon nag-iay dagkong mall ang syudad? Na, mga higala, paminawa ninyo og mas ng programa. Kaya ron usab nga makuha, matimbang-timbang bitaw na to no, nga dili man isakto di ang gihimo nila. Sakto man din ilang gihimo. Ingunaan ni di ay ang ilang gihimo. O ne, paminawa ninyo mga higala. Ato ning tagod-taguron. Inumutupunta sa
1: Bate na to ninyo. Kung sa ka-importante nga, doon ay trabaho ang tapon.
0: Hangtulog ba sa mantag na sa mga istasyon? Kini nyo mga igalas kahanginan.
1: Gini si Elmer, bagay sa mga anoy.
0: Subscribe, sabot, and daging salamat sa pagpaminaw. Huwag may adlaw ka na itong tanan.
3: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radio Magbating Sanfon Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sanfon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Sanfon Plus Gold.
4: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.
7: Abay, nung nakaapat na kauno ako ay nakalakad ako.
6: Wow! Apat na kahon ng ating...
7: Rice coffee ko.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patin hayahari ang lawa. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ni ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.
3: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbin.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha gid sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: 4th week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bagbag.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa maayong pamilawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganinyong tanan, aniyan ng BBC Daklit Balita, alas 9. Nikabat sa 82 milyones ka pesos ang Social Civic Project Fund ng SCPF nga giron over ni President Ferdinand Marcos Jr. ngadto ni Solo Governor Abdusako Rataan II aron ipangapod-apod sa tanang 410 ka barangay sakop sa lalawigan. Ang matag barangay makadawat og tag 200,000 alang sa ilang mga prioridad nga proyekto og pagsuporta sa 5 ka scholar matag barangay sa scholarship program. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding Bindi 9, Chiril Unyut Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong danan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Daghang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magbating Ting.

0: Horas, a las 9:30.
1: Radio.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Dawa City, 66.
2: Said Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa-asa bukat, na isulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma, kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Radio, Radio. Bad, bad. Ping, ping.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mag- kuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Kabag di kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 10. Walang puso nga dagpas mga otoridad ang usa ka 41 anyos nga dibidwal sa gipahigayon nga search warrant human kini nga nakalapas sa Republic Act 10591 alas 8 kagabi sa Purok Pakiangayon, Barangay Eastern Poblasyon Sumindot, Sumbanga del Sur. Sa ilan nga kini gipangunahan sa IDG Sumbanga del Sur Provincial Field Unit, kabag ang Municipal Police Station sa Suminot ug pang hutong sa kapulisan na resulta sa pagkasakmit sa caliber 22 rifle na usa ka homemade shotgun, usa ka steel shotgun magazine o upat kabuhing bala sa 12 gauge shotgun. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa IDG Zamboanga del Sur. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radio Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules sa kadna. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Ani ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus two lupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon, ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na.
1: Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Banting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagdag kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 11. Dayon karon nga nanawagan ang PNP Pagadian ngadto sa mga individual nga nalambigit sa illegal na drugs nga moundang na sa paggamit o papayot dine aron dili kini mga dakpan. Matod pa sa kapulisan nga hugot nilang ipatuman karon na ang paglakag sa mga individual nga nalambigit sa maong mga binuhatan aron nga diin mapakgang na kini. Kahinumduman nga dunay managsunod nga drug bypass operation nga gipahigayon sa syudad sa Pagadian og sa kasamtangan kini ang nangabilanggo na. BBC Daklit Balita alas 11 ko si Bagting ni Sheriff Florence Afima usa ka maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbag Pim.
1: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
2: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, mag-angko na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako napupuyat sa, hindi ako napapagod sa biyahe.

cultural equipments like teller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps, ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: bukas alas 11:30.
1: Radyo Bagbag.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudya ka sa kahanginan.
4: Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Aniya na usap si Lady Antonia, mga kaudya ka. Ay, welcome na usap sa itong programa ang Hudya ka sa kahanginan, mga hakahangin nun. Kumusta naman mo dira? Okay ra ba? Oh, sa tuwang mga naadya karon sa tagsatag sa mga panimalay. Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Oh, naman tayo numero mga ka-udyaka. Ano tayo numero? Oh, ang inyong gusto nga ipadangat diya sa inyong pa-joke time o pa-udyaka, pwede ka ninyo ipadangat. Oh, sa 0997-765-9923. Mao na itong numero. O baniko ninyo mga kaudyaka? O hudyakas kahanginan. Aga syempre po di ay. Shout out sa tuang mga user sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dako ka ni siyang tabang mga kaudyaka para sa inyo ha. Labi na tong gusto makasinati o gayuhan sa ilang panlawa. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka, ha? Na mga joke, mga ka-udyaka, nga to yun, na kung dili, basahon, tungod kayo na, lagi mga bastos ng mga words. Nara ba yung mga bata na minos itong programa? Aga, ingon man, shout out di ay. Sa ato ang mga first timer. Sa mga bago pa lang na minos itong programa. Shout out dyan kaninyo. Sa mga naanda na. Sa mga naanda na mga kaudyaka nga madungog atong tingog. Wala sila'y labot mga kaudyaka galingog-ngog ba o dele. Basta kay naanda na silang dalunggan. Na-immune na. Bitaw shout out dyan kaninyo ha. Pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke tayo kaudyaka ha. Balik ko na ako natay numero ang 0997-765-9923. Pasayawon ta sa mobe kay murag. Pasayawon ta sa mo mga kaudyaka kay murag kuan man. Pangkapoy mamudia, labaw po kung ikapoy mo. Balik rapos Lady Antonia.

0: Yes! Ah, shout out diay sa tuang mga naa diha karon, labi na gitong mga nagamit sa tuang Nature's Gift Marketing Corporation. Kabalo ba mo mga kadya ka katong nangita sa Verticure capsule? Kato bang pangwa sa lipong-lipong?
1: Kaloka.
0: Ang lipong-lipong magud mga kadya ka. Delikado ka ini, labi nag naa ka sa imuhang trabaho. Ang kanibitong vertigo mga kaudyaka. Delikado ka ini mga kaudyaka kung kanibitong naa ka sa panahon mga kaudyaka sa dilubyo. Sa mga panahon sa emergensiya unya galipong-lipong ka unsaon na lang. Muna siya nga paggamit mo sa gitawag nga Verticure capsule. Magpakatabang kinis pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, ingon man makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Katong mga nanay, mga tatay, common gid ni sa ato ang mga idaran nga muagi kalipong, muagi og kahangak. Ba? Tinood bitaw, katawanan unaw-naon mga kadyaka, kalitag kalipong, hadlok man unaw-naon, di mo na katawanan. Delikado pag inunaw-naon, way mo salo sa imo, dawig mabundak na imong ulo. Delikado gigay siya mga kaudyaka. Mauna siya nga gamit mo sa gitawang nga Verticure capsule. Ay, shout out ni mo, Lady Antonia, diris taga Carmen, North Cotabato. Ingo man ni Jennifer Samosa, Gorgonia family, Eliedo family. Shout out ni mo, Susan Caballero Perez, Barangay Bibilik, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Shout out, request ko og song muling binuhay mo. Unsa day kang patay niya nga no? Ako ko siguro ni, pero nadala ra gyud siguro ni og scrub. Nganong muling binuhay mo mangya? Pero speaking of muling binuhay mo, natay Nerveflex capsule. Kabalo ba mo mga kaudyaka nga kaning Nerveflex capsule? Ang kaning Nerveflex capsules mga nangamatay diyang mga kaugatan. Mamatay po din ng mga ugat, mga kaudyaka. Kanang mga namatay ni mo mga kaugatan, mga kaudyaka. Unya, feeling ni mo mga kaudyaka, wa na yung nag-function ni mo mga kumagko. Ang tumoy sa imuhang mga kumingking. Konektado ba na sa ugat, mga kaudyaka, di ba? Tanan, masiguro parte sa tulawas na ugat, mga kaudyaka, no? Ba? Namay ugat? Di, gikan sa ulo. Namagin na ugat, sure magin ko. Paingon sa liog, kaklaro ana, maklaro magay magyaw-yaw ko on, perting ugata . Dapit sa imuhang abaga, paingon sa kamot, kaklaro anang ugaton. Gikan sa imuhang liog, padulong sa imong hawak, kaklaro anang daghang ugat. Di ba ni mo matagag pagtagad na tumar kag Nerveflex capsule? Ha? Makatabang pagpalig-on sa nerves ug ugat sa atong lawas. Lindot kaayo ni mga kaudyaka. Labi na gyud kay ang ugat sa lawas nato mamo ginagkontrol sa atong mga lihok. Reaction paminaw o pamati sa atong kamot og tiil. Munag paniguro mo mga kaudyaka, proteksyon ninyo mga kaugatan kay kung dili taga kanabitang magpasagad lang ta sa tuang panlawas. Sayang kaayo, lumoy ka na diha. Sa ato ba kabantay mo mga kaudyaka kung mangusog mo kuan biyang ugat. Soko, magay ka, mangugat, magay ka. Kana pa bang... bisan magay mo smile ka mga kaudyaka nga mo. Stretching magay ng mga kaugatan. Muna pang Nerveflex capsule, takpila! 18 pesos per capsule. Adunay vitamin B1, B6, ug B12. Dako, gikisag tabang para sa inyo ha mga kaudyaka. Labi na tong mga... Sigig lokdo, sigig doko. Unsa may trabaho nga sigig doko, mga kaudyaka? Ha, unsa nga trabaho? Ay, kanang katong its, Sige nagdoko. Apil lang gatsisme, sige nagdoko. Kay pag makita niya iyang gilibak, mga kaudyaka. Pag makita niya gilibak, doko-doko, ramandain siya. sa mga nangutan na ha, mapalit sa mga farmasya nga nasin yung lugar atong mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Kung naa mo dyan sa Surigao City, na dyan sa Clavernon Pharmacy, New Family Drug, Falma Drug, Aquarian Mangagoy, Aquarian Pharma, Duff's Pharmacy, Regal Pharmacy, Kabadbaran DS, DS Kabadbaran, Agusan del Norte. Oh, naapo dias Alanas Pharmacy, Buena Vista, Kunamos Butuan. Oh, nadias Yani Pharmacy, Freeman Pharmacy ug Health Savers Butuan. Oh, inana mga parmasya, mga kaudyaka kung asa available atong mga produkto. Oh. Aga syempre po di ay, oy, shout out di ay sa tuang mga oh, sa tuang mga chikiting mga kaudyaka nga kamulog sulat-sulat po naminas no programa gahulat sa sunatag ipatukar ni Antonia kay Muki ay gud ko no sila. Aga syempre po ay napo tay gitawag nga memo sa memo smart syrup ha. Oh, sa atong mga kaubanan diya mga kaudyaka nga mga kabataang barangay. Kamu ang susi ng tagumpay sa ating nasyid ng Pilipinas sa darating na mga panahon. Pagdating ng panahon, kamu na ang uupo sa Senado. Munang sa ato mga chikiting. O dapat gyud mga kaudyaka nga inyuhag yung isulod sa inyong nahuna ang maayong mga buhat mientras bata pa. Di ba? O isulod ninyo sa inyong una-una mga chikiting. O nga panaminan ninyo mga nahitabo karon. O di ba naka kuan biang chikiting nakakita man sa ang uban mga kaudyaka nga mga kuan? Kana bitang unsay tawag ana mga bata? O murag makita nila karon ba nga hala, di gyud maayo ang pundasyon sa mga eskwelahan. Sunod ma engineer ko kay mo nag-eskwela ko. Tarungon gyud na akong mga materyales. Di ba? Oh, abi ninyo yung mga chikiting nay uban mga bata mga kaudyaka. O nga, ang ilahang una-una matured na. Bitaw mga kaudyaka ba? O nay mga anak ba nga bata pa lang kay ambot ba yung anong nay mga bata nga matured na kay utok sa mga pagkaon na karon mga kaudyaka nga parehar mga pagkaon siguro karon ug sa una. Mas lami pa kay pagkaon sa una mga kaudyaka grabe kay healthy karon baya kay mga instant na baya. Unang instant po na itong mga sakit ba? Muna ipamimo smart syrup na inyong mga anak. Tagpila, good now, tag 200 per botelya. Para sa mga nagidad 1 to 12 years old. O nindot ni siya mga kaudyaka. Basin kulang o gustong suporta sa pag-develop sa utok na inyong mga anak mga kaudyaka. Na mga bata mga kaudyaka ka gusto i-advance sa ilang mga maestra pero magsige na manog balik-balik sa grado. Ano sa pa ba na mo grade 2 na akong anak? Sige na lang mag-grade 1. Shout out toy paspas kang FB live munang di kina ko madritsog basa na inyong mga comment mga kaudyaka ha kay paspas kay mga comment Crochet Rodriguez shout out manin Diginjel shout out ya kaninyo pertig yung paspasa sa kuan mga kaudyaka dagan sa tong FB live pero mo balik lapos Lady Antonia baliko na ako ang Memo Smart Syrup ha para sa Abtik og bright nga future produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation makatabang aron dali makasabot makahinomdom og dili good in town magkalimot-limot ng inyong mga anak. Kiay na!

0: Wow, ako kabantay mga kodyaka. On, manday akong mikropon, bam. Yan ako. Nabuhing mo na yun. Hadlo, kanabi itong DJ ka mga kodyaka. Unya na, kay gilibak bitaw. Aday, naka-off imong mikropon. Dongog yun sa... Na! Muna yung hadlok mga kaudyaka, may mo kag DJ ba unya? Mani mo na-off ang microphone unya, nakay gilibak bitaw na nakoy istoryan sa teknisyan. Teknisyan ka to si Kuan ba unya? Naglanog-lanog! Ay, hadlok! Umunang, kailangan ginako o Kuan ba eh? Kailangan ginako Memo Smart Capsule! Na, mag-Memo Smart Capsule. Diyo ko, ay, kimakalimot. Taanin kayong tanga ni, ay, na. Madunggog ang atong pagpanlibak, anig, wana ka off, mandi ay kamulog sound sa itong microphone. Ay, mga nanay, mga tatay, pangao na mo diha, ha? O, pangao na mo diha, ay, na, kukunin yung pansin na, dire. Paminaw lang mo, pero ay, na, kunin yung pansin na. Pansin na, akong comment, Antonia. Agoy, nai, na. Wendell May, ang sabi, problema ni mo diha, Wendell May, ha? Shoutout sa kong mamang ug papang Antonia Cebu. O na nawa man. Paspasa, ningip milay boy. Si Bulata ug Jinjen pambarangay kanaan. Sigig. Sigig. May gaya kadagan ka comment nga. Mga wala man yung comment. Eh, paspas mo kayo ningip milay. Oh, sigig. Ano man to? Nawa man. Ano rabi? Sa kong mamang papang Antonia si Bulata ug Jinjen pambarangay kanaan. Sigig pamati. Ah, sige, pamati sa pamati. Sige, pamati sa pamati on. Anatay, Memo Smart Capsule, mga kaigalaan. Mo kinayo ganan, yung kay kukuan ani mga kaudyaka. Kanap itong endorso. Labi na ning Memo Smart Capsule. Kay usahay manggod, ginawala na nato o iwada na nato ginungdan ba ang kanap itong kanang pag-feed sa tuwang pangutok. Kay nagtuong manggunta nga, makakaon lang ta, okay na. Ah, diba mo bena, makasustain na tas panginanon sa itong mga anak, okay na. Pero atong kaugalingon, ato pong atimanon, kaya di man taka unaw nagtarong po mga kaudyaka, di man taka hatag sa itong mga anak o ganabitang o suporta kung kita po, sige lang yung tawag, libog o ahata pa dolong, watay saktong direksyon, watay decision making at tarong, isip ginikanan. Unang kailangan ato mga ginikanan, mga idaran, mga musakang edad, mga bisis trabaho, mga way trabaho. O, apilo na to. Mga grabe kaayo ka boards kinabuhi. Mga daghag lingaw kinabuhi. Mga daghag kwarta, mga way kwarta, mga daghag utang o way utang. As long as na kay utok, paggamit og Memo Smart Capsule. Tagaan na itong bili niya itong pangutok mga kaudyaka. Uy, kay di man ingon nga purkit wana tanang eskwila, di na lang po din ato tagaan og sustansya niya itong utok. Uy, na, nabi mga panahon mga kaudyaka nga, kanabitong usakadla, wadam ha mga kaudyaka nga, nade kay natabangan di itong gumikan lang sa imong kahibalo. Sino diyan na? Naay mga tawo nga natagaan imo og hustisya, gumikan anay imong kahibalo. Hustisya sa iyahang gikawat nga balunan. Mene ka, sa akong pangagpas nakita, maginako ni imong balunan dito, maginadapit to, pero nagtuog ko nga imo to, kay imo magina imong hilubag, hilukite. diba, nakatimaan ka? Di na kayo ng mga bugat nga mga problema mga kodyaka, pero... Ginagbay ba? Abi ninyo mga kaudyaka? Ang kanang ginagbay nga kalimot? Di ba na-term ana mga kaudyaka? Why? Ang sakit ito katong kalimot ba? Why? Ang sakit ito mga kaudyaka? Naman isultihan sa mga idaran ba? Why? Kumong ang... Ang sakit ito? Why? Ang sakit ito mga idaran? Ay, mga idaran. Sorry. Why? Kuha ng kalimot. Kaya namdam ka na teknisyal sa nag-iingon bitaw sa tuong mga idaran. Why? Why blank ang kalimot? Unsa kaya na mga kaudyaka? Tubaga ron ninyo be, kaya nakalimot ko. Why? Delilah! Nay, kuha na na, uy. Why blank sa pagkalimot? No. Ito ang the best kaining gitawag ng Memo Smart Capsule. O, para pagpaayos sa inyong konsentrasyon. Muhanat yung kanto niya. Nag-promote kag Memo Smart Capsule niya. Nakalimot ka unsa tong giingon. Sa mga katigulangan, magudto. Ang ka... Ah, tama! Ang kalimot, way gahom. Butan, sige niya mo. Kisa may... Ang kalimot, way gahom. Umoday na siya. Kaya ingon, magula siya kung lula. Ingon din ko nga lula. Nga nung maingon kag ang kalimot, way gahom. Nga no? Nga nung wa siya gahom. Luuyan niya, oy! Dakog tabang! Labi na yun sa mga inahan ang Memo Smart Capsule. Kaya kita bayagati man sa itong mga anak. Diba? O na yung mga bana, mga kaudyaka, nga may kayo matiman sa mga anak. Pero kasagaran hands-on, mga kaudyaka. Diba? Kabantay mo, kasagaran hands-on ang mga babae, baya. O, ang bana, iguro ba na mo?
1: O, mana mo diya. Okay na, wala na, wala na.
0: Ang mga anak po, yay! Mga liga! Kasi ka-relate, ana, mga kaudyaka. Kabalo ko. O, kabalo ko, ka-relate ang mga mama, ana. Huwag yun, gahom ang kalimot mo nang mag-Memo Smart Capsule to mga kaudyaka. Di ba maglago ta? Kana natin, nalimtan nga butang ba? O, kasagaran, malimtan mo. Bitang ako, dili ko gadala o kuan mga payong mga kaudyaka. Una, ginala ko kakalimtan. Tinood. Unsa may cellphone muna, pinakadlock. Cellphone, malimtan. Pitaka, malimtan. Di ba, kanang mga simple nga mga butang. Apermin mo dalo nun niya, malimtan mo ba? Na, pag-Memo Smart Capsule mo, oy! No, pag Memo Smart Capsule, gano'n mga kodyaka, magunay ko yung 20 pesos per capsule na siya. Di, good na, makapubre na yung mga kodyaka. Basin makadato pa na, kaya may numduman yung number sure 3. Ay, sorry. Aga, syempre, ay mo kalimot sa kitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee, ha? Katong mahiligon og kape, ilisi na inyong kape, mga kaudyaka. Katong kape ba nga makapahimuot sa imong kasing-kasing? Dili kay makapalpitate na noon. Makanindot o makapahimuot sa imong kasing-kasing? Katong kape ba nga lami ang lasa, healthy? Katong kape bitaw, mga kaudyaka, nga nindot sa imong atay, sa imong kidney, sa imong nerves? Agoy, pag-inomog Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kunya, pwede pag yun ma-convert sa pamahaw, mga kaudyaka. Nakanindotan eh, di na mo mangitag sugar. O, diba, usay, maglago ta kay labi tong medyo ganahan o kuan, mga kaudyaka. O, ganahan, ginamis, gamay. Na, mangitay patag sugar, labig way sugar. Nindot man eh, kay pagtimpla ni mo sa Nature's Gift ma purple corn coffee, dritsura, igura ni mo na, bisan na imong todlo, pwede ni mo na ikuan, itimpla. Kung dili kayo init na yung mga... Ha? Puslan man ang api mo. Oh, puslan ang api mo, mga kaudyaka. Ngayon di man mo magamit o kuan. Oh, ngayon di man mo magamit o kape, mga kaudyaka, nga maka kanabitaw na asya'y natural fiber, fiber nga makaayo para sa atong tiyan. Sabi na, di ka kabawas, mga kaudyaka. Sige kagkaon, di ka blo mo bawas. Anong di man tamo gamit, ana? Puslan man nga. Kanang kung kanang bitong daily habit na nato, mga kodyaka. Di ba, pag mata ni mo, mga pe. Pag uli ni mo, sige kang strabawan, mga pe. Puslan man nga daily na ni mo nga routine nga mga pe. O, pamay musli, katong kape nga na ay dako kay nga benepisyo sa imong panlawas. Dili kay taga kape nga katong taga-totol, kukulbaan ka. Oh, di ba? Dakog diferensya, mga kaudyaka, kung gamiton niyo ang Nature's Gift Purple Corn Coffee nga produktos Nature's Gift Marketing Corporation nga mapalit sa inyong mga butika. Inana kanindot, grabe gyud akong panginambog ani, mga kaudyaka, kay sa una bubito atong niaging kuan, mga kaudyaka, pag human akong programa ba din nadungog na ko akong tingog bitaw nga nag-advertise, ipayan ako oy. Inana akong partner. Uy, sa una, kapangandoy, ragi kung madungog akong tingog sa radyo, karoon na, madungog sa bisan asa nga lugar na advertise pa, hilas ka ayo. Kalipay na biya punta, mabitaw nang, pasalamat yung kung nailisan po niya itong programa o program title, Lugudyaka sa Kahanginan. Literal mapun ng hanginon ko. Ay, syempre po, mga kaudyaka, ha? Agoy, huwag ito'y mahimo kay, umuman na yung mugibana, ante, huwag na kita'y mahimo di ante, padayo na lang ko. Labon bitaw atong niage nga mag-uyab pa mo. Huwag yun kay kakakita nga laing mas pa niya kay sharing yun sa imong tibuok kinabuhi. Kaya kung kabalo palang ko te nga nagmahay na kasi mong bana karon te. Sa una tapakagiingnan nga paggamit o gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule? Oh, nagkahanap imong pananaw lisod sa pagbasa murag di na kay kakaklaro sa mga letra. Oh, usahay pud sige gamit og gadget. Oh, ang imong trabaho ga tubang sa screen. Kasagaran mabati nimo kakapoy sa imong mga mata paggamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Sus, tag 18 pesos per capsule ra. Shoutout ya ganinyong tanan mga kaudyaka. Grabe gi ko katabian kay wa na gina ko na shoutout ang uban. Api kinabod itong oras sama sa kong nawong. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon manatuang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerflex Capsule.
2: Kini si Lady Antonia. Manamilit kaninyo og hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa atong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! Rock, rock, rock,

0: Manchester lungsod sa Aurora, Molawi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Miguel, San Pablo, sa may Marcos sa Tumig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa may Tudela. Lakip na din sa may Tigbao, Zamboanga, Del Sol. Yes, and... Okay, so AB Gadget, sabun mo, sagot ko, alas sa 12 na webinar. Yes, we have caller on the line. Hello, maayon to. Nakabriyon to na ba kahit? Hello? Ito, isa. Ako dito ba? Nawala siya. Narady ay, hello?
1: Bayo to, hindi ganun sa
0: ano ba itong gitubang nawala? Amay, hindi ko ano!
1: Alam, basi ko ang gano'n pa. Basi light out po na naman. Hindi mo ang gano'n
0: pa. Ang ginuo ko, kanina laging kamot lagi nga balaan. Bisan unsa na may bantos lukon ko.
1: Ano, lagi hindi gano'n pa. Request ko dahil hindi gano'n pa.
0: Yes, ang samay mo i-request lang, Ging.
1: There she goes, o kuan, katong... Basta na itong isa, oy katong... Hawak mo ang beat.
0: Hawak mo ang beat. Okay, sige. There she goes. Ola, hawak mo ang beat. Yes.
1: Oh, nauna ka mo hindi garo tayo mayong uto. Magpakalandra ka sa Nico no. Nauna hindi garo tayo mayong... Mayong pagpamilaw sa talang na minaw. Sa ko ang mga sub ngay galang na sila John Mark Balisan. Sa mga Luigi Biasa, kang Ace Chavez. O sa ko agaw Angela Beatriz Tabosares, Jano Tabosares, Raymond Tagalogon. O sa Raymond Tabosares, kang Lover Boy, kang Almira Ruiz, Jennifer Ruiz, Jeneline Humatig. And... to Inji Katio of Katabato, Inting Katio of Tiguma, Pagalian City, kang Gato Kali, kang Lovely Girl, Lovely Joy, and to Sir Mr. Candia, Isa Maghanoy, Katarina Bidik, kang Maika Andales, Gabriel Baculba, kang Marian Emanuel, Gilbert Bunsalao, Midi Mayo, Jules Quesada, John Rui de la Serna, Chubert Olivos, and Gisa Valencia, Jerome Pagalan, Marilyn Bularong, and to Ate Gisir Martel of Bicolog, of sa mga Tagalugon, Tagayon, Albano, ng Mukatkat Family, ang napakalalakas, Gika ni Aljo, ng Mukatkat Ano Kadini, sa may Pagalian City. Salamat, Inay Garutay, and God bless.
0: Thank you, Kylie! Alright, ang ato ang bayi, og laki. All the way from San Barangay Santa Maria, Pagadian City. O, diba? Thank you, Kayo. We have another caller on the line. Hello? Yes, good afternoon. Yes, hello?
2: Good afternoon. Hello?
0: Yes, sir! Ah. Yes, nag-aasa ni! Hello?
2: Hello?
0: Yes, sir! Hello? Yes, go ahead!
2: May mga tabi ha, hindi na rin tayo.
0: Asa ba ka nanawag ron, sir?
2: Ako sa Bigong.
0: Asa Bigong! Okay, yes, sir! Kisa mag-ala, kisa nga alagin na to, sir?
2: Si Ramel
0: ni, Latinoso. Ramel, okay, sige. Sir Ramel, go ahead sa mga greetings, sa imo mga shoutouts niya, Sir Ramel.
2: Okay, salamat. Magpakalandrakat lang ko diya ni Marian Rabanil diya sa may Indi Lano del Norte. O yung mama o papa na si Ma'am Victoria Gatula o yung papa na si Margarito Abato ng siya mga isoon. Si Michael, si Milvin, si Maylin, o siya ang kambal nga si Maylin. O siya ang daughter nga si Princess Andrea Arabanuel. More request lang ko.
0: Yes, also may request lang ay.
2: Always remember us this way.
0: Always remember us this way. Okay. More than here.
2: Hindi.
0: Tumaw rin eh.
2: Oo, kanalang hindi.
0: Okay, thank you tayo, Sir Ramel. Nagagay, salamat. That's all the way from Tigbao. Ba to? And of course, itong dawato ng tawag all the way from Alubihid. Hello! Yes! Sir John, kumusta? Yes, Sir John, kumusta? Gimingaw na ko din mo doon.
3: Mag-request lang ko din eh.
0: Yes, also somebody may request long.
3: Katong Oscar.
0: Ha?
3: Oscar.
0: Okay, mora ni.
3: Oh, mora na DJ. Dagan, salamat.
0: Alright, okay, salamat. Yes, si Dudong Jenjan, all the way from Alubihid, Misamis Oriental. And tinuod, Jude. May ando kong Cagayan de Oro. Naka-tuning in ko sa 106.3 Bell FM. Grabe kusuga. Gito ka mga langit. Thank you, kaayo. Naghanap kita mga caller, Roy. Play sa kong music. Tabang mga langit. Asao na langit. You was wasan. You go ninyo. No, alam sa roa mga namidaw ni Dekaron. Official text line number sa toang programa. Ang kalendrakas 0998-997-8890. Hindi, nato'y nangutan na kaganina in regards sa ito ang target line number kaya gusto daw silang mag-text sa ilang pangalan, address, and contact number kaya mag-avail sila sa product package, ha? Ang number sa target line official 09-38-002-8888 mo na, okay? So, alas 12:15 na! Ay, dinilika mo sa toa mga nag-uban ang kalandrakas. Kaoban si Inday!

0: right here on Bell FM.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminaon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
3: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugi-dugi na ko nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na ipanahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bilabila herbal capsule, sa pagkakaroon, wala na ipulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Kadigig ko na wala ko mabati nagkaluya.
4: Sa haplas yan, sa...
3: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kwan ako katulkat

0: kun labi na sa kanang coffee. Digig ka mo ba ito yung kaluya? Mugay na ko na naranasan din ako na. Wala na yung unsa nga kuhan. God's gift siguro na yung klase. Ang manufacturer, ano nga. Gigiyahan ko na sa Ginoo. Okay kayo ganyan yung mauhan. Mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan

0: ug Xantone Vitamin C.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang ang graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Testimonio.
3: Uy, maya, ano na ang istrit mga pirmi kang magkarni? O sang adlaw, sinog bang baboy? Gapon, inat ang baka. Uy, gaong sa isda gulay na ibibi. Ayaw anang humba kay high blood ka na. Ah, traidora ba ng sakita? Daghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
4: High blood yun yung noon ko, kundi kunin mo pagkanunay ng humba. Oh, oh, galit mang, nang huota nga kong tagkobo.
3: Ay, ay, ngano ka?
4: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Mag-lisang mas pag-inahaw.
3: Uy, unsa? Day! Day, baby!
5: So, ini nga kong dipalit nga herbal ma.
3: Ay, pausa mo na.
5: Matod sa akong makauban sa trabaho, nga tumar og paragis bila-bila herbal capsule, katuluso sa kaadlaw.
6: Ngao ba?
5: Og haplasa na to og paragis bila-bila herbal oil ang imong kalawasan, ma.
3: Mayo ka na na.
5: Suwayan na to pa, kay daghan ang makapamatuod sa ka-epektibo ini.
3: Milagro!
4: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila Oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
3: Praise the Lord!
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
7: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunaye, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang sarap.

0: Virginia.
1: John 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Na. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sunfone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahop po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfone Plus Gold.
3: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Maparit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
5: Si Delphine Hitizo, nakaangkod o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugot. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibiyo yun, doon nag-alibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugot na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Ni ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwag sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga nasuliran. 0938002888. Kawag na!

Okay, ito susunod na nagkaroon. Alas 12.55 na oras na para bumaybay tayo sa itong programa Kalan Raka. And catch me again, once again, with Inday Garo tayo. Ugma po hoin, alas 11 hanggang hapon sumindag. Taman ala una ang tagna sa hapon. Right here on 106.3 Bell FM and simulcast with 106 Mega DXBZ Radio Bagting. Thank you.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagting og kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Nagpahigayon og clean up drive ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa Sitio Dumiurog Old Poblacion, Munay, Lanao del Norte, uban sa laing unit sa militar og 30 ka mga residente. Naghiusa ang mga partisipante sa pagpanlimpyo sa palibot, pagpamunit sa basura og paghinlos mga kanal aron mapalambo ang kalimpyo sa komunidad og mapalig-on ang panaghiusa tali sa militar og mga residente. Inyo nabati ang Daklit Balita launa, ako si Bagting 29 Chiril Unyot Liraz. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunay kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ning sulay ko, ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba 'to? Ano, maninda ko diha, may asal sa bukat na. Dai palingke.
3: Agri na palingke.
2: Oh, maligi ako diha.
3: Ano ang maligi ato munay?
2: Mais. Pickle.
3: Yung sa bawang mo sa pa may sa naminaw karon ay sa yung bisbunya sa yung bat na nawala nawala yung mga kapi sa panawas din sa tong doktor.
2: Katong wa pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga naapo nang uma. Hindi po di yang inom. Mo'y gamit niya ka nang gikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
3: Kulaydan.
2: 24.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morgi nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat. Tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.

0: Radyo Magbating.
1: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil. Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindutag gyapon kayo. Oh, para ni adong mga... Katong atong mga kaigsuunan di ba nga? Kuan, kanini ang... Na ay sana na ay problema na tong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matres, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardio Care then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus kana apoy drop syrup ug tablet nga mo imo protect nimo para di ka daling subawan dilantan og magbalatian ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na. Alang ni kanito yung tanan, Tudling sa Mga Garay. Kadaghanan sa mga tao dinhi sa kalibutan, yano ra kaayong mutamay sa imong kasinatian. Mga sakit nga pulong, gikan kanila akong madunggan. Pulong nga makapahuyang sa atong barugan. Usahay makapangutana ako sa kahitasan, kung unsa bagayod ang akong papel ni ining kalibutan. Nganong dili man patas ang pag-ila o pagtratar sa mga katawan, tungod kay lagi ako disgrasyada o pinahanggan. Kanunay kong madungog ang mga pulong nga gigabaan, danghag, tanga, bugo o kundatan. May hinungdan nga walay hunong ang pag-aga sa akong mga luha. Uban sa panghinaot, sa kahitasan unta, iyan na lang akong gikuha. Tungod sa kapait o kalisod nga akong kasinatian, ako sa paglaom o kadasig hingpit nga nawadan. Naginusara kong gibuhi ang bata nga bunga sa sayop kong desisyon. Hinungdan nga puno sa pagbiaybiay og pagtamay ang akong naangkon. Bisan tuod og kung ako inahan apan dili asawa. Libuhat ko ang responsibilidad isip usa ka mama. Gani ako anda musungasong sa mga pagsuway og kalisdanan. Tungod og alang sa kaugmaon sa akong anak nga uhaw sa pagpangga sa amahan. Inahan apan dili asawa. Uso bi ni ron. No? Una man gyud po yung ubang mga babae gyud nga gusto silang anak lang. Dili bana kay kapoy man ang bana kay muli hubog mangulat. may pag kuan lang kanini ang anak na lang no. Dakoy kaila na before anak ra gid ang gusto. Dili gyud sa gustong bana. Masdan mo ang kapaligiran

0: lang to, kanino yung tanan? Masdan mo ang kapaligiran. Kaay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Tarararan, tararararan. Atod kaninyo sa Juan de Herbal Oil, ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Juan de Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Hipiktibo kay paminawa, o, ni ay kuan, ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Juan de Herbal Oil.
1: Ang akong ikastorya sa Juan de Oil, nga ipiktibo kayo siya sa imong bation, sa imong hanglawas nga kung katong dayay nagkalibang ako, ikalima kong magbalik sa CR, akong giimnan, sus, pag-inom na ko, ana, hangtod pagkaugma nga, wana mo, balik ang akong kalibanga, naulian gi ko.
2: Marang, ipatak sa baba.
1: Oh, adi, giinom yun.
2: Inom, giputang ni mo sa ininitubig, o, oh, kung yun sa.
1: Tunga sa baso akong gisagulan o wonder oil, tulok ka, patak sa wonder oil, ana, ulian, oy.
2: Oh,
1: yeah. No, pas, muna nga, pasalamat gi ko, ana, nga, produkto sa kan RSB trading kay perti kay tiktibo.
2: Nagkakay salamat tay. Tagasa gani ni.
1: Taga Purok Nuybi Dulugon.
0: Ona ana kanindot. Anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, ha? Ania gatong ato makaigsuunan nga nagbuhi pug mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Napo tay Wonder Animal Vita. Proven and tested gid pod, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
3: Ako baboy ikang pagkabaktin akong gibanog animal vita.
0: Mhm.
3: Papat siya kabulan ako siyang gihaw. Likarni siya og 45 kilos.
0: 45 kilos.
3: Oh, 45 kilos si Andres Smith. Upat ka bulan.
0: Upat ka bulan.
3: Oh, unya kada ang resulta sa karne kay unuron ni pisang panit, pisang tambog. Bagagunod okay. Unya gamay ra sad ang yang laman loob.
0: Okay, dugay na nga nagamit ang Animal Vita.
3: Katong kuan, katong sige ko pumutan na so nakapalit ko kana na may kondisyon sa tagulan. So nagpalit dayon ko Animal Vita. Hasta karon na naana sa mga baktin, papagadi mga 15 days pa murag 25 kilos na.
0: Dagko na kayo.
3: Oh, dagko na, oh, dagko na.
0: Unya, okay.
3: Ang buyang inayan pod, buras na pod Animal Vita gyapon akong dito ko.
0: Okay, salamat guys paggamit ana.
3: Oh, chada resulta sa animal vita. So ako gihanit itong mga uban na photo magkagamit itong gamit mo kay Chadang resulta.
0: Okay, salamat kayo. Kinsa niya itong pangalan ganit?
3: John Gierno, taga-Taguluan.
0: Taga-Taguluan, Misamis Oriental. Ingon na na, good kanindot. Ang ato ang produkto ng Wonder Animal Vita. Na? Kanang Wonder Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus. Epektibo kayo, ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala diha na birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot kining ato ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi suway gamita epektibo kami nawa testimonya nagamit ni Wonder Banaba Plus.
4: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Banaba Plus?
5: Oo, nagamit
4: kanto garon. Sige daw sulti imi kung unsa kay epektibo ang paggamit aning Wonder Banaba Plus.
5: Sao na siya. Wala pa akong nagamit, Ana. Sa usap ko gabi, nag-aulap ko mga ngayon. Misin ko, ang ganang gamay na kong pagsugan.
4: Mm-hmm.
5: Pero may gamit sa ko, Ana. Sa usap ko lang ko mga gabi eh. Mm-hmm. Kasi na ganyan lang kundi ko kaya kong tiyan. Na ako ay sa mga UTI kaya.
4: Ana ka UTI? So, karo, normal na ang imong pagpangihi?
5: Oh, normal na kuya ka lang. Sa usap ka, adlaw, kaga ako nag-inom. Muntan ang gabi eh. Kaya pagkaliban ko, kuya, pagbawas. Ganyan ako kumakabawas.
4: Akin sa ganini, ma'am?
5: Isukalokog.
4: Taga?
5: Kalasang
0: oh, diba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Garay ko ni Mami Joy from Negros Oriental, si Princess Olpos Palalo na iyang pamilya nga si Auntie Jill Olpos. Kanalang Kuya Carl, nagpagaray si Miss Ok from Diban, Misamis Occidental. Kuya Paliog, kung pagaray kang Maridel Kailing, akong baby Amber diya sa barangay Napo, Tudila, Misamis Occidental. Ikan sa iyang al sa barangay Mercedes Dunia Delisa Subdivision sa Buanga City. Garay ko Solano family sa Mahinguog, si Jandy Deni Kuya salamat. Garay ko akong pamilya Miss Yuna, Cesar Senior, Saralim Suliba family. Rosindo Abigail, Lawrence, Emilia Beatrice Hart o Nini Agel taga Santa Isabel de Polog City. Rin ako sa Burdik, Tobolog, akong anak, nga gwapuhon, James Boy, nagpagaray, Danny Boy, Maes, de Sucon, Sambuanga del Norte. Ilang ninyo, nyor-nyor, nga naminaw sa imong programa, karon salamat ko. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kaya mauni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindutak yun, ang Vitron Drops.
4: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron Drops nga nakasuway. Di asin mong mga bata, ne?
5: Oo, sa ako, ah.
4: Ah, kinsa gani itong pangalan, ma'am?
5: Siya nga Zuleta, pag-luwer basak.
4: Basak, lantapan, bukidon.
5: Oo.
4: So, di daw, mi ma'am, sa experience aning paggamit aning Vitron Drops?
5: Na, kwan, mula na mo, iya ka nang nakadulog ni ba nga, kasin sa datay. Since birth, magod niya kay Lilaka. Maoy tayo niya.
4: Kana imong bata?
5: Kamot din yung kauban, o.
4: Pila edad sa bata?
5: Sulay doon na si 7 months pa karon.
4: Ah, 7 months pa, okay.
5: Sulay na mo siya o Vitron ba niya?
4: Vitron Drops?
5: Yang mo niya, 3 days pa, oo. 3 days, pag inom niya, ay hada yun, natingala din ko kay, mura magiganahan ng siyag tulog. Ang sagkaro, namong ginintay, pero nabayta po ganyan bago.
4: So bago pa na nimo siya gipagamitan og Vitron Drops?
5: Oo. Nga, karon kay dili na mo inumugatas man, maglugaw naman nga, ila kalugaw lagi ang ma...
4: Iyang mahurot. So nindot yun day kayo gamiton ang Vitron Drops para sa mga bata, no?
5: Kasan kayo pangita, salamat.
4: Okay, salamat kayo.
0: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong... kanang mumata kay sig duwa gadgets, kanang Vitron Syrup maka bright po ni katong mga batang bugo i Vitron Syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamilya.
6: Ako na si Junior Aslag dinhi sa Tumpagon.
4: Kumusta ang paggamit ninyo sa Vitron Syrup?
6: Ay kaloy gid sa Ginoo, maay gid ang among pagkatulog ug akong pagkaon kay akong bata gani nga niwang karon tambok na.
4: Mm-hmm.
6: Ako nga nakaron paskog na magdula ay titing niwang atong wala pa makagamit sa Vitron.
4: Pila edad sa imong bata?
6: Wala pa mo 4 anyos, 3 kapin pa. Kaya na may baligyan din ako, dahil nang umpre na sa kagayan, doon na rin na maligyan din sa Tumpagon.
4: Mm-hmm.
6: Kaya may nagpalit.
4: So, kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
6: Okay na kayo, baskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagkupay na naman ang kaon, kanuha na mo kaon. Hindi ka sa panikto, nangayon na sa kaon.
4: Salamat kayo sa Vitron Syrup, ha?
6: Busa, nagpasalamat ko sa inyo, ang Kuya Carl nga, doon ay... Imog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
0: Ingon ana, no? Ingon ana, kanindot mga pinalangan tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maipon eh. Para po sa mga 13 anyos pataas. Itong ato mga kaigsuunan niya nga wanay ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pangpaligon sa immune system na. Paminaw ha, testimonya. Oh. Nagamit ni siya og produkto nga Vitron Tablet.
4: Saltiin daw niya, sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron Tablet?
7: Pagkabati ko na ako aning programa, God, na kuwan po ko ba kay Murag Pimente, okay ganas pagka-omit ako niya, luya kong lawas.
4: Mm-hmm.
7: So akong gisuwayan, pinimpilaro ko, pusway-suway ko ba sinda yung mulian. Ngayon, nakatumar ko, katulog, once a day, rin itong tumar, kabuntag.
4: Kadabuntag lang ka maka-take aning Vitron Tablet? Oh, okay. Dayon.
7: Migaan na magungkaon. Karon kani mo factory ko magungkaon. Kaya makamurot na kayo kung isa kachupa gani isa kakadaanan ako. So na, di gani matunga. Pero karon, kalas na magkagbugas noon.
4: Kalas nagbugas?
7: Okay. Nagpasalamat yung kaning Vitron makatabang yung tinood.
4: Salamat kayo. Akin sa ipangalan?
7: Randili, taga-soklima ni Ipil Sibugay.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko mga anak sila ni Ginny Boy Gindoy o Naisa Gindoy, Jojo Gindoy o Dinisa Paalis mo. Tugilon napita, nagpagaray lang mama si Bibi Torres Ablao. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Garay ko ako mga parente diya sa mga Lagyo from Dr. Judilin Elemento, taga Purok Manggawan, Lantian, Labangan. Ditko sa Dagwayan family diya sa barangay si Pakong Leon Postigo, Sambuanga del Norte from Eduard. Sa Manlahag family and Mansaloon family, Lahindaw family and Tilukan family. Salamat sa pagbasa, requestin ko ugso nga sa aking pag-iisa. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka na bitaw, kuan? kanang kape nga nindot po ning kapiha kay bisan og herbal po dili lang to ba kanang Wonder Herbal Coffee imi nang kapiha unya stevia ang gigamit pagpatamis ana mo na dili gyud ka magpalpitate nya di pud mo taas imong sugar dili pud mag-aslom imong ginhawaan kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw lamina o tistingi suway lamina mo kuana mo tunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Wonder Herbal Coffee ang Wonder Cardio Care ha kani atong mga kaigsuunan bidaron panahuna kadaghan pa kay balatian ron eh no di kang sakit ba yung mga atong kaigsuunan ng mga high blaron mo lapas sa kani nag mga 140 pataas ng over anang inyuhang kwan kanang inyuhang dugo kanang mga 150 ana 150 over 90 ano masakit taas taas nga blood pressure delikado na biyana no kinahanglan na mo nag Wonder Cardio Care no Wonder Cardio Care gyud tong kinahanglanon no importante man kay nang Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas kay di gani normal mo taas na mas stroke ka mahiwi ka mausab imong linakwan pastang paita traidor bagin ang kanang sakit bitaw nga kwan kanang high blood traidor ay kupiyansa na kay traidor testing is way gamita ang atoang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpam nindot biagil kay nang Wonder Cardio Care ay proven and tested na gina katupong mga almoranason no kay sakit ba ginang almoranas no niya ay mga tao nga naa na di lang gipug ganahan mo tugan kay lain mapugay na unaw-naon ng sakita gud ng almoranas gud no nako mga kailang nga mga almoranas di po ba ay nang ipanabi gid puno mo na kay almoranas ang maayong buhaton magpalit lang ka og Wonder Himo Aid pwede ra gid na no naman tay mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated adto mo didto no ina nga papalita mi og Wonder Himo Aid labi na kung di pa bito kay grabe imong almoranas pero grabe na gyud kayo subject for operation na di na lang punta mag atik-atik anak kay mga food supplement ra ato mga produkto no pero kung nag-start pa lang gamay pa lang ana mo tukar-tukar lang kung makakaon kag kontra no inana lang ba nga mga pagbati ba so pwede ra gyud ka ana mag-inom og Wonder Claro Haita Wonder Himo Aid una imong imnon kato bitawang mga naminaw na to karon nga mga kana bitawang si tawag ana breadwinner kana bang ikaw mo ay gabuhi sa tibok pamilya imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw paniudtog panihapon ana ba ka breadwinner gyud ka abi nimo dili pa ka pwede magsakit ginahanglan perminti kay himsog ayog sugot nga magsakit ka luoy imong pamilya magkautang-utang mo no every time magsakit kay wala may kanang source of income namo koy mga trabaho nga dili 15-30 kanang daily gid ba pagdan kanang trabaho sa kanang vulcanizing no kana di ba og hilantan ka di magkakapang bulkit so wala jud kay income man ang adlaw no oh gawas anang katrabaho kag kumpanya di kay og hilantan ka basta mo justify lang swilduan man ka no 15-30 man ang swildo okay na amang kay walo ka adlaw nga kanang sick leave na kay walo ka adlaw nga kanini ang vacation leave o, sa RSB na sa uban kay tag kuno man na 5 days man na o, sa dulay mo 5 days man siguro no oh ini na ba pero kung ang imong trabaho ka na bitong trabaho karon nya para na mag drive ka og motor ang imo biyang income na kana biyang imo pag drive habal-habal pag dili ka drive wala ka income mo nang dili ka pwede nga magsakit no ana so ama imong palabihon karon mo gasto kag palit og Wonder C plus nga imong gasto mo kana mainom kag Wonder C plus kay vitamin C man na para di ka subawan nilanta di ka magsakit no oh kaysa di ka mo inom ani unya possible na imong adlaw magsakit ka unsa naman lay ato ang para sa pamilya no so katubang mga ang trabaho bitaw ma-expose sa init ulan unya dali ka magbalatian pwede ra jud ka mag vitamins ang tao magud kinanglan mong tag vitamins good kanang Wonder C plus na i-capsule ana oh para sa mga adults na apoy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old para dili magsakit imong anak kanang eskwela dali magbalatian kanang Wonder C plus ay mo kalimot sa ngalan Wonder C plus oh inyo nang gamiton ang atong Wonder C plus mga pinalanggang digpaminaw. Kuya Cards, ako si Laika Sarangani. Magpa-on-air ko sa akong number. Nangita akong mga higala. Salamat. Akong number kay 0916-986-8337. Pag-aray ko sa Muliton Manuel Rojas, Sambuanga del Norte, Rambo Family. Daghang salamat from Gerald sa Baliangaw, Misamis Occidental. Pag-aray ko sa akong mga igsuon, akong mga igagaw sa Mahayag, Sambuanga del Sur, mga Lupina Family. Nagpag-aray Enric Lupina, Disdipolog. Salamat, kuya. Pag-aray ko Rose por Laris, Babe Pangulibay, Angelis Amado. Nagpag-aray Ilina Di Asis. Salamat kaayo nimo, Kuya Cardo. Pag-aray ko dia sa Lumbog, Imelda Sambuanga Sibugay. Nagpag-aray Idi Humalon, Pinyan, Sambuanga del Norte. Pag-aray ko akong amigo si RR Ambay. Nagpag-aray si Novelin Batungan, Basak Dumugok Siayan. Salamat, Kuya Cardo. Atong hatagag pagtagad ng entry pinada ni Jandre Laison, taga Davao City ni. Ang title siyang balak naguluhan og paglakaw. Ato ning hatagan og kinabuhi. Naglakaw ako sa dalan nga puno sa hagit og pagsulay. Manang damgo nga dili gayod mapalong og malukmay. Bisag bugat ang karga og layo pa ang kapuy-an. Ang paglaom nagdusok kanako aron magpadayon. Ngadlaw musidlak sa buntag nga malinaon, nagpahinumdum nga aduna pay higayon. Adunay kugi og kasing-kasing nga matinud-anon. Kabot ra ang kadaugan nga dugay nang gihatag. Dili sayo nang pagtunga sa bungtod sa kinabuhi. Dagang higayon nga napandol og napildi, panang pagkapukan dili katapusan sa pagpaningkamot. Kinileksyon nga nagligoon sa mataglakang sa paningkamot. Ang akong pamilya mo'y kusog nga akong gikuptan. Sila ang nagdasi kanako nga di muhunong sa pagpaningkamot. Sa ilang pag-ampo o gugma nga way pagduwa-duha, nakakaplag ako og kaisog sa matag-adlaw nga paglakaw. Ang mga higala usab nagpabiling kauban, namutabang kanako sa panahon lisod Sabto. Sa ilang pulo nga naghatag og kalinawan, nagaan ang dalan nga akong ginabaktas. Naningkamot ako nga magmatinuuron sa paglakaw. Inagiyahan sa pagtuog maing pangandam. Minasayod ako nga di ako mag-inusara sa paglakaw. Ang Ginoo mag-uban kanako sa matag-adlaw nga paglakaw. Bisagon sa pagkalisod ang daan nga akong agian. Di kutugutan nga ang kahadlok mo ay magmanduan. Kaya'ng tao nga dunay kaiso kong paglao. Makabot ang damgo pinagi sa kugi o pag-amuma. Sa katapusan sa pananaw nga akong giagian, makita ko ang bungas na ng kasinatian. Kumutanaw ako balik sa kong gipangagian. Sa ligon ko nga ang tanang paghago dilikawang. Entry ni Jandre Laison, Davao City. Paglakaw sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang digpaminaw. Adto na koy, Kuya Cardo Villaronte maingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Radio Magbating.
2: Oras, alas dos.
1: Radio Magbating.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
6: Kabagting o gabalkada, mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Nagpahigayon ang Integrated Provincial Health Unit kung IPHO Zamboanga del Sur Office ug monitoring and evaluation sa local level plan implementation protocol sa mga lungsod sa Mahayag ug Tambulig, Zamboanga del Sur. Ang kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa lokal nga sistema sa panlawas, pagpaayo sa paghatag og serbisyo ug pagsiguro sa kalidad nga healthcare alang sa komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding Bayindin Webe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: 2D Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years of age and above can play and win in any of the PCSO games. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 21. And the second number is 16. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 21 and 16 in exact order. Tatlong masuswerteng numero naman ang bibida sa next game natin sa aming pagbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po. Hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DHTV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: More dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mong putti ya.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang naila na ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong baligon, aron mako huwag yun sa tanan, 0938-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-02-8888. Tawag na!
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
9: Mm-hmm.
8: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutulog. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang, nakakaginawa, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.
10: Sayo!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. May alibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gud kayo bangon. Unya, patsikap ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gud kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
13: Adni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, 1 bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus 2 lupayud ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang agraso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligo na rumakuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: 4th week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung may hinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Radio Magbating.

0: Bating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
6: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Gidala sa DENR Ridge 9 ang ilang express permitting on wheels o mobile one-stop shop sa Donnells Beach Resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Aron mapaduol ang mga serbisyo sa publiko sugod kagahapon Hunyo 29 hangtod karon ng adlaw. Ang kalihukan nagtanyag og paspas og sayon nga pagproseso sa environmental permits, licenses, land patents ug uban pang serbisyo sa DENR pinaagi sa nagkadayang frontline offices niini. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29 Cyril Uniot Liraza. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
7: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
5: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants, sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Ni anak ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagyod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: BBC Daklit Balita.
3: Kabagdi-kabalkada, anyana BBC Daklit Balita, alas 4. Posibleng maubos ang aplitihan na sugod sa Hulyo humang ipakunhod sa Civil Aeronautics Boards ang fuel surcharge ng ipatuman sa mga airline companies. Kini na ang labing ubos nga fuel surcharge sa kanisaka ang presyo sa lana tungo sa tensyon sa Middle East. Sumala sa CAB ang fuel surcharge ibanan ngadto sa level 9 alang sa Hulyo 1 ngadto na sa 15 gikan sa level 12 nga gipatuman niadtong bulan sa Hunyo. Kini na ikaduhang managsunod nga pagkunhod sa surcharge level. Human sa kini gipaubos gikan sa level 13 ngadto sa level 12 sa ikaduhang bahin sa Hunyo. Ubos sa level 9 ang mga pasahero sa domestic flights mubayad na lamang og duga nga 287 ngadto na sa 839 pesos nga mas ubos kun itandi sa 389 pesos ngadto sa 1137 pesos lalom sa level 12. BBC Daklit Balita, alas 4 ko si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbatim. Rádio Bagbatim.
1: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Namang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, di karoon, di na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matag palit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Radyo Bagting.

0: oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Sunphone Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunphone Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunphone Plus Gold.
1: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Gold. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines o sprayers. O kung comfort and isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, o ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
1: Rock Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang naila na ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radyo Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Chansang manalo, kaya babala. Huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
5: It's time to play and win again, mga kalaro. It is already 5 p.m. and we are back for another round of fun, excitement, and winning moments ngayong Lucky Tuesday, the last day of June 2026. For 15 minutes, muli tayong uulanin ng mga papremyo na magmumula sa Lucky 2 at 3 numbers. Dito lang yan sa inyong paboritong PCSO Lottery Draw. Simula pa kaninang 2 p.m. ay namigay na tayo ng exciting cash prizes at marami na ang nag-enjoy at nag-celebrate. Siyempre, itutuloy natin ang saya at panalo ngayong 5 p.m. draw. Kaya naman tutok na sa IBC 13, DATV, and official live streaming channels ng PCSO. Good luck sa lahat ng My Tickets! Attendance check na po tayo. Joining us this afternoon are some of our Lotto players who will witness and certify our live Lotto draw. Present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Every day, PCSO conducts pre-draw procedures. This is to ensure transparency, integrity, and fair chances of winning among our Lotto players. Para sa highlights ng activity kanina umaga, panoorin po natin.
6: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
5: Lotto players, this is it! Winning vibes activated at oras ng mag-manifest ng panalo! Tara na! Let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, it's your time to play and win. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 7. And the second number is 16. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 7 and 16 in exact order. Lucky 3 numbers naman ang susunod na mamimigay ng papremyo after this break.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po, salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DHTV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!
0: D Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang three numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo naman via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 3. For the second number, we have 8. And the third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 3, 8, and 6 in exact order.
5: Magbating Southall Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ana o.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ni ana ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938-002-8888. Akong baligon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
9: Rock Radio Magbating Ting!

0: sugod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadalik ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa kabayong adlaw, welcome sa atuang pagpanaguban, ha. Welcome sa atuang pag-abot sa paghatag rinyo sa mga impormasyon. Kaalam mo kahibalo, aron ka nang imulawas igsuon atong malikay sa mga balatian, and at the same time matabangan ka namo nga mahatagan ka namo sa pagtabang, no? Gumikan kay gusto namo nga dili na magbalik-balik ka ng imong balatian diha. Ang gusto namo nga aduna kay pagtubag sa imong mga problema sa kalawasan. And of course, pinaagi sa atuang mga produktong herbal sa SED Marketing. Napamatud-an gayon nga kining atong mga kalawasan adunay pag-alim sa mga balatian o usa pagtubag sa paghatag depensa sa atuang mga kalawasan. Ang atuang mga produkto, ang SED Panyawan with Garlic, ang atuang ahos o banaba, apil pa ang panyawan nga tanom. And of course, dili po natin hikalimtan ang atuang SED Panyawan with Mangosteen, no? Ang atuang kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o panyawan. And of course, napuntay SED Kogon Herbal Capsule. Og usab kaning atong kung panghaplas lang ang isgutan, aduna kita ihaplas nga makatabang ang atoang SED Liniment Oil. And of course, dili po natin hikalimtan, mga igalang igsuon, kaning atong kape nga lambian kaayo, no? Kani siya nga klase nga kape igsuon na nindot kaayo ni siya nga mo tabang sa atoang mga kalawasan. Gumikan kay angko niini ang purple corn, aduna kini siya cinnamon, aduna pud kini siya mangosteen, and of course, ang panyawan nga tanom, no? Ang atoang SED Panyawan Coffee Mix. Sa mga kaigsunan na tuloy karon nga, doon ay mga ginapanghambin ng mga balatian, ilabi na kaning ginatawag nato ng mga joint pains, no? Kaning joint pains, mga igalang igsuon, sa medical term, ginatawag siya arthralgia, no? Kaning joint pains, normally mahitabo kinisiya sa mga atong mga joints, ilabi na kung kita makasinati o injury, mga infection, illnesses, or mga balatian, o mga allergic reactions gumikan sa mga tambal. Kining joint pain mga higalang isuon, ma-feel mo na sa mga joints nato sa tibok natong kalawasan, no? Posibleng kining atong mga joints ato ang mga tuhod, kining atong mga katiilan, kining mga fingers nato nga kamalo man ta mga higalang isuon na dunay labaw pa sa usa ka gatos, no, ka mga joints nato sa tibok lawas nga posibleng maigo sa ginatawag nato nga mga arthritis, no? Munang importante nga mahibaluan nato kining atong pag-amping sa atong lawas. Kining atong joint pain, posible kita nga makasinati o mga discomfort. Pagpanakit, adunay swelling, no? Pagpanghubag, adunay mabati natong inflammation, adunay mabati natong murag burning sensation. And kasagaran ni mga igalang igsuon, adunay mga klase-klaseng mga rason nga nung kita makasinati ining ginatawag nato nga mga joint pains. Ang pinaka-common nga mga joint pains mao kaning osteoarthritis or kaning common nga arthritis nga may tabo kung kanang imong cartilage sa imong mga bukog or kanang ginatawag natong protective cushion ba sa imong in-between bones mag wear away, no, magkanipis. Posible ka makaangko niya na og kanang ginatawag natong osteoarthritis. Ang rheumatoid arthritis po, usa kani siya kamatang sa chronic disease nga dunay swelling og pain nga mabati nimo sa mga joints. Siya ang usa sa mga normal or kanang kanunay nga madunggan nato ilabi na sa itong mga katiguangan, kaning rayuma. Kaning gout po, usa po nga siya ka-painful nga kondisyon nga diin ang acidic crystals nato sa itong mga body na nga collect ni siya padulong nga sa itong mga joints nga nag-cause ka siya og severe pain and swelling. Kasagara siya may tabo sa dagko na itong mga kumagko sa itong mga tiil. Napunta yung ginatawag nga bursitis, usa kani siya ka-overuse na gamit nato sa itong bukog o sa itong mga joints. Makasagara may makita kani siya sa mga hips, sa siko, sa ito ang mga tuhod o baka sa itong mga shoulders. Napoy uban mga ginatawag nato nga tendinitis nga diin inflammation kani sa itong mga tendons, no? Posible po kani siya nga ma-consider as joint pain. Munang importante nga matagaan nato og pagtagad kining atong mga kalawasan. Munang kung ikaw higalang isuna doon na kay joint pains nga nabati niya karon, paghapla sa ito ang SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil makatabang kayo dako sa pagpaalim sa mga problema nato sa mga joints, gumikan sa init o gabugnaw nga effect nga hatod ka nato niini nga matang sa hapla. SED Liniment Oil ginama sa Seed Pharma.

0: Zed Celebrity Kojic Soap ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, si Romeo Damia na disgrasya nakaangkon og daghang samad nang haplas sa Sed Linimituel ang samad na ulian.
2: Naunsa din na Sed eh?
3: Kuan ko sa motorbike, nimbalik kalit ang Romeo ning natumba na pitso kog kabagnos. Oh. Pag-abot ako diris balay, ako dayon ko nag Sed Element sa samad diri. Kaabot sa tulo kad law awat na. Grabe yun, dilib ko sa Sed Element Romeo Aldamia, malalag bagong bayan. 59 ako.
1: Ang bagong formulation sa Sed Marketing Oil makatabang sa pagdali paghiuli sa samad. Basta tatak sa marketing, tatak magaling!
0: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba. Sed Panyawan Capsule with garlic. Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
4: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutaso.
5: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
6: Gigugma ta ka ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
7: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko nimo og garway.
8: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katugod nga mahigugma nako. Mahimong muhawag mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa.
7: Palayo nako. Dili ikaw ang akong kikinahanglan.
8: Ako ang imong gigugma dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
7: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
8: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
7: Wa ko ba ginahanglan mo? Palayo!

mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamatia kining sugilanon. Mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha! Sinuwat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing!

0: laing sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha!
1: Sa maruna?
2: Si Luna karon, Felipe. Misinggit siya.
1: Sabi mo ga, usap ganay dabo.
2: Ambot lang, huwag ko mahibaw.
3: Ah, mamatay na ko, Enet!
1: Gano'n mo karon, uy.
2: Tuwa na sa Felipe, nagsinggit na sa si Luna.
1: Ado na, pagdali, Esper.
3: Mamatay na yun ko, Enet. Kamatayon na yun ko. Ay naman mo, tama mo, tama!
1: Ganay dabo ni mo, ha? Gano'n ka?
3: Hangad, hangad, hangad mo, sir. Ma'am, hangad mo. Hangad,
1: tanawan ninyo.
4: Ma, usapin na ako ninyo. Ano misinggit ka? Usige kahadlukan ni mo.
3: Hangad lagi mo. Tanawan ninyo sa may bintana sa doors kwarto ni aning senyorita, Pani. Hangad mo.
4: Kaya nga naman ba? Usapay.
3: Tanawa? Tanawa? Musinggit man sad mo ron, parehas na ako ba? Ah, pustahan pa, bebebe. Singgit, singgit, singgit, singgit sad mo. Singgit sad mo, parehas na ako. Haps, haps, haps, hapit na. Hapit na sila, musinggit, parehas na ako. Hapit na yun. Musinggit na yan, musinggit na yan. Bigyan ng jacket yan. Musinggit na yan. Uy, sige na mo, sir. Ma'am, singgit na mo ba? Parehas na ako ganina. Singgit na mo.
1: Uy, loko.
3: Bagid mo musinggit. Sir, nganong nagngangaman lang na inyong baba? Sudlan kayo mo glagong ron, kang hila din tanaw na na. May pagmusinggit na lang mo, singgit na lang mo, pag-ibo.
5: Si Fanny, si Fanny ang atong anak.
3: Anak.
1: Isper.
5: Siya ka na.
1: Isper.
5: Ang atong anak ka na nagtalikod, nga nagbarog sa bintana.
3: Da.
5: Minuaw ka na to, ang kalang sa atong anak, Felipe.
3: Da, daan pa ko hulyan. Parehas gyutang nagkita. Namulto, senyorita Pani. Nagmulto ang inyo kanak, sir, ma'am.
1: Kasi magdawag yung hulyan.
3: Ang si hulyan daan. Nyurita, unsa man ka nayabag na kadiha? Nagmulto ang kag-adlong dako? Nawadala na kagpaminsar multo, ha ka? Ha? Ha?
5: Lipi.
6: Hello, Chacho. Chacho. Nailan mo no?
3: Ah.
1: Uy,
3: Caroline? Baya, no? Uy! Dali na God, ikaw man din ang Caroline ka. Ikaw di ay na. Naunsa man kayo mo mag-isulob ang sinina ni aning Nyurita Pani, oy? Ugi mo yung gisunod ang iyang buhok o gisulob ni mo ang iyang mga alahas. Ikaw di ay nang nagmulto-multo, ha? Ikaw di ay nang nayabag, Ma'am Caroline!
6: Masay nayabag? Ha? Ha? Unsa na yabag? Tamparusot tayo nung kamuray imo.
3: Caroline. Caroline, ano pag imo ang kiningibuhat?
6: Bitaw.
1: Carol, nagtuoming ikaw yun si Fanny. Nagtuoming nabuhi ang among anak.
6: Mauna akong gusto. Nga mapanaw sigaw Fanny para ninyo, pinaagin ako. No? Ug labaw sa tanan, ako ningibuhat. Aron ingpit nga mabalin ang gugman ni Rinan kang agaw Fanny nga rin ako.
3: Bungot sa iro. Unsa man gyud, Ma'am Caroline, nakagusto gyud ay kag tinuod ni Rinan. O gihimo lang siya nimong tambal sa imong kalaay mientras ni apaka dinis Pilipinas.
6: Nakagusto kong tinuod ni Rinan. Ug tungod niya mahimong di na ko mabalik sa Amerika.
3: Oy, posible sad. Tungod lang ni Rinan, dili na ka mobalik sa Amerika. Oh, that's impossible mission.
6: Basta kay sa pagkakaroon, enjoy kay ko sa amang panag-uban ni Rinan. O, wa pa kay plano nga mabalik sa Amerika. Pero tiyo, Felipe, tiya isper, tinood ba nga nagtuo mong ako si aning agaw

0: yun.
1: Salamat, Caroline. Takan kayong salamat.
0: Yes, Tia. Isipan ninyo nga buhi si Gaw Fanny, pinaagin ako. Oh, kung gusto mo, sangpita na lang ko ninyo, Fanny.
2: Bungot ito eh.
0: Yes, Tio, Tia. Masagot ko, Fanny na lang inyo, isangpit na ako.
2: No. Dili ko masagot.
1: Luna.
2: Ah, yes. Dili mahimong ilisan. Lahi ang Caroline o lahi ang Fanny. Kung gusto kang sapiton kag Fanny, pues, pabunyagan kag usab, ako nang pagbuot.
3: Oh, Luna.
2: Da, tukan lagi mo. Wala ginakatingog ninyo.
3: Luna, iguna ha.

0: ayo ka. Gabi na kami ani.
1: Sigangi mong mata, no? Nagtukang si Aning Fanny ang imo nakita, no?
2: Ang imo gisulob. Ang imo buhok. Ang tanang gamit sa lawas.
1: Pulos kang Aning Fanny. Ugangtod ang tanang linihukan sa kung igagaw akong sundon. Aron hingpit nga matakli ang imong gugma niya nga rin ako. Ayo ka bala ka. Akong buhaton ang tanan, Renan. Aron dili ka maglisod pag higugman ako. Umot ka ayo ko. Hangtod ang perfume nila ni Fanny, mo'y akong kikamit. Ato ako sa kamay nga, Bara. Huwaton di ka.
2: Uy, ang barugulin niyo ka na. Uy, ang isulob. Mura kinag... Siya si Fanny.
3: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Cogon maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Cogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang Sed Cogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Cogon. Lawas, baskogon.
4: Mga kapanyawan, ano ang buhin pagmatuod sa kayuhan hatod ka na to sa Sed Panyawan Garlic Capsule? Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones. Nigamit sa Sed Panyawan Plus and Sed Panyawan Garlic Capsule.
5: Usa tong kinainom ni mo?
6: Sed Panyawan with garlic, sir, o kaning Sed Panyawan Plus. Mautong na natunaw to ako ang gallstone, anya. Ito ako ang fatty liver, nag-stop food, o kasakit. Nagbalik kog pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstone. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu South, Cotabato.
4: Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling!
3: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tulumanon. Sed, alam sa kahimsog.
7: Ang kalawasan, angayan ng ampingan, mao ka ng adya karon kining atong tulumanon sa pagmatuod sa mga kayuhan sa Sed Marketing Products. Paminawa kining atong testator o kunsay natabang kaniya sa ato ang mga produkto.
8: Sa wala pa sa nag-inom o kugon, maglisod siya gihi. Nya sakit yang puson. PWD na imong anak, ma'am?
9: PWD
8: Tapos pag-inom niya ng kugon, kumusta naman yang pagpangihi?

0: Yes, sir.
1: Ang kusog na muagas ang iyang ihi.
0: Oo. Tapos wala na siya reklamo sa iyang gusto niya. Sakit din after niya
1: kusog. Kapila man mo siya ipainumon sa ato ang produkto, ma'am, Sid Kogon?
0: Time.
1: Pila ka kapsul, ma'am, na bantayan ni mo nga okay na iyahang pag-ihi?
0: Kuan, mga unong.
1: Unong ka kapsul, na okay na siya?
0: Oo, mga unong. Dibantayan na natin, ma'am, kung okay na siya. Kaluan ba niya? Wala ka din sa reklamo. Ano na kayo sa mga unong?
1: Unsay mong maistorya sa atong produkto, ma'am?
0: Mayo, siya, Sarah.
2: Sed Kogon Herbal Capsule, tinuod gayon nga makatabang sa mga kalawasan.
3: Ngayon nabatian ang programa nga maghatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Ang sobrang pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, balaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang balaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.

0: Oh, kita ka? Kita kay kung mudag inom no? Oh, imaning tagay.
1: Dili ko mo inom. Wa ko mana dana.
0: So mag-anat ka? Kay kita na may pirming mag-upan. Ayoko balibari ha. Sige na, inom na.
1: Ayaw lang. Ikaw lang inom. Mutan ulo ko ni mo.
0: Di lagi ko mo sugot. May ubos man ko ni mo. Sige na pa. Basta kay dili ko mo sugot nga imo kong baliparan. Sige na, inom na.

0: Renan, musta mut kaakakuoppu, ga mahu puku. Nimis tisu ka?
1: Undan na ta. Dili ako mainom.
0: No. Inom pa ta. Naidagang imino nun. Gusto kong mahupog o panin mo, Renan. Di ka ba di ay ganang makikupan ako? Ako si Fanny. Talawa ko. Ang akong buhok. Ang akong gisalop. Ang akong lawas. Ako si Fanny, di ba? Naigugma ka na ako, dili pa?
1: Senorita?
0: Ayaw kong sang pitag, senorita. Sang pitag kong Fanny, Renan. Ako si Fanny. Ugmay mo ko ni mong angkunon karon. Di pa ako sa imong gugma, Renan. Ayaw ka pala ka. Mahal ko sa ikaw. Ako si Fanny, Renan. Ang gigugma mong si Fanny.

0: Alright, it's already 6:10. Alatay's Jess na sa kagabihon, mga kabagtingin sa itong pagpanaguban sa ito ang programa Love Dial with your Ate Chan. Kung doon na may problema sa inyong mga love life din ha, pwedeng ka ninyo i-comment sa itong Facebook Live karon kaya ito ng hatagan o pagtagad. Kung wapo kay problema, pwede na po nimo i-share ang imuhang milestone sa imong kinabuhi, imong mga achievements. Mas mayo man na imuha pong i-share. Pero kung doon na kay mga kaligot-got na kinabuhi, mga problema sa kinabuhi, pwede na po nimo i-share. Oy, okay, kabalo biya po tamo-tamba. Kana lagi, kung problema sa imong love life, kung karon wala pa mo nagbulag, basin magbulag, dahil mo. Hi, good evening sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Ayong gabi, kaninyong tanan na di magkakitaan ni taon. Oy, ako ang matamang God kay Dahuton, halap pa dyan. Money resulta sa sigig lantaw gadget. Dungan ratapuhon. Sige, dungan ratapuhon. Mayong gabi ni Razil Idol Vlog. Oy, ako ang uyuan. Na nanay. If I'm not mistaken, 400,000 followers and counting. Sabi nai, kapoy laag, ulan kayo. Lagi, gani. Money, ayaw laag, basta uwa. So, pwede lagi hapong kamulaag, magdakag, kape, baka balbat mo. Ana, alright, speaking of kape, kani, lami ni kapihon. Lami ni imnon karon. Tugno kayong panahon. Sige, Santon Plus Coffee Mix. Available ni din ha sa my Yes to Health Clinic and Pharmacy sa my Pulmonis Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Mapalit po ninyo din ha ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap. Kinahanglan mong sabon. At tumorito, herbal oil available po, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C available po di ay nanira. Inha mga kabagting. And of course, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix. Ito mga kapihan. Ay, kapi nga akong gimension. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kana, kapi, yun na, kay Coffee Man. Vision X Plus available gyapon dito mga kabagting. And of course Clear Skin Herbal Soap. And of course ang Sis the Pay. Siya yung malipayon lagi karon naman tas mayong mga kamot ha? Nata sa mayong mga pangamot. Mayong gabi ni sama ni G or G? Isura ni nila ay G, humaw as vlog or G? Basing G di ay ni. Sige, thank you so much. Don't forget to like, share, and follow naka-live taron sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. And of course, kalimot pod comment din ha. Oy, good morning. Good morning. Ang mga business minded manggod kay good morning na sila. Ako kay magnegosyo po ko po. Ako ni Guson, lugod og paka. Sabi na may mga nuroy. Ayan, may gabi ni Manners Vlogs. Good evening, Ate Cheng. Pa-shout out here from Cebu at Zamboanga del Norte. And of course, si Dondon Tormes. Ate Cheng watching here sa Kamalig Dumalinaw. God bless po, Ate Cheng. Isa maning nang li-li. Dari si Ate Dar. Gusto ka diri, Ate Dar? Ngayong gabi ni May Dinatil Iscario all the way from Agusan del Sur. Taga-ako ni siya si Bagat. Anahawan si Bagat, Agusan del Sur. And of course, si Troy Mendras. Good evening, Ate Cheng. Yes, hello, good evening. At ang programa ha, kay Love Dial. Kasi nalimot ko ba lang dial ba yan eh. Charot lang. Nagpainom-dom lang. Ayan. Ati Cheng, palav dial deko sa Naval Leyte Villahermosa. Okay, Naval. Naval-Leyte. If I'm not mistaken, unsa man siya ay muta na lang ko sa Pinay. Unsa ning Naval-Leyte Villahermosa? Leyte Villahermosa taon. Ang Leyte manggod kay kuan man siya kanang di ba lugar man siya. Ayan, Razil Idol Vlog all the way from Dumingag, Zamboanga del Sur. Maing gabi eh, kaninyong tanan din ha sa mga taga Dumingag. Basta Dumingag, dyan ang ayaman. Ati siyang pa love dial ko. Ah, okay. So may problema ni mo, Ma May, sa imuhang family di ay. Kay, kanabang isag atong bali-balihon ng kalibutan. They are your family. Oh, di ba? Lagi tinobya na ako. I have also a problem. Dilit na lang na ako tiwason. Dilit na lang na ako dugangan. Okay, your problem is always there. The only constant is problem. Change the idea. Matagkaroon o bunya. Maginay perming ang kausaban mo. Maginay perming constant. Perme, constant pa dyan. Onse na ni, sige. Onse may problema ni mo sa iyong pamilya. Kaya aron ato anang tabangan. Ato ang tabangan, tabangan or tabangan. At it's siyang nagproblema ko. Aha. Okay. Wapo day ka. Ayan. Mom, Mom Arman, Mom, sir. Sir, di. Sir Arman Lagi Madera, all the way from Motosawa City. Motosawa, Dumalinaw City. Koyawan. Sonny Basala Basala, all the way from Malaysia. Thank you for watching. Ang atong program ha is Love Dial with your Ate Chang. So mga nangutana on today, imuhang real name Ate Chang. Chang, Chang, Chang. My name is stated there sa akong Facebook Live. That's my real name. Ate Chang is only my screen name. Kanang sibutad, lugar na lahi po ng si Asa naman ka, oy? Lugar? Ah, lugar ninyo sa Leyte. Okay. Alan Gaitan, good evening all the way from Cebu City. Cebu City or Cebu Province? Alright, kung po na mo request nga kanta ka ng pang love-love rapod, oy. Ayaw ng mga rock, mga, sa panay tawag na nga mga music din. Kanang mga love-love sa araw mo. Asa na akong i-cater karon. Ricky Ilom, all the way from Samu City. Break sa ta, mga kabagting. Magpa-music sa ta, then later on, balik ta mga 6:32 na siguro. Pa-music ta, dayon commercial break, then ayan na po ta mo balik. Ayan, stay tuned only here sa DXBZ Radio Bagting with your Ate Chang sa tong programang Love Dial.
1: Radio Bagting!

0: Management, BSIT, o gano'n na po'y Junior High o Senior High School Curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 o 2026, o gang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC, ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page, alang sa dugang impormasyon o updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Tanget Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, marunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Tanget Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Tanget Line Product Package o sa kabattle sa Tanget Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Tanget Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o

0: Hing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radyo Bagong Pilipinas.

0: Radio Bagbag.
1: Alright, it's already 6:37 in the evening, mga kabagting. Ayan, that song requested by Sabina. Tanahan man gid siya nang siya ang kagahapon mo. Ito, mo ba na? Tanahan ako may paradigyo ko, masayot sa ako ang gingon. Siya ang kagahapon mo. Ako ang ani akaron mo, dahil na siya. Hindi po ta magbasa-basa, so mo nang wala po ta kabalungan, na din ni Shines, Bisaya version dahil ni siya. So mo na, malayo ako sa kabihasnan kasi. Ayan, mayong gabi ni Charlotte Fabros, all the way from Buwalan Patrol Base 53rd IB. Ah, okay. Nade mo din ha karon. So, kauban mo ni Sir Emerson Vladimir Fernandez Gomez at Cheng, nakakita na jud ko nimo sa una pa ko naminaw nimo. Mayong gabi diha taga Tanggob di ay mi ma'am. Wow, pasabo. Diha ko atong kuan, yagi ra pug ko. Tumig ora Quezon City. Yagi pug Tanggob. Ayan, naragyapon ko dito man kanang correspondent raman gyapon ko. Pero, aman to siya, to aman to sa laing probinsya. So, muna na, okay lang. Nakita ka na ako na dapat magkita ka. Ayan, as ako sa ning basahon ni diri kay basin man luod ni asa na ako dapit ikaw jud sa binay no. May ubos unya ning mga kwandre na comment. Ronaliza Raboy at Itchang, palabdayal ko sa Bakilier family and Raboy family, request kong song sana'y magbalik katong na play na nato ganiya kay una may naku nabasa yan yung request na song. Ayan, Lindy Punuan Ungos from Dumalinaw, Jen Sanchez at Itchang, request po kong tahanan. Balay-balay sa lang karon. Which is Lolly Desma. Ayan, thank you for watching. Ayan, Ate Chang, request po dahil ko og song Bakit Mo Nagawa by Ben Marzan. Okay, nakita naman na ako. Angeli Pitogo, Ate Chang, palavdial ko sa akong family, sa akong bana, Rinante Quijano, sa akong upat ka anak si Ray Ann, John Mark, Queenie og Jael Quijano. Salamat Ate Chang from San Antonio, Tukuran, Zamboanga del Sur. San Antonio, nakana na joke ko dira ka na bitaw. Sito? Mau torong-torong. Mura dyo ka giturong-turongan din. Ayan. At it's time, request po kong song, Sana'y Ako Na Lang. Sige, pero, malagi na, kinsay kaning artist na nagkanta, naman to'y six-part invention, or if I'm not mistaken, kinsa to'y nagkantaan. Kung mong isure kinsa ang singer kay basin mali akong ma-play. Ayan, Ate Gloan Rehidor, all the way from sa ganine hunanounce na all the way from Jordan. Ayan, thank you so much Alec Vlog Abing from Inita, Misamis Oriental. Hello, na anak biya bing Inita. We're meeting our friends. I successfully met my friends, my dearest sister. Ungoy kinang mga kwan din ano, mga makak, mga ungoy din ha ba? Ka Inita. What may din ha? Soroy lang ko. Danila Mangilin. Yes, thank you for watching all the way from Pantad, San Pablo. Ate Chang, ganahan kay Kunimo. Ganahan, gani po Kunimo. Love you, Ate Chang. Yes, I love you too. Vladimir Fernandez Gomez, Ate Chang, mayong hapon. Mayong gabi ina. Alas 7 na hapit. From kining Buwalan Patrol Base 53rd IB. Gihapon ko, Ate Chang. Okay. Emerson Ritiza Makintura. Sakop days ko malarang lagi. Sakto lagi. Dito na sa'yo. Mayong gabi, Ate Chang. Kalabayal ko ni Renay Boni, Amy Hamarulin Fernandez, Mary Ann, Lobosta Pasco, Cheerlo, Rulin Ugo, Primadonna, Jolene Cabo, Lynn Olive Zamora, Analino Copin, Enjoy Jodeth Galiste og si Jody Amor Bicoy, thanks and more power at it Chang. Request ko og song unsa man ni siya, ha?
2: Hold me in, I asked
1: him. Ah, okay. Ano ihang gusto? Ang gusto ni mo sabihin na yung gusto niya. Ala, Kuya Juan. Lintro ganit. Ati Chang, naglantaw di ay kunin mo while nag-watcher po ko sa akong anak. Na ako diri karon sa Dao Provincial Hospital. Ganyan. I'm praying for the fast recovery sa imuang anak, Ma'am Jinlin. And get well soon.

0: Okay. Atong lantawon, Sir Vladimir Fernandez Gomez, kung naaba na sa ito ang playlist. Naaba na din sa kaning, mga ipang-download na din, hibang, para ma-play na nato tayo. Basin og, kinanglan pa siya na i-download. Anyway, 6:43 na sa kagabi on, mga kabagting, and last shout-out diyan. Marisol Ritiza Makintora, at siya yung patimbaya ko diyan sa Banali, Pagadian City, ni Ma'am Sandy Sarabia, buutan nga maestra sa Pagadian Science High School. Salamat, Ate Chay. Yes, you are welcome. Ate Chay, nga, pa-shoutout sa may barangay Anunang. Bubot-bot. Ito ay, mga kabagting, station una. Here's another song for you this evening. Ang request ni kinsa to yung request ato. Wala, nalimot na ko basta kay bakit mo nagawa. Only here sa DXBZ Radio Bagting, the strongest and the greatest radio station sa itong programa Love Dial with your attitude.
1: Radio Bagting.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, basig maulian ka. Ang inoono na may basta ang tainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1-2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Radyo Bagbag.
4: Yes, we're back sa itong pagpanag-uban sa itong programa Love Dial with your Ate Cheng. Ayan, 6:51 nagyod sa kagabion. Dali ra kaya itong oras, mga kabagting. Salamat sa inyo ang makanunayon nga pagsuporta sa itong programa.

0: Salunod, Delia Toledo, Lira Danilin Salatorio Salunoy. Thank you Ate Cheng. Ayan, may gabi usab ni Delia Toledo Lera. Naglantaw din sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting Entertainment. Thank you so much kaninyong tanan. And don't forget to like, share, and follow ha sa Radio Bagting News official Facebook page. Sa pagkakaroon na doon na nanay, 25,000 followers and counting. Para mas daghan ang makabasa or daghang kanimitong makabasa or makadawat sa mga balita o impormasyon nga i-post din ha sa official Facebook page. And of course, ayaw mo kalimot mag-download sa Radio Bagting mobile application. Available good kayo na sa Google Play Store sa inyo ang mga smartphones. Ayan, mayong gabi ni Luigi Quahaw, Ate Cheng. Bisag asa na lang ana Ate Cheng. Okay, sanay ako na lang mangod six part invention o Jake Vargas mangod ang singer. So, six part invention kay murang mama ni akong nailhan. Ayan, thank you so much sa mga nag-share. Manners Vlogs, Honey Love Mangilin, Alec Vlog Abing, Dondon Tormes, Wapong Gorgeons, Vladimir Fernandez Gomez. Ayan, thank you so much for sharing sa to ang programa nga Love Dial with your Ate Cheng. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, actually 11 ang nag-share. Thank you so much kaninyong tanan. Hanto na pod ug maapon. Unsay K-pod? Dili siya pwede sa K-pod. Para rin na siya sa mga Android phones, mga smartphones, ang Radio Bagting mobile application. Kay need man na siya i-download. Ayan. I-friend Dandoy TV sa Ate Cheng. Pa-shoutout ko sa Tibok, si Masay, Tangub City. Nagpa-shoutout si Jonard Yuag from the Little Hong Kong. Asa ka na kag pagadian? Little Hong Kong man ka. Little Hong Kong of the South or of the North. Alas 9:54 sa kagabion mga kabagting, wala na tayong igong oras sa atong pagpanaguban sa atong programang Love Dial with your Ate Cheng. Hangtod na lamang og mapuhon. Alas 6 ta magsugod taman og alas 9:55 kay after sa 6:55 last song dayon humana dayon. Ayan. Kaya salamat pag-usap ganin yung tanan sa mga naka-tune in sa DXBZ Radio Bagting 756, sa mga nag-share, nag-like and follow sa ito ang Facebook Live sa Radio Bagting Entertainment. And maurag yun to. Thank you kayo kanin yung tanan. This is your Ate Cheng. Maayong gabi kanin yung tanan.
1: Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Available na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa Mindanao. Opo, tama po ang inyong napakinggan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay mayroong halal seal na nangangahulugan. Ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng halal food industry. Ito ay naghahatid ng kumpiyansa sa mga mamimili na ang ating produkto ay naaayon sa isang dibusyon sa relihiyon at mga pagpapahalaga. Higit pa rito, ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay ipinapalaganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang masaksihan at ma-enjoy ng mga mamimili ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa Mindanao. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay nagbibigay ng malapit at madaling access sa mga mamimili sa nasabing rehiyon upang sila ay mahikayat na simulan na rin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 para sa kanilang magandang kalusugan. Available sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores dito sa ating lugar.
4: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, HepA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E.
5: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa cutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
6: patotoo,
7: karanasan,
6: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom
6: at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po lamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating balado doon, nahatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre ang ating 25-in-1. Wala nang patumbik-tumbik pa, mga kaibigan, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nang Jinjan.
0: Ano pong pangalan?
1: Si Feli, F-A-L-Y.
0: Ah, si Nanay Feli. Okay, ng General Santos City sa Mindanao.
1: Nagtawa ko dyan kahapon.
0: Opo.
1: Wala man siya rin dito magbili. Wala tayo makabili niyan.
0: Wala po doon sa nabanggit po nating mga butika?
1: Rodion naman yun. Wala mo sa Rodion.
0: Wala sa Rodion. Jensan. Doon po nanay sa ano? Ano po?
1: Isa lang na Rodion na punta ng anak ko.
0: Doon po nanay sa ano? The Jangas Drugstore saka sa Esrin Pharmacy.
1: Saan yan? Anong state yan?
0: Ang nakalagay lang po dito nanay sa akin, General Santos City, Esrin Pharmacy, Rodion Pharmacy, at the Jangas Drugstore.
1: The Jangas Drugstore.
0: Opo.
1: Ano pa? Esrin?
0: Esrin. E-Z-R-E-E-N. Esrin.
1: E-Z-R-E-E-N. Esrin.
0: Hindi po nanay. Esrin. E- Zay. Sige po.
1: E-Z-Z. A-R?
0: Hindi po, nanay. E-Z-Z. Zay. Yung as in zebra. Zay.
1: Tapos?
0: Apo. E-Z-R-E-E-N.
1: E-S-R-E-E-N.
0: Apo. Nanay, hindi po. Esrin. E-Z-R.
1: Apo.
0: Double.
1: Sige mo na ako nakabili ito.
0: Apo. Sige po nanay, at sasabihin po natin sa ating mga deliveries yan na malagyan po uli dyan sa Rodion, sa Rodion Pharmacy, para mapuntahan po ninyo nanay. Pero pwede po kayong mag-order, pwede muna kayong mag...
1: Anak ko, sa Rodion pabili.
0: Opo, opo. Sige po nanay, hayaan po ninyo at sasabihan ko po yung ating mga deliveries lang sa ganun, madalahan po dyan sa inyo.
1: O dito po, sa Kwan, sa Duya Solidad, sa Division.
0: Opo, sige po nanay, sa Jensan. Opo, sige po. Hayaan po ninyo at babanggitin ko po ito sa ating mga deliveries nang sa gayon madalang po dyan. Kung meron po ba dyan South Star Drug?
1: May kona, Rodion lang dito na nalaman ko, Rodion.
0: Rodion lang ang meron. Sige po nanay, hayaan po ninyo at babanggitin ko po sa ating po naman mga deliveries.
1: Paano tayo makabili niyan, sir?
0: Ano po?
1: Paano tayo makakuha niyan?
0: Opo, sasabihan ko po yung ating mga deliveries nanay para madalahan po dyan sa inyo.
1: Ay, dito sa Kwan?
0: Opo, dyan po sa ano? Dyan po sa Jensan, dyan po sa Rodion, Rodion, sa Esrin, and then sa The Jangas Drugstore. Sasabihan ko po yung ating mga deliveries na dalhan po uli dyan para makabili po kayo dyan.
1: Kasi malapit man ang Rodion dito sa amin, pero wala man sila pabili.
0: Oo nga po. Kaya nga po, sasabihan po natin yung ating mga deliveries na lagyan pong muli dyan sa Rodion.
1: Kailan? Opo. Kailan kaya, sir? Kailan?
0: Di ko po alam, nanay, pero Sabi ko nga, kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo, available din po yung ating rice coffee sa South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo. Kung wala naman, pwede muna po kayo mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Pwede sa Shopee pala, sir?
0: Pwede po sa Shopee, sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada. Pwede po, nanay. Basta po tama yung produkto pong itatype po ninyo doon. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos, ang spelling po ng rice natin, sa paghahanap po nito, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sige, para, sabihan ko lang.
0: Para hindi po kayo magkamali, R-I-S-E po, nanay.
1: R-I-S-E.
0: Okay po, tama po. Yun po yung hanapin po ninyo sa pag-order po sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Okay po?
1: Sir, Lazada?
0: Oo, Lazada. Ano po yan, sa TikTok, sa Shopee? Lazada? Pwede po. Online po yan. Alam po yan ng mga anak po ninyo, online. TikTok.
1: Alam ko lang sabihan.
0: Opo, sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada. Pwede po yan, nanay.
1: Opo.
0: Pansamantala lang, nanay. Ano po, kapag nasabihan ko na po yung ating mga deliveries, agad naman pong gagawa ng paraan niya, nanay. So, mas madali na po sa inyo para makabili po kaagad kayo.
1: Opo, maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Feli. Mag-iingat po kayo. God bless po. Tsaka balitaan niyo po ako muli kapag meron na. Kapag nakabili na kayo.
1: Opo. Maraming salamat po. God bless you, sir.
0: God bless you, Nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye.
0: Thank you very much. Ingat po kayo. Salamat. Bye-bye.

Kwento ang kalusugan pa rin. Ang numerong pwede-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating balatutunan, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po namang numero na pwede-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating balatutunan, mga kaibigan. Tawag nyo na po.

0: Tawag po ninyo ang inyo po naman mga katanungan dito po sa ating programa, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang tanghali po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Inday Rosas po, ng Suban, Santa Cruz, Davao del Sur.
0: Inday, okay, ng Davao del Sur.
1: Del Sur,
0: okay, yes po. Ilang taon na po si Nanay Inday?
1: 46 po.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Magtatanong lang po, Kuya Boy, kasi dito sa Santa Cruz, wala pong rice coffee daw dito sa mga butika. Kung okay, mayroon po bang available dito?
0: Diyan po sa Davao del Sur, ang mga lugar po na meron po ng ating rice coffee, diyan po sa Agdao, Davao City, Bansalan, Digos, Matanao, Magsaysay. Saan po kayo malapit diyan?
1: Sa Digos po.
0: Sa Digos, okay. Sa Digos po, Digos City, makabibili po kayo ng ating rice coffee diyan po sa Butika Shaolik Pie, Almico Drug. O, diyan po sa dalawang yan, Nanay.
1: Yes po.
0: Alam niyo po ba yun?
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Alam niyo po ba yun?
1: Yes po.
0: Alam niyo yung kung saan? Okay.
1: Opo.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nakakita na po ba kayo?
1: Hindi pa po.
0: Okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, gabayan po namin kayo para hindi kayo magkamali. Hanapin po ninyo, Nanay Inday, yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Tapos, dyan po sa karton na yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog.
1: Yes.
0: Buwamera po yan at meron pong sikat ng araw sa taas. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E.
1: Yes po.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Kuya Boy, pwede po ba ito sa nag-edad ng 19 years old?
0: Pwede, Nanay. Dalawang taong gulang. 2 years old pataas pwede nang uminom ng rice coffee.
1: Yes po.
0: Okay po.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na po ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako parehong oras, Nanay. Balitaan niyo po sa akin. Halimbawa, na pagpunta po ninyo doon sa Butika Shaolik Pie at saka sa Almico Drug, wala po ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako. Okay po? Kung meron naman po kayong nabili na rice coffee, tawagan niyo rin po ako. Okay po? Kung wala, sabihin niyo po sa akin, tawagan niyo po ako parehong oras para masabi po natin sa ating mga deliveries para malagyan po muli dyan sa inyo.
1: Okay po. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, ah. Nanay, thank you very much.
1: Yes po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye-bye po.

Tawag po ngayon sa ating mo namang numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si June po.
0: June. Okay, Tatay June, taga saan?
1: Dito po sa Calbayog, Samar.
0: Calbayog, Samar. Okay po. Okay, Tatay June, ilang taon na po kayo?
1: 53 po.
0: 53. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay June?
1: Opo.
0: Okay po. At ano naman po yung nag-udyok sa inyo, Tatay June, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Yung ano po, yung... Kasi masakit po yung paa ko sa kamamanihan ng sasakyan.
0: Ah, okay po. Driver po kayo?
1: Opo, sa kaliwa. Kaliwa po. Na pinupulikat po.
0: Pinupulikat po kayo. Opo. Tapos, paano niyo po nalaman yung ating rice coffee?
1: Eh, naririnig ko po sa radyo na maraming benefits daw po yun.
0: Mm-hmm.
1: Umiinom na rin po ako.
0: So, nagsimula na po kayong hanapin yung ating rice coffee paka nung napakinggan niyo po sa radyo?
1: Eh, marami po dito sa Calbayog.
0: Ah, okay po. Marami po dyan. Marami po kayong nabibilhan. Okay po.
1: Opo.
0: Nakakailang sa shape po kayo, Tatay, ng ating rice coffee sa maghapon?
1: Eh, dalawa po. Isa sa umaga, isa sa hapon.
0: Ah, dalawang
1: minsan
0: beses.
1: Tatlo, oh. Minsan tatlo.
0: Tama po yun. Kahit nga po dagdagan ninyo, eh, wala naman po problema doon.
1: Opo.
0: Okay yung, lang po yun.
1: At saka yung ano ko, yung mata, madaling luminaw.
0: Ah, okay po. Yung mata po ninyo?
1: Oo, dati malabo kasi ano, sa kadadrive na siguro, tsaka sa may edad na rin.
0: Hindi pa, 53 pa lang. Batang-bata pa, Tatay. Tatay June.
1: Kaya po, may tatanong lang po ako.
0: Go ahead po.
1: Pwede po ba yun sa, ano, sa buntis daw?
0: Pwede po, Tatay. Wala naman po problema. Herbal po yung produkto natin. Wala naman po problema doon. Tatay, okay. Tatay, nung ano, yung pong pamamanhid ng papo ninyo, kumusta na ngayon?
1: Eh, unti-unti namang, ano, hindi nagaanong sumasakit.
0: Hindi nagaanong sumasakit. So, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Opo, opo.
0: Hanggang ngayon po ba?
1: O, dire-diretso po.
0: Dire-diretso yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Sa bahay po ninyo, Tatay, sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee bukod po sa'yo?
1: Yung mga apo ko, pinapainom ko na rin.
0: Ay, very good po. Tama po yun. Kasi dalawang taong gulang, pataas, pwede na.
1: Opo. Mm-mm. Dahil yung isang apo ko nagkaroon ng ano sa kidney.
0: Mm-mm.
1: Eh, narinig ko sa radyo na okay daw yung rice coffee. Pinainom ko na rin po.
0: Tama yun. Ilang taong po yung apo po ninyo?
1: 7.
0: Ay, pwedeng-pwede na po, Tatay. Pwedeng-pwede na po siyang uminom ng ating rice coffee. Very good po yun. At dapat
1: ay,
0: po...
1: Ngayon, okay na daw. Okay na daw siya.
0: Bakit? Ano po yung nararamdaman ng apo po ninyo dati?
1: Eh, sabi ng doktor, may ano daw sa kidney.
0: Ano yun? Namumroblema siya sa pag-ihi? May masakit
1: ganun,
0: sa kanya?
1: Ganun din po. Oo,
0: okay.
1: Ganun din po.
0: Pero nung pinaiinom niyo na po ng rice coffee, yung apo po ninyo, kumusta na?
1: Okay naman daw.
0: Okay na daw.
1: Okay na daw siya.
0: Very good po yun. Sana po ipatuloy-tuloy nyo lang yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha, di ba, yung kagalingan po na idudulot po nito sa atin dahil cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee sa atin po namang katawan.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Sana po maituloy-tuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay. Ano po?
1: Okay po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa nainom ng ating rice coffee?
1: Ay, sa lahat ng nakikinig ngayon sa radyo at saka hindi pa uminom ng rice coffee, bumili na kayo. Magandang kalusugan talaga ito.
0: Maraming salamat po, Tatay June. Tatay June, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo sa pagdadrive.
1: Okay po, Kuya Boy. Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay.
1: Okay po. Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Si Tatay June, mga kaibigan, from Calbayog, Samar.

Tawag po mga kaibigan, 0969. Two six nine six two three yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladundunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Oh.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ay, Nanay Rose.
1: Opo.
0: Ayan, Nanay Rose. Nanay Rose, kumusta?
1: Mabuti naman po. Salamat ng marami sa sabon.
0: Dumating na? Dumating na po? Nabili niyo na po?
1: Oo, dumating na rin.
0: Oh, very good. Nanay, saan nga po kayo? Romblon, tama?
1: Ujungan Romblon.
0: Okay, si Nanay Rose na ang tagal na inintay yung ating 20 pirasong sabon. Tama po, Nanay?
1: Opo.
0: Okay. Bakit ganun po kadami? Yung, ano yun? Ipamimigay niyo po ba? Pangre-regalo?
1: Ha? Pangre-regalo? 10 piraso na lang nga sa akin eh.
0: Ha?
1: 10 piraso na lang ngayon dito sa akin eh.
0: O, asa na yung 10?
1: Ay, di binili rin ng kapatid ko.
0: So ngayon nanay, ay yung 10 sabon na nasa sa iyo, ano yun, ang iba dyan, pangre-regalo po ninyo o ano? Ipapadala okay. Rin po ninyo doon sa ibang bansa? Ano pong gagawin ninyo dyan?
1: Ay, simple yung sabon ko.
0: Ha? Very good.
1: Ipamigay.
0: Malay nyo, may makarinig sa atin. Nasabihin na, Nanay Rose, pwede bang bilhin ko na yan sa'yo? Kasi dami naman yan, Nanay Rose. Pero at least, Nanay Rose, ano po? Nandiyan na.
1: Maraming salamat na marami.
0: Thank you.

0: matikman nyo na po yun.
1: Ay, hayaan mo. Kung may pera, makabili na.
0: Tama yun. Tama yun, nanay. Salamat, Nanay Rose. At kami po ay natutuwa din. At yung ating po naman mga deliveries, natutuwa din na dumating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon. Nanay Rose, balitaan nyo ako kapag maganda na yung naging resulta sa inyo ng paggamit po ng ating sabon. Balitaan nyo po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, sige.
1: Umorder na nga yung ano eh. Di ba umorder na rin yung Gonzalo Store? Umorder rin na rin ng sabon.
0: Ng sabon ulit? Umorder na ulit? Kasi inubos yun na kasi.
1: Nagbinta na rin sila ngayon.
0: Oo, kaya nag-order uli sila kasi inubos nyo na yung sabon. Nanay Rose, natutuwa po kami. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. God bless po, Nanay. At sana po ay lalo pa kayong lumakas. At patnubayan kayo nawa ng ating po namang may kapal para... kumbaga humaba pa yung buhay po ninyo at marami pa kayong matulungan at ma-inspire dyan po sa paggamit po ninyo ng ating rice coffee. Ano po, Nanay?
1: Okay.
0: Thank you very much, Nanay Rose. Mabuhay po kayo, Nanay Rose. Salamat po sa inyo sa pag-antay. Alam kong matagal-tagal, pero sabi ko nga, ginagawan po yan ang paraan ng ating mga deliveries. Okay po, Nanay?
1: Okay po.
0: Salamat po, Nanay. God bless po sa inyo.
1: Salamat. Bye-bye.
0: Bye-bye, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po. Si Nanay Rose ng Odjongan, Romblon. 80 plus years old din si Nanay Rose. At 20 pirasong sabon po yung kanyang binili. Nag-antay talaga si Nanay kasi... gustong-gusto niya talagang masimulan yung paggamit po naman ng ating sabon. Tsagaan lang talaga, mga kaibigan, kasi nga napakadaling maubos ng ating po namang sabon, kaya nag-antay si Nanay. 20 piraso yung kanyang hinahanap. Talagang inantay niya po talaga yun, mga kaibigan. At kinulit tayo ng kinulit ni Nanay. Okay lang yun, yung, di ba, yung follow-up ng follow-up sa atin. Nagtatanong, asan na Kuya Boy? Sabi ko nga, huwag po kayong mahihiya at huwag niyong iisipin na baka magalit sa akin si Kuya Boy. Hindi po. Wala pong mangyayaring ganun na magagalit po kami sa inyo kapag lalo na kung hinahanap niyo yung ating po namang produkto at hindi po kayo nakakabili dyan sa inyong lugar. Okay lang po yan. Kulitin niyo po ako. Wala pong problema doon. At kahit po yung ating mga deliveries ay ganun din po yung gusto nila. Wala pong problema sa amin yun. Ang importante po ay makarating po sa inyo yung ating po namang produkto at malaman po namin kung wala na ba, naubusan na o mayroon pa ng ating po namang produkto dyan sa inyo. Sabihin nyo lang po sa amin kasi... buong Pilipinas po yung sinusuplayan natin ng ating po naman mga produkto, mga kaibigan. O paano po ba yan? Wala naman tayong oras. Napakabilis. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin, mga kaibigan, sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Rock, rock, radio, mag-bag.

Podcast a la Chate in Media. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong

0: relasyon.
1: Sana, oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigog mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sabli mong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Adni ana ang gamhanan ug gahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang agraso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
4: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangkon ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuana. Magupay mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: Murag dark spots siya, anak.
10: Mm-hmm.
9: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karon wala na kay wala na magpunti ya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Radio, magbating.

0: Radio Magbating Ping.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: More dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa kong nose the pit. Karon wala na kay wala na mang putti ya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938-002-8888. Akong baligon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating Ping!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.
4: Sayo, Sean

0: Radio Bad Bad Ding Ding.
1: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagbalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapit os o gapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magbating Ting!

0: Pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na jud, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo jud ko. Tanan jud ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa jud siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaadyo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
0: Radyo Magbating Ting.

0: 九万万听听。
1: Ani anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus two lupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya jiti ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan na ni og mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: It's your most awaited time of the day, Lotto Philippines! Sama-sama tayong muli sa saya at panalong dala ng PCSO Lottery Draw this Tuesday night, June 30, 2026. Month end na at wish namin para sa inyo, sana makahabol kayo sa list of lotto winners ngayong buwan. And for tonight, we're loaded with not just one, not two, but three big time jackpot games plus three exciting digit prizes na siguradong magpapasaya sa inyong gabi. From thousands to millions in cash prizes, the thrill is real. At ang catch dito, kahit hindi pa man kayo nananalo ng papremyo, winner na agad kayo sa Charity Works. Bahagi po kasi ng inyong ibinabayad sa bawat ticket ay inilalaan sa mga charitable programs ng PCSO. Kaya naman, wala po kayong talo dito. Di ba, Jay? Good evening to you.
2: Tama yun, Queen. Magandang gabi rin sa'yo. At sa million-million nating fans nationwide, tonight is truly jackpot-loaded night. Kaya ramdam na ramdam ang excitement sa buong bansa. Kung nanonood kayo via IBC 13, DATV, o sa ating live streaming channels on Facebook and YouTube, thank you so much for joining us. Now, the big question is, ready na ba kayo? Hawakan na ang mga tickets dahil malapit na nating malaman ang mga lucky combinations ngayong gabi.
1: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga lotto players who will serve as our lotto draw panel of judges from the gaming public.
2: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance nyong manalo sa mga lotto games. Kaya naman, everyday po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda. Let's watch this!
3: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto Philippines, it's now time to play and win!
1: Game on mode na, tara na! And let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Oras, alas 4.
1: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Pina, Sambonga del Sur. Abril 4 sa tubod Lanao del Norte. Abril 5 o Gimber. O kini akong pagwali din Pina sa Sambonga del Sur. Abril 4 sa tubod Lanao del Norte.

0: Bim-bim. Radio Bagbagin.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, hanian na sad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na dyan, nagkabido na. Tumunsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, kaloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rugo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Alarat, my love, mungutan ako nimo, mahal ko nimo o dili?
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
6: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
4: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O akong masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din ni aron matibway ni tanan.
7: Pwede ko. No. Bada.
4: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan sa tadino.
7: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka badigaw.
4: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Silan ko.
5: Imo na ko checko, pero bakas niyon ako. Gato na agad ka.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
5: Bunso?
4: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
4: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
8: Jacob.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posibleng stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din rin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kinigumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Ay, hello, mga igal, kumusta? May ngadlo, may buntag, may ngunto, may ngapol, may ungkadla, unog may gabi. Bueno, mga igal, sa lilipan niya sa inyong higalas kang ina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana, ang among audio editor. Bueno, mga igal, sa lilipan, shoutout una. Atong i-shoutout nga to si Tomas Saavedra, Rolando Rica Plaza, si Asyong Gri Katubig, Audil Baed, si Larsley and Gomez, si Jobin Ginilin Anino, Ani Bula, Nainglin, Persifon, Persifon Leonosa, si Alam Marie Diaz Racasa, Bubong Radam, si Alvin Kumpok, si Michael Rasunable, okay, mga si Chubbs Dinsing, shout out ninyo niya, gika ni ang atong founder sa Bisay Bangag, sa ilang wailan ko rin si writer director OG Kumpok Rakasa. Okay, mga ikala, padayo ta sa nilipa. At uy, ito day, sa itong gustong magpadrama day, no? Tawag lang mo aning numero ha, kini nga itong drama karoon nga, bud-budong bibingka, inyo lang makita o masaksihan sa entablado. Tawag lang aning numero ha kung gusto mo, alam sa inyong kapistahan, 0923-535-7697. Okay, kung man, 0991-205-5301. Kung gusto mo, 0991-205-5301. O pangita lang itong writer-director, BSI founder, OG Kumpok Rakasa. Okay, bueno, may galap pa dahil na. At na yung hinumduman ang nangagi. Nga, gidam ko ang atong bida nga si Jigo ni Takla nga misod siyang kwarto o nag-tsukulalap silang duha. Sus, ginoo ko. Hanggang nun, hanggang nun yung mga din ang ilok ang iyang giromansa. Bakaan sa ilong. Murag bitila pag ice cream ang banyaga. Gila para bitaw no no da nakamata lagi. Unya sa bahin busy na kayo sila si Don Arturo sa pag aerial inspection sa Northern Cebu. Unya samtang padong na si Nonoy sa mansyon sakay sa truck di para sila nilalat og bugart nga nangayo og ayuda. Unya dito sa mansyon sa atong bidang nga si Diego ingon nini ang naitabo. Miyada na lesumpan ni atong sugilanon bod bod og bibingka.

0: gusto ming matapan sa pagpangatag sa ayuda dito sa Northern Cebu, Diego!
1: Mayo!
2: Pero, swilduhin mo yan!
1: Pangat sa ilong!
0: Gusto man ming matapang!
2: Helpful man mi!
3: Mga naong yung Diyos panas!
1: Kamurag eh, helpful ang mga yung swildo!
0: Sa tilang ka, Diego, dato bitaw ka!
2: Swilduhin lang, good mi! Bisag kamay lang! Bisag, linipong adlaw lang!
1: Sa ilong!
0: Maluoy taon ka, Diego. Unsaong, may dahili man og natumpag ang akong kwarto o gamay sala sa umbay.
2: Labi na umbay. Karaan mo kagaya ito. Plywood, karton, basta kayo, kahoy karton lang. Butong dali kayo natumpag.
0: Sa laktod, mga biktima sa bisalinog.
2: Oh, biktima mi. Luoy kayo mi.
1: Luoy na kayo mo. Lalasige. Silduhan ta mo total kuwang man ko sa mga tao aron mo tabang sa pagpahatag sa ayuda.
0: Yes! Jian, uban po.
4: Mauban ko, Diego.
1: Kun mo na. Yita maglangay. Tanak mo.

0: Kanaot ka nihaguman sa Northern Cebu.
1: Nakogyo, Duraturo.
0: Tungod sa daghang fault line, daghan ang nabiktima.
1: Unsay plano ni mo karoon, Duraturo? Gusto kag masahe.
0: Bida sa tangi mong style, Hercules. Sige, opera ng masahe. Pero may tudlo ni mo ng pirting kamay, ha? Nagtutlos bata tungod si mong kanaot. Tingog lang ni mo itambok.
1: Unsa may plano ni mo, Duraturo?
0: Ulanding nakita sa mansyon. Gusto na katong akong nakita.
1: Batuman, Duraturo. Kapten Alan Balaran, balik kita sa mansyon.

0: Te lo mire.
1: Sugunak. Oh, ada yang lagi lalat dia beri hamil mandi lata. Di pengawan ko di mo nang ayuda.
0: Ay, muslan ka rin. Tata, kita naman duhan niya iningikot sa truck na punos mga ayuda. Uy, makabantay na to, ani. Kalami, eh.
1: Baya, baya, baya. Awin noon. Kay Thomas Pika's truck, sila si Jigog Nonoy. Ah, lima guni ka truck, mga dagong truck na punos ayuda.
0: Ali, ali, ali, tabangin ko kaon ini mga ayuda.
1: Adil. Uy, isup lang. Amrihan ko rin.
0: Sige ka na.
1: Ikaw lang lat. Ikaw lang lat. Ikaw lang lat.
0: Ano naman?
1: Maragdi maton.
0: Ano? Maragdi man?
1: Uy, ganang ikaon.
0: Ako bugat no. Nagduda na git ko da. Nagtama ka no.
1: Lalat!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gyud kay mao nay makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sobra tuig na. Antod karon. Eh parang way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
0: Haplas niya. Haplas sa parage sa gamit ko. Susi madagsaan.
1: Tagaasa.
0: Takan upper lima to.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon?
0: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
1: taas din sugar sa mga asawa sa
3: 11.7
1: karon
3: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
1: uning baba
3: baba na gikan mong kudiha
1: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
3: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
1: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Caniete.
1: Simong
3: bana Amado Caniete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sumpay sa atong sugilanon.
5: Kanara ba ko nang magtama, Bogart? Di rabagin ko na na ganang mukaon.
6: Dibuang ka na lahat! Sabi magtungaw naman ako, adik!
5: Bogart?
6: Mas may pag magbuwag lang talalat!
5: Bogart, sabuy! Suko man dayon! Imundo gani ko!
6: Namasangil ka man, good!
5: Waoy! Ayaw ba?
6: Ha!

0: Basta ba nyo, mauna to ha? Matag-track, lain-lain ang apektado ng lugar, ang atong hatagan. Aron way magmahay.
1: Okay, Bay Jigaw. Your wish is my command.
2: Labing maayo, Jigo, aron daghan ang mahatagan.
3: Yehey! Daghan mitabangan!
2: Oh, Jigo, imong cellphone.
1: Dato, magulang kumigo ko. Na may cellphone. Hey.
0: Oh. Hello, cellphone eh?
4: Iho, Jigo!
0: Oh, Daddy Arturo! What can I do for you?
4: Niago karon sa mansyon. Ugwa ka din eh. Asa ka man diay?
0: Importante kayo kining akong lakaw, Daddy.
5: Pero mas importante kayong tuyo ko kanimo, Iho, Jigo.
6: Bahin sa unsa, Daddy?
5: Sayod ka naman siguro sa naitabo sa Northern Cebu.
6: Usa ka makusog kayong linog, Daddy?
5: Gusto ka. O gusto kong mutabang kita. O buhatag o ayuda sa tanang mga nabiktima.
6: Wapag ka musulti.

0: pwede, ako nagibuhat na.
1: Unsa?
2: Alang sa imong kasiran dadi. Padong mi karon sa Nordin Cebu aron muhatod sa lima ka truck ayuda alang sa mga biktima.
3: Gusto ba nga akong nanungog, iho, Jigo? Padong mo karon sa Nordin Cebu aron muhatod sa mga ayuda.
2: Ha, tumpak na di. Mao ko na among rumbo karon.
3: Oh, wag ka man maliwat na kustag ko ay gitsura ingon man sa hait. Pero porbida, liwat na yun na akong batasan. Generous! Dili daw! Manggihatagon!
2: Gibuhat ko lang, dadi, kung unsay angay na kong buhaton.
3: I'm proud of you, iho.
2: Yes.
3: Dili kasama sa ubang mga dato nga hadlok bugasto sa uban. Dili gayon bugasto sa uban sa iyang kwarta. Ha? Dili gusto mo siya sa ilang blessing sa uban.
2: Problema ko ni ato, dadi, pero... Di na ako patasan nga dili mo sir sa blessing sa uban. Mao ka na eh, hiyas nga gitudlo ni Nanay Maria Picat sa una.
3: Mati na bangon. Ugusag ka na sa hiyas. Kung nga nung love kay nako si anhing nanay ni mo. Ang akong Delilah.
2: Daddy Arturo.
4: Di ko lang tasun pang atong panagsulti. Basta kay nalipay kay ko ining imong gibuhat, iho, Jigo.
0: Salamat, Daddy.
4: Maimo ang akong panalangin, iho, Jigo. Pag-amping ka mo. Kay naku kayo ang kadaot sa mga kadalanan nito.
0: Oo, Daddy.
4: Nahala, sige, iho. Bye.
0: Sige, bye, Daddy.
5: Liwat ka rin mo si Sir Jigo, Don Arturo.
4: O liwat kayo siya sa iyang inahan. Oh, nahinumdum ko sa matamis na mong kagahapon.
6: Kaganihan pa ko nagkakulakaw din sa kalasangan. Pero nasa akit ko. Luyan ako ang uhaw na kayo. Halos di ko na malakang ako mga tiil. Hingunog sa nalipong ko. Ngunit sumapaw ang akong...
7: Sir Nasa ka?
6: Tapang...
7: Pero... Huwag ko magkainan niyo. Pag-armado ka, sir. Sir! Naguyapan siya!
4: Oh... Nawad-an yun ako sa panimuot niya itong higayuna.
5: O sa sunod ginitabo, Don Arturo.
4: Oho.
5: Don Arturo.
8: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon
9: ay dati mga good sir nga communication dili normal din nag-date atong kuan mangustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang gili na gani siya sir sakit ito sa adlaw namagod yung ginatik na kung sa debit ba marag makapuhol gani kaya maghila ba kutukuto na pa yung mga dagko kayo marag luwag inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya wala mo ko iba tinga luod akong kutukuto normal akong pagbawa nag-reduce ko
8: gamay
9: medyo
8: tambok ba ako siya. Atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
9: Ay dati mga good sir, ako min station dili normal din nag-take atong kuan mangustin na bilabilak paggamit na ko ato magkuan naman ako menstruation nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang gili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw namagod yung ginatik na kung sa debit tube ba marag makapool gani kaya magsila bakutukuto na kay mga dagko kayo marag luwag kayo nun pero sa paragis pag inom na ako okay man siya wala mo ko iba tinga luwag akong kutukuto normal akong pagbawas nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong

0: sir, yung pagkutkutong ganun kayo magtubig. Inaplas na lang po. Pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Cimera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganaan man kayo ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nga... basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Your wish is my command.
1: My command.
2: Labing maayo, Diego, aron. Daghan ang mahatagan.
3: Yay! Daghang mitabangan!
2: Oh. Diego, imong cellphone.
0: Dato, mga nagubigo ko. Na may cellphone. Hey,
1: hey. Oh. Hello, cellphone eh?
4: Iho, Diego!
1: Oh, Daddy Arturo! What can I do for you?
4: Niya ko karon sa mansyon. Ugwa ka din eh. Asa ka man diay?
1: Importante kayo kining akong lakaw, Daddy.
5: Pero mas importante kayong tuyo ko kanimo, Iho Diego.
6: Bahin sa unsa, Daddy?
5: Sayod ka naman siguro sa naitabo sa Northern Cebu.
6: Usa ka makusog kayong linog, Daddy?
5: Gusto ka. O gusto kong utabang kita. Ug buhatag og ayuda sa tanang mga nabiktima.
6: Wapa ka musulti, Daddy. Ako nang gibuhat na.
5: Unsa?
1: Alang sa imong kasiyuran, Daddy. Padong mikaroon sa Nordin Cebu. Aron, muhatod sa 5 ka truck. Ayuda, alang sa mga biktima.
4: Gusto bang akong nanungog, Iho Diego? Padong bukaroon sa Northern Cebu. Aron mo hatod sa mga ayuda.
1: Hatumpak na di. Mako na among rumbo karon.
4: Oh, wag ka man maliwat na kustag ko ay gitsura ingon man sa hait. Pero porbida, liwat ka yun na kong batasan. Generous! Dili daw! Manggihatagon!
1: Gibuhat ko lang, Daddy, kung unsay angay na kong buhaton.
4: I'm proud of you, Iho.
1: Yes.
4: Dili kasama sa ubang mga dato nga hadlok bugasto sa uban. Dili kayo bugasto sa uban sa iyang kwarta. Ha? Dili gusto mo siya sa ilang blessing sa uban.
1: Problema ko ni ato, Daddy, pero... Di na ako batasan nga dili mo sir sa blessing sa uban. Mao ka na eh, hiyas nga gitudlo ni Nanay Maria Picat sa una.
4: Mati na bangon. Ug-usag ka na sa hiyas. Kung nga nung love kay nako si anhing nanay ni mo. Ang akong Delilah.
1: Daddy Arturo.
5: Di ko lang tas-on pang atong panagsulti. Basta kay nalipay kay ko ining imong gibuhat, Iho Diego.
6: Salamat, Daddy.
5: Maimo ang akong panalangin, Iho Diego. Pag-amping ka mo. Kay naku kayo ang kadaot sa mga kadalanan nito.
6: Oo, Daddy.
5: Nahala, sige, Iho. Bye.
6: Sige, bye, Daddy.
0: Liwat ka rin mo si Sir Diego, Don Arturo.
5: Og liwat kayo siya sa iyang inahan. Oh, nahinumdum ko sa matamis na mong kagahapon.
7: Kaganihan pa ko nagkakulakaw din sa kalasangan. Pero nasa akit ko. Luyan ako ang uhaw na kayo. Halos di ko na malakang ako mga tiil. Hingunog sa nalipong ko. Ngayon sa mapawag ang akong...
8: Sir, nasa ka?
7: Tapang...
8: Pero... Huwag ka magkailanin mo. Mag-armado ka, sir. Sir! Naguyapan siya!
5: Oh... Nawad ang yun ako sa panimuot niya itong higayuna.
0: O sa sunod ginitabo, Don Arturo.
5: Oho.
0: Don Arturo.
9: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. atong paminawon.
10: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take ko atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang dili na gani siya sir, sakit ito sa kadlaw. Namagod yung dinatake na, kung sa debit, kung makapuhol, gani, kaya maghilab ako, kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag-luha kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga luod akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo ang plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kanang mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Cimera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
9: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea o makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, glaskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
5: Makainom.
4: Laskig gyud.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo gyud. Boss, mahulat-hulat gyud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:01.

0: Maayong buntag, ganatong tanan, mga kabagting, yung kabalkada sa alas 5-7 na dinistong pagpanaguban, lanog sa bagtingan. Kamustag, maayong buntag ang mga sayo, kaayong nanagpahiluna sa ilahong mga dalunon kay Mulacao na saan? Ilang tagsa-tagsak ang mga area of responsibility ng mga trabahoan. Banda dili gid malimot mga kabagting o kabalkada sa lain na usab nga hugna sa adlaw o lain na pagdunga kusog na renew. Natong angayong pasalamatan na matag garon og unya mga kabagting o kabalkada sa ato ang magbubuhay. Ayan, atong mga naadi aron sa ilahang palimalay o diba ka sa ilahang nagkadaiyan ng mga umahan. Sayo kayo nga ni Addo. Diba ka kumusta ang inyong kahimtang diha sa mga ugado ni mga nasinatia mga pag-ulan-ulan. Naot ka na sa mga pagkabutang sa kanunay mga kabagting o kabalkadas. Ayan sa tas pagtulol sa mga balita o impormasyon din si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM. Mabati ninyo sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. O pwede usap kami ninyo nga ma-download ang ato ang pinagi sa Play Store ang app sa Radyo Bagting. O diin mapaminawa ninyo ang AM o FM. Pwede saan mo makapaminaw. Pinagi sa Facebook Live sa mga pages sa 106.3 Bell FM, Bell FM News o Radyo Bagting News. Lakip na usap ang Radyo Bagting Entertainment. Inlaing hugna sa mga balita uban sa mga bagting reporters nga mutunol nining buntaga. O sa ngalan usab sa kinatibuk ang puwar sa Sabaganyan Broadcasting Corporation. Ikan sa mong technical team usab. Kami mo ingon og usa ka maayong buntag ganatong tanan. O gania ang mga ngayong sayran garong buntaga. BBC Headlines. Coconut Nursery gibuksan na sa Pagadian City. 9,170 ka mga seedlings gipanghatag sa mga mag-uumaglubi. Dagampang headlines sa 5 ka suspect voluntaryong mitahan sa mga otoridad dito sa lungsod sa Kumalaran. Dagampang headlines sa mga balita, usa patay, usa ang nasikop samtang tulo ang nakaikyas atol sa simultaneous raids sa North Cotabato. Mananagat, tadakpan sa bypass operation dito sa lungsod sa Tabina. O ganyan man sa mga balita gikan sa Zamboanga City, 144 ka mga persons deprived of liberty ni graduar sa DepEd-ALS program. 19.6 million nga pondo giturn over ni President Marcos para sa tanang barangay sa Zamboanga City ilalom sa SCPF BBM program. Sa pikas bahin sa mga balita, duha ka abandonado motorsiklo na recover sa kapulisan dinis Pagadian City. Ingon man update sa lakad sa panahon, Bagyong Henry nakasulod na sa PER samtang sa Buanga Peninsula o guban pa mga rehiyon apektado sa habagat. Suspect sa kasong grave threat, dakpan usab dito sa Danlugan. Media practitioner sa Rehiyon 9 ipailalom sa duha ka adlaw nga forum sa DOST9 mahitungod sa katalagman. Headlines pa lamang kadto sa mga balita mga kabagting og kabalkadas. Dili lamang nastong pagpanaguban sa standby mo diha. O sa inyo mga gimbuhaton padayon sa kinakaon lang ng inyo mga monitor. Dinhi sa tong tulumanon lanog sa bagtingan. Nanunahon na itong update sa kahintang salakat sa panahon. Gumikan kay matod palagi ang habagat. Mo'y mubida sa ito ang panahon din sa Zamboanga Peninsula. Apan si Bagyong Henry nakasulod na sa PER. Ang detalye na untas Bagting 17 Florence Ofima. Din sa iyahang update sa kahintang salakat sa panahon. BBC
1: Weather Update. Update sa lakad sa panahon, karong adlaw, gumikan kay nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang si Bagyong si Henry nga sa kasamtangan. Anak niya sa Gilayon nga 70 kilometros sa may Abukay, Bataan. Nagdala kini sa kikusgong sangin nga mukabat sa 45 kilometros matag oras. Uga pagkapak niya sa kiyotaan nga mukabat usaba sa 45 kilometros matag takna samtang kini ay naglingok. Sa gipaspason nga 25 kilometros matag oras ang lugar ni direkta apektado sa bagyong si Henry sa Calabarzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, lakip na ang Marindoke, ang nasangpit ng makatawhan nga nimuyo sa mga lugar, gikinahagi pa himangnuan nga dili ang ayan nga kumpiyansa tungod sa dakong posibilidad nga kusog masansian nga pagbundak sa ulan samtang diri sa Zamboanga Peninsula. Nakip na usab sa Western Visayas, Negros Island Region og ang Central Visayas, Barm, pipila ka bahin sa Maropa, Lano del Norte, Misamis Oriental o Misamis Occidental, dili sa bitaluwas sa pagbundak sa ulan. Tungod kay dunay presensya ni habagat, ya kini ang magdala og mga kusog nga pagbundak sa ulan, nga dunay pay pagpanalugdog nga masinatian. Sa gayon nga diin mudlong tagdugay pagbundak sa ulan, kini ang mamahimo usab nga resulta ngadto sa pagbaha o di ba ka pagdahili sa yuta. Samtang nabaling bahin sa nasod, apektado usab sa localized sa thunderstorms nga mao hinungdan kun ngano nga dunay mga kalit nga pagbundak sa ulan nga lang masinatian sa matag karon og unya. Update na sa lakad sa panahon. Bagting ni Sheriff Flores of FEMA sa BLFM. O Radyo Bagting.
0: 106.3 Radyo Bagting. O tayo update sa kaimtang sa lakad sa panahon. Hinaut nga inyo usab kadto nga mamatikdan na diha sa inyong mga lugar. Aron nga madiin kadto mga nanimuyo sa mga daplin sa sapa, suba o uban pa nga mga kini area nga delikado. Ng mga pagbundag sa ulan o maguro sa hangin, mas mamahimong pang magmaampingon. Ang inyong mga kahoy diha nga medyo daghan nagsanga, pulungi na naghinahinay ang mga sanga kay aron dili kayo delikado og risky at yung mga panimalay nga naa sa ilalom sa kakahuyan o guban pagkaha o di ba kakatundaplin sa karsada. Kay basin niya makadisgrasya ta nga tos mga motorista. So ang mausap sa naya sinatian atong nakalabay nga adlaw. Alas 5:14 na mga kabagting og kabalkada sa update man tos lakad sa panahon. Ano tos mga balita gikan sa BBC News Center? Ikan kayo sa kamaayong balita kay 19.6 million nga pondo kay turnover ni Pamuno Nasud Marcos para sa mga tanang barangay sa Zamboanga City ilalom sa SCPF BBM program. Itong detalye, itong sayran pinagi ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
2: Live Report. Nikabat sa 19.5 milyones ka pesos nga pundo ang gihatag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa 98 ka barangay sa Zamboanga City ilalom sa Social Civic Project Funds kon SCPF. Bawat barangay makikinabang programa din matag barangay makadawat og tag 200 mil ka pesos sa maong kandidada usa ka 100 mil ang igahin alang sa mga programa sa edukasyon samtang ang laing usa ka 100 mil gamiton sa mga prioridad nga proyekto panginahanglan sa matag barangay. Gitambungan ang turnover sa mga opisyal lakip si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Mayor Kaimer Adan Olaso, District 1 Representative Kat Chua, District 2 Congressman Jerry Totong Perez, mga barangay officials o mga scholars nga benepisyaryo sa programa. Sumala sa mga opisyal ang inisyatibo nagtumong sa pagpaligon sa mga komunidad, pagpalapad sa oportunidad sa edukasyon o paghatag og mas maayong serbisyo publiko alang sa katawhan sa Zamboanga City. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radyo Bagting. 106.3
0: Radyo Bagting. Ayan mo ito yung mga programa nga di nahitabo usab ng mga kalihukan dito sa Zamboanga City. So katong hinautang ang mga tabang may punta gayud sa daing tungdan ng mga tabanganan mga kabagting o kabulkada. So di na po maadto nga ito sa lain pa. O madivert nga ito sa lain pa kay kapoy na kayong story. Taas na kayong sugilanon. O kaya na yung mga programa o ingon man mga nagkadaiyang mga tabang. Pagahuman na maayang mga implementasyon sa ibaba, pag-abot sa abos, balo lang. O, dahil mo reklamo dahil kay wa na tagal. Alas 5:16 na, nakabagting ang kabalkadas, din sa itong pagpanaguban. O, diin din ipagyapon sa itong round 1, sa itong pagtunol sa mga balita o impormasyon. Tangan to sa dugang pang mga kasayuran. Bagikan ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. Ugnayan sa barangay og serbisyo karaban sa barangay Bualan, Kumalarang, Nagmalampuson. Oga diin ato ang sayran ang detalye ni ini ang maong balita ni gikan ni Bagting 43, Jen Lumabang. BBC Live
3: Report. Nahimong malampuson ang pagpahigayon sa ugnayan sa barangay ug serbisyo karaman human nagpakita og aktibong partisipasyon ug panaghiusa ang mga residente sa barangay Bualang. Pinaagi niini nahatagan og higayon ang katauhan nga nagpadayag ang ilang mga kabalaka panginahanglan ug mga sugyot aron mahimong giya sa lokal nga panggamanan sa pagplano ug pagpatuman sa mga programa ug proyekto para sa maong barangay. Dako usab ang ilang pagpasalamat sa pag-abot sa serbisyo karaban nga nagdala sa nakalainlaing serbisyo publiko sama sa libreng konsultasyon medikal, libreng tambal, tuli operasyon, prenatal services, health registration ug uban pa. Ang Municipal Agriculture Office mitanyag usab og mga binhi sa gulay ug mga tambag kabahin sa pagpanguma aron masuportahan ang panginabuyan sa mga residente. Niduyo usab ang nakalinlaing opisina sa munisipyo aron mas mapadali ug mapaduol ang ilang mga serbisyo ngadto sa katawhan, samtang ang mga kabataan nalipay sa feeding program, libreng alot sa buhok ug pagdawat og school supplies ug tsinelas. Gipasalamatan ni Mayor Ruel Molina ang kooperasyon ug aktibong partisipasyon sa mga residente sa Barangay Bualat. Matud pa niya, pinaagi sa panaghiusa sa gobyerno ug katawhan mas mapalig-on ang mga programa ug serbisyo nga motubag sa tinuod nga panginahanglan sa komunidad ug magdala sa dugang kalambuan para sa tanan. Bagting 43, Jean Sanchez lumabang sa Bilipim ug sa Radyo Bagting.
0: 106.7 FM. Angayan na usab nga sayra nato nining buntaga mga kabagting ug kabulkadas ang mga natala gikan sa silingan nga mga dapit na oga usa na niini ang natala dito sa North Cotabato. Nga dino sa ang nakabsan sa kinabuhi usa usab ang nadunay nasikop samtang tulo ang nakaikyas atol sa simultaneous nga pag-raid dito sa North Cotabato. Atong sairan kining maong mga impormasyon na nakala pinaagi ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC
4: Live Report. Usa ka armado nga suspetsado ang namatay samtang usa-usab ang arestado ato sa simultaneous raid nga gipahigayon sa kapulisan sa Barangay New Panay Alyusa North Cotabato niadtong Hunyo 29, 2026. Matud sa report, nagsilbi og upat ka search warrant ang Cotabato Police Provincial Office og Pro 12 alang sa paglapas sa RA 10591 kon illegal possession of firearms ug RA 9165 kon Dangerous Drugs Act of 2002. Namatay sa engwentro ang suspetsado nga giilas alias nga Jonard nga giingong mipusil sa mga otoridad samtang nadakpan si alias Pepay nga nasakpan usab nga adunay 9mm pistol samtang miikyas ang tulo pa ka suspetsado nga giilang sila Altas Thompson, Buddy og Kiko. Narecover sa operasyon ng upat ka armas lakip ang mga kalibre 45 nga pistola, usa ka 9mm nga pistola ug 22 ka pakete sa gituwang sabo nga adunay gibugaton nga 105 ka gramos. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: 106.7 FM. Ito'y mga nahimong accomplishments sa ito ang mga kasikbit o sub ng mga rehiyon, mga kabagting o kabalkadas. Labot niya itong simultaneous raid sa North Cotabato. Oras sa 5:21, dinis itong pagpinaguban. Round 1 pa lang kadto. Paes tong pagbalik kabay-ubay ng mga balita ug impormasyon natong sayran inilamang sa Lanog sa Bagtingan.
5: 106.7 Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
6: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
8: Southon Plus Gold.
9: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. kadto. Gisulayan nako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
13: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
14: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
15: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
14: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, 1 bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus 2 lupayud ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligo na rumakuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong nga maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
18: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapagligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: 5:28 na, dinis tong tulumanon, nagpaluyo sab ni ini uban sa pagpahimang no ang pag-auhag ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula at doon sa ilahang nahimong partners sa labi pa ang mga mag-uuma. Kung nanggaling doon na may sugyot, reklamo bahin sa irrigasyon, dakong tabang ka na para kanila. Gilayon nga inyong isumiter ang inyong reklamo. Isumiti na nga to sa ilahang buhatan. Pinagi ba ka sa email, isulat ba ka o tawag. Anang kasayuran nga dawat, pag-aisipon nga confidential ng ayaw ka-problema diha. Ito mga doon ay reklamo ng mga mag-uuma. Ngayon, ila ka ng pag-asasihon sa loob sa usang at tunas duha ka-adlaw o ganyan ang imong reklamo hataga nila nag-aksyon. Ang step 3 na na, ang paghatag o aksyon sa reklamo, ikaw usap pahibalon nila mga kabagting o kabalkadas. Kanya kung galing ikaupat, syempre hataga na kag-update kung doon na ba'y kasulbaran o nasulbad na ang imuhang gipadangat nga reklamo. Nakip na usab ang pag-deklarar nga close out na. O, case mo na case, close na. Ito ang reklamo. So sa 5 ka mga pamaagi lamang, ang inyuhan lamang buhaton, makikutay gan mo ganito sa National Irrigation Administration, pinagi usab silang website nga https://region9.nia.gov.ph o diba ka sa ilang email nga r9@nia.gov.ph o diba ka facebook.com/niazamboangapeninsula. Pwede usap sa ilang telephone number nga 0629474014 o diba ka sa ilang mobile number nga 0985-824-4566 alang sa TNT and Smart. Reklamo na dayon para at least nga mga taga nagdinaliang pagtagada. Dili tayo magsigig reklamo, magsigig bagulbol. Mauni, mauto mo na, pero wapo di mong ipadangat ang imong mga reklamo nga doon sa nahingtong ng ahensya. So, pag-aksyon. Diba? So, kining itong tulaman na nasab, gipaluyahan kini sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Mga kabataan, ninyo diha, mga nanay, tatay, mga lulog, lola, mga tiyog, kuya, among tanan pwede, kayo kang pampamilya man eh. Vitron Vitamins Plus Iron, ang bitamina makagalas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantid sa labutan, o glabaw sa tanan. Mabatukan ang sa iyong pagkamalim tanon. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, para ni sa puyang 0 to 11 months Vitron drops, o gayon man ang Vitron sira para sa mga dili pabitaw maka or dili jud ganan mo inom og tablet mga kabagting og kabalkada. Kaya ang Vitron tablet alang usab sa 13 anyos pataas. Vitron Vitamins Plus Iron, inamag kini sa RSV Training FDA approved mapalit kini sa nagkaroon mga butika og pharmacy sa inyo mga dapit. Og dili ang ngayong kabalakaan kay dunay daghang supply para sa inyo mga kabataan aron magdako ng utokan. Og lakit na usab di mabihay sa klase. Porno rabagid na bihay na maayo kais binuang o binugoy-bugoy pag sa klase naglutok ragyod ang mata. Mm, Suko na kayong teacher pero dili maka mga sabang teacher kaya emotional daw makamugdog emotional stress sa mga kabataan matod sa mama nga konsentidor. Alas 5:32 na mga kabagting o kabalkadas, dili pwede ipabulad sa init ang anak inoong Ginoo ko. Og labaw sa tanan kay mas ako og mabulad sa init. Dili tawgon sa tubangan kay makasinati daw, maulawan, mas stress daw ang anak. So pagkakat-on na na, oy! Ayan na lang na, kamo na lang pagtudlo na inyong mga anak. Kaya daghan mo kanil kay mga limitasyon na dili pwede sa pagtudlo na. Alas 5:32 na mga kabagting o kabalkadas din sa tuwang pagbanaguban. Ano na to sa round 2 sa itong mga balita? Naka-standby na? Ibagting 17, Florence of Ima, diha mga technical team. Okay. Kay gumikan kay doon ay mahinungdanon magugayong kalihukan ang DOST o media practitioner sa Region 9 ipailalom sa duha kaadlaw nga forum sa DOST 9 mahitungod ni ining katalagman. Sa kay mga naguna ni ining hilisgutanan karong buntaga atong sayran sa report ni Bagting 17 Florence of Fima 106.7
1: Radio Magbating ipailalom sa duha ka adlaw nga forum ang mga media practitioners sa Zamboanga Peninsula pinagi sa DOST 9 katambayayog nini ang FIVOX pag-asa og MGB mahitungod sa katalagman. Nasairan niya ang Zamboanga Peninsula kon Region 9 aduna matutpay aktibong fault lines nga makaproduce og magnitude nga 6 kalinog og ingon man ang Dipulog City mismo matutpay kini adunay duol nga fault lines samtang laki posaban niini mahitungod sa hydromet hazard nga base sa pag-asa ang Region 9 kasagaran nga adunay masinatian nga 20 nga tunas ka 25 nga pagbundak sa ulan. Gumikan matutpas sa epekto sa habagat o gingaman galit na pagdahil sa yuta ilabi na sa bulan sa Hunyo o di ba ka bulan sa Hulyo. Samtang mahitong rosab sa kasabat sa lakat sa panagon sa climate change ang sagad matutpas na kadaghan ang grabing na pagbundak sa ulan o pagtaas na storm surge na sanatian sa Region 9 na kini ang nagpataas sa risko sa makababayunan ilabi na diri sa Dipulog City. Tumungog katuyuan sa nasangpit niya forum tudluan ng mga media practitioners kung paunsa ang paghubad o ingon man pagpasabot sa mga seismic trends, climate impacts o early warning signals sa Yano matutpang pinulungan na aron nga sa gayon nga adunay mga katalagman dali o sakto mas paspas ang impormasyon nga mapaabot ngadto sa mga katauhan na hinungdan nga mahinauton ang kadumalaan sa DOST nga seryosohon sa mga media practitioners ang duha ka adlaw nga forum tungod kay ang Zamboanga Peninsula usa sa mga lugar matod pa nga diin na makasinati og or apektado gayod sa mga katalagman. Gikan sa BBC News Center, Bagting 17 Flores of Fima sa BLFM ug Radyo Bagting. 106.7
0: Radyo Bagting. Isang pagdadili media o kinsa may mamahimuin nga mga partisipante basta mga ingon ini nga mga forum para sa kaugmaon, para sa pag-amping, para sa dugang pang mga kaalam, seryosohon dyan sa pagpaminaw. Okay, diin na himong partner ang media, haron nga din sa pagsabwag sa mga

0: ngadto sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno nga dili man pud mo atubang. Oh, di mo atubang kay sigig pasapasa. Oh, daghan pa kay agiang pananghiran nga pwede ra magidunta kay dili daw sila allowed gumutubag. Oh, ato nang kuan nga dili allowed mutubag. Pero sa panahon karon nga daghan naglipana ang fake news, dapat ang mga ahensya sa gobyerno dili na kinahanglan pa nga magpadikidikis pagpadayag unsa pay matud base usab sa ilang gitrabahoan kay naa man na sila diha. Isud pug magbuot-buot na sila istorya nga naa man ilaha man ang trabaho. Ilaha man ang nakatoka man sila, murag hanas kay sila dihang napita kay ilaha man ang linya sa trabaho. Nga mo pasabot ngatos publiko og diin ipaagi usab sa media sa panahon nga dunay mga interviews og diin labi pa og may kalabtanan kini sa kanabitong kinatibuk-an gikan sa mga katawha ay ngatos katawhan ngadto nas kinatibuk-an. Oh, mo na sige tuklod-tuklod og mga way ba-ba. Daghan pa kay kuanan, daghan pa kaayo og panangiran. Kaya kinahanglan ang pinakataas pag yung atubangon o istoryahon niya, ang pinakataas to asa lagi yung dapit. Ang nakahibalo, jud katong naadari sa nasa nahingtungdan nga, syudad, lungsod, o lalawigan, kaya naaman siya diri na destino. Ipan po siguro siya halap o butaw para di kabalo. Kaya kung ngayon tag-adto, pag ito pinaka-head, okay, naaman yung seniority. O niya, mangayo na po to siya og report gikan sa pinaka-ubos. Kaya ron na iyang iistorya sa pamay kalainan, anak. Yag na makaistorya tong dili giingon wala gi gituboy nga moy mga istorya kay dili spokesperson na kaistorya, tawagan na yon kay nganong nagpagawas og mga dili mao ni mauto mauna. Manay maka labad sa ulo usahay ana nga mas daghan pa kay mukatag fake news kay nain mga nahing tungdan unta bag padikidiki pagyog tubag. Oh what napadikidiki wa lang jo ikatubag. 5:38 na mga kabagting o kabulkadas din sa itong pagpanaguban. Baliktad na rin sa itong mga balita, be. Ang kay puno para ba kainig mga kasayuran ninyo malapas sa Dani. Ani ta sa mga kasayuran, gikan usab sa round up sa mga balita. Gikan sa nagadayang bahin sa Zamboanga del Sur o mga silingan ng mga lapit. Unaw na ito nang gikan sa lungsod sa Kumalarang, mga kabagting o kabulkadas. Ini ang may kalabutan ni ining mga suspeitsado sa pagkagyatubang ni ining mga kabagting o kabalkadas. Kay lima ka suspect mga voluntaryong mitahan sa mga otoridad dito sa Kumalarang, suspect sa unsa ka ning kasuhan eh. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly na Muwag.
1: 106.3 Voluntaryong mitahan na sa kapulisan ang lima ka mga most wanted person nga giakusahan sa kasong murder o attempted murder sa Kumalarang Municipal Police Station sa Yusubunta gahapong adlawa, Hunyo 30, 2026. Ang mga akusado nga nag-edad og 30, 34, 35, 36 o 49 anyos, upat ni ini residente sa Kumalarang ug ang usa residente sa Pagadian. Nitahan ang mga nasangpit sa kapulisan issue pagtuman sa warrant of arrest nga giissue sa Regional Trial Court na Judicial Region sa Pagadian City pinidsahan niya itong Enero 25, 2024. Sumala sa kapulisan walay gitak ng piyansa alang sa kasong murder samtang adunay piyansang 120,000 na alang sa kasong attempted murder. Sa pagkakaroon na naana sa kustudiya sa Kumalarang Municipal Police Station na ang lima kaakusado alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Yan, mo ito yung nagkadaiyang mga suspetsado na ito yung nagkadaiyang kaso. At least nga mitahan. Voluntaryong mitahan to mga kabagting o kabulkadas. Salamat to kay nagaw na lamdaga ng mga huna-huna. O gadiin sa padayon pa nga mga balitag impormasyon. Duha ka abandonado motorsiklo usab na recovers kapulisan dinis Pagadian City. Ang detalye sa report, binagi ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
2: Live report. Na-recover sa mga kapulisan sa Pagadian City Police Station ang duha ka abandonado motorsiklo at all silang gipaygayon nga operasyon. Lakip sa na-recover ang usa ka Suzuki Raider J110cc o usa ka Honda Wave 100cc. Sa pagkakaroon, ang duha ka motorsiklo anana sa kustudiya sa Pagadian City Police Station alang sa ustong dokumentasyon, safekeeping o dugang verifikasyon aron mailhan ang tinuod nga pag-iya ni ini. Giawhag sa kapulisan ang bisan kinsang nagtuo nga sila ang lehitimong tag-iya o adunay impormasyon kabahin sa maong motorsiklo na maadto lamang sa Pagadian City Police.

0: Station aron mapadali ang proseso sa pag-claim sa maong mga bihikulo. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazon sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Ayan mga kabagting o kabalkada sa accomplishment kadto. Kusa ko nagaling na-claim na wala, kamunay masubay dito sa buhatan sa kapulisan. Sa Pikas Bahin, mananagat adakpan sa bypass operation dito sa lungsod sa Tabina. Ang detalye sa report, ibagting 27, Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
3: Nadakpan ang usa ka 41 anyos nga mangingisda og bag-ong nailhan nga street level individual nga residente sa Pitugo sa Buang del Sur alas 4 sa hapon nitong Hunyo 29, 2026 atol sa usa ka hiniusa operasyon sa drug bypass nga gipahigayon sa Procuranos Barangay San Francisco Tabina. Ang mga operasyon gipahigayon sa mga personnel sa Tabina IMPS og sa 2nd ZSPMFC inubanan sa PDEA 9. Nasakmit gikan sa suspect ang tulo ka gagmay nga pakete nga gidudahang shabu, kwarta nga gigamit isip bypass money o sa kabibo nga cellular phone o sa kaitom nga Honda RS125 nga motorsiklo o usa ka foil sa sigarilyo. Ang nakumpiskang gidudahang shabu gisubmiter ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon Pagadian City alang sa laboratory examination. Samtang ang suspect o mga na-recover nga ebidensya gidala sa Tabina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o pagpasaka sa tukbang kaso sa korte. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.6 Nabugta din is Pagadian City usab gumikit kay suspect sa kasong grave threat dakpan din is sa Danlugan. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Alfima.
2: BBC Live Report.
4: Malampuson nga dakpas mga otoridad ang usa ka individual nga adunay kaso nga grave threats nga nadakpan kini sa may Danlugan na Pagadian City o kini ang nadakpan sa may particularmente sa Purok 2 sa Barangay Danlugan na alas sa 7:30 ang takna sa gabi. Pinagi kini sa kiniusang operasyon na sa Forest of Buang Vidal Sur, Provisional Mobiles Company o yun mas Pagadian City Police Station na gingong napag-awasan kinigwaran kapares sa pinagi sa Regional Trial Court 9 Branch 20 Pagadian City nga pinitsahan na June 29, 2026 nga walay bail bond girekomendara sa kasamtangan kinang gibalhog na sa Pagadian City Police Station na kung nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka, batok kaniya. Bagting 17 Florence sa FEMA sa BLFM o Grag siya Bagting.
1: 5:44 dinis tong pagpanagubas to pagbalik napatay round 3 sa mga balita gikan sa BBC News Center busa standby kabagting og kabulkanes
2: 106.6 si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Cellphone Plus Gold. Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Are you planning to
10: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kalas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
11: Hardware. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
12: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
13: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
12: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitahagid akong ibati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot ko sa lawas gyud paminawon.
13: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
12: Sakit akong hawak, kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas. Saan
13: ka pa murag magpangita na ka?
12: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta. 100% gitso sa akong ibati yun, wala gitso siya.
13: So karon gimintin na lang niyo?
12: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom, aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
11: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
16: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas dasa at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radyo Magbating 106.5
1: Hanitan sa round 3 sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkadas, gipaloyuhan pagyapan kining mga ang tulumanuan niya ginagpahaloyo ni ini o gabans pag kanabitang auhag pagpahinumdum nga dos publiko nga mag-amping pagigyapon patok man ini mga scammers nga diin bisag unsa na lang gid nga pamaagi para lang magid nga makapamintaha nga to sa ilang isig kaingon mga kabagting o kabalkadas o usa na ni ini katong mga links nga ipadangat nga na kaninyo nga nagpakaron ingnon lagi nga gikan sa nga nagkaraiya nga ahensya sa gobyerno bangko baka o ag mismo mga telecommunications commission mga diin nagpahimang no ni ini nga magmaampingon og iyaw ihatag ang inyohang mga OTP mga kabagting o kabalkadas ha e, aron dili mo malinla di mo mahimong biktima ni ini nga mga tawo nga mapahimuslanon kay sa higayon mo na nga kuno galing aduna moy mga matikdan ano na mo'y mga nadawat nga mga taho, mga links sa iyo, pagpataka o click niya na apan, sumbong na ito sa MTC Region 9, alibaba ka sa inyong mga service provider, mga kabagting o kabalkada, saran nga kinimaaksyonan o dili na sila managhan. Eh, problema kay snasod kung managhan pagid na mga kabagting o kabalkada, ha? Ayan, muna ito ang pahimangno nga na kaninyo, hugi ka na sa MTC Region 9. Naka-standby na itong mga presyo o ang mga presyo nga ito ang pag-sairan ni ining buntaga ang may klabtanan o sub sa update gigas merkado publiko o unsa may mga nakalap di aron na ni bagting 27 mga kabagting o kabalkadas o kini mao ang presyo sa gasolina na unsa na. Diba? Kay dili man may makahatag ng Martes. Kaya ang pagpatuman alas 6 naman. So karon ang atong sairan kung pila na inaraban ni Usbaw o pila po ang detalye sa report. Bagting, bagting 27, Daryl Ayaay. BBC Market Report. Good morning, Yang.
15: Yes, mayong buntag ni mo diha, bagting 16, ilabi na sa itong mga sukintig paminaw. Live kita sa remismo sa may Balintawak Gasoline Station. Ni mga oras sa ato ito na lang kasantangang presyo sa petrolyo. Karon natong sa Iran, sa Petron Santa Lucia, diesel 67.20 centavos kada litro, turbo 72.20 centavos kada litro, extra 77.40 centavos kada litro, XTS 78.40 centavos kada litro, o ang Kero 99.60 centavos kada litro. Sa JTV Barangay Gatas, J Power Gasoline, 73 matag litro, fuel save gasoline 72.50 centavos matag litro, fuel save diesel 66.20 centavos matag litro. O dinhi mismo sa Phoenix Balangasan, diesel 68.50 centavos matag litro, super 73.50 centavos matag litro, o ang premium 74 matag litro. Mao kato kasamtang ang presyo sa petrolyo dinhi sa Barangay Balangasan, ako si Bagting 27, Dari Likat Ayaay sa Belafem o Radio Bagti.
1: 106.6 Radio Bagting. Mga presyos, mga produktong petrolyo. Dari sa pagadian city, mga kabagting o kabalkadas, busa ka muna diha, mantigog, asa mo, dapita mo, adto, asa mo magpatubil. Choice na ninyo, di namin magbuot niya na mga kabagting o kabalkadas. Saang nasangpit ng mga balita, gipaluyon asap ka na sa maing kabubuton. Sa gihapon, pinagis produkto sa San Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Pagkatabag kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayumag, winter, ulcer, gout, lakip na niini ang TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst, ugon, bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder sa mga kababayanan of course, ug uban pa. Kaya ang San Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, milagrosong kapsula nga produkto kini sa SAD Marketing Incorporated. Manila mga nga panganan, basta SAD Marketing tatak, magaling! 5:55, anitas dugang pa nga mga balita, ang update usab nga mga nakalap gikan ni Bagting 29, gumikan kay mga DepEd ALS, nagpadayon gyapon ni sila mga tinguha nga matabangan, bisan pa kadtong mga nabilanggo na o usa ni ining nahimong kabahin ang paggraduar sa 144 ka mga persons deprived of liberty pinaagi ni ining DepEd ALS program sa Zamboanga City Jail. Wow, congratulations. Ang report ni Bagting 29 ania. BBC Live Report.
0: Nigraduar ang 144 ka persons deprived of liberty kon PDL sa Alternative Learning System kon ALS program sa Zamboanga City Jail, Male Dormitory, pinagi sa panagtambayayong sa Department of Education. Sa maong gidaghanon, 40 ang nakahuman sa elementary, samtang 104 ang nakatapos sa junior high school. Kini ang pinakadaghang ALS graduates nga natala sukad na tukod ang programa sa maong pasilidad niadtong tuig 2013. Sumala sa mga opisyal, ang kalampusan nagpakita sa nagkadako nga paghatag og bili sa mga PDL sa edukasyon isip kabahin sa ilang rehabilitasyon og pagpangandam sa ilang pagbalik sa komunidad. Gilauman nga ang kahibalo og kahanas nga ilang nakatunan makatabang kanila aron mamahimong produktibo og responsableng mga miyembro sa katilingban. Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM og Radio Bagting
1: 106.7 FM. Radio. Salamat sa mga kasayuran at pong pasudlon na mga report usab dili sa katapusang hunat sa Bulyadas mga balita. Coconut Nursery gibuksan na sa Pagadian City, 9,170 ka mga seedlings gipanghatag sa mga mag-uumag lubi. Italy sa report ni si Kimberly Namua.
17: BBC Live Report.
18: Malampusong gipahigayon ang ribbon cutting ceremony alang sa coconut nursery ug ceremonial distribution sa 9,170 ka coconut seedlings sa Barangay Danlugan, Pagadian City, isip kabahin sa padayong suporta sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga mag-uuma sa lubi. Tumong sa maong programa ang pagpaligon sa produksyon sa lubi sa Dakbayan, pagbaayo sa panginabuhian sa mga mag-uuma ug pagpalambo sa malungtarong agricultural development alang sa umaabot nga mga henerasyon. Pinaagi sa maong inisyatiba nagpadayon ang Pagadian sa paghatag og dekalidad nga tanom sa lubi aron mapataas ang produksyon og mas mapalig-on pa ang sektor sa agrikultura sa komunidad. Dako usab nga pasalamat ang gipadayag gadto sa kagamhanang lokal, City Agriculture Office og Philippine Coconut Authority 9 alang sa bililhong pakitambayayong og suporta aron mahimong malampuson ang maong kalihukan. Bagding 28 Kimberly Namuag sa Bell of M og Radio Bagding
1: 106.7 FM. Mga balita nga tulad sa sumayang kabubuton sa mga produkto nga iyas sa Yes to Health, mga kabagting og kabalkadas. Atong mga gustog tinguha ang asa ng utanag asang location sa Yes to Health Clinic and Pharmacy na kini mahimutang sa may atbang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City o naadiha ang mga produkto susama ni ining Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold Vitamin C o ingon man Premium D3 Soft Gel Capsule o Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus. Nagip na nini ang Clear Skin, Herbal Soap, o Cease the Pain, mga kabagting o kabulkan. Ayan, noga dinhi sa itong tulumanon. Itong pasalamatan na sa kining nagkig-uban ka na ito sa kahanginan. Si Baltazar, Akain, Minyoso, may buntag ninyo diha. Johnry Yulin, may buntag. O ni Jason Lacquiao, diha sa may Zamboanga del Norte, may pagpaminaw. O ingon man, Aljun Namokatkat, may buntag usab. Adias Pagadian City, o ni Merle Templado. Ang resulta din yung kikinahanglan, o 318 ang resulta kagabi. Mamonita sa Sel Calderon Tilaon des Mulave o gingon man ni Tats Lasconia may buntag o lakip na usap ni Rosalie Saludo Daliripin o ingon man ni Kining Vanix Mucha Abamunga o ni Jerry Utimbang Skulabay Tabina o si Bernski Balangkas Balangas may buntag des Ramon Magsaysay o Dondon Tormes o Juni Cuba lakip na ni Nori Amor Prahis may buntag ganinyong tanan. O galakit na usab sa mga nag-view ni mga oras. May nawa na may oras sa pagpadayon pa din istong tulamanon. O nga ito na usab ng ikapaambit nga na kaninyo dinig buntag ang hinaut masulod sa inyong mga hunahunag alimpatakan mga kabagting o kabalkadas. Sa Matthew 7:12, so whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. positive niya. Kaya buhata po itong mga dinautan. Kaya buhata lamang ang kayuhan nga ito sa mga isigayon. Aron buhata na usap kanya kayuhan nga kanina. Ang bueno, walamigong oras. Sangtod sunod, higayon pohon. Ang taklag sa mga istasyon. Maayong buntag. Oras, alas 6. 106.7 Radio Magbating Ping.
19: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
19: The angel of the Lord declared unto Mary,
20: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Behold the handmaid of the Lord.
20: Be it done unto me according to your word.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: And the Word was made flesh,
20: and dwelt among us.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
20: that we may be made worthy of the promises of Christ.
19: Let us pray.
20: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Saint Cecilia,
20: pray for us.
19: Saint John Baptist de la Salle,
20: pray for us.
19: Leave Jesus in our hearts forever.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
21: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
23: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
24: Sana
23: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
25: Oh no!
23: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
21: Sample Plus Gold.
26: Ako dahi si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe kaya epektibo sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radio Magbating.

106.7. Radio Bagbatin. Radio Bagbatin.

0: Kabag ni Gabalgada sa kabayeng buntag na itong tanan na adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza Onos buwan na sa Hulyo 2026. Unang adlaw sa bulan sa Hulyo, Kabag ni Gabalgada's Nutrition Month. So good na ang Nutrition Month, di ba? Basta matag-adlaw, mauko na bulan sa Hulyo. Mawad man ni ang Nutrition na Month, Kabag ni Gabalgada's. Mga healthy foods ang kayang ipakaon sa inyuhang mga anak aron nga magpabilin kining himsog sa kanunay. O gingon man usab Kabag ni Gabalgadas karong adlaw di ay kay regular session usab sa ato ang sangguniang panlunsod diris dakbayan sa pagadian. Alaga din yung tanan sa kamayang buntag sa mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan. Kanunay nga nagsunod ning estasyon sa 106.3 ang Bell FM. O di ba kaha sa DXBZ756 Radyo Bagting kamo nga nakamonitor mayang buntag kaninyo. Oga ubanay ko ninyo. Hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag Kabagting Kabalgadas. Ato ang hisgutan ang mga panghitabo diri sa tuang palibot sa dakbayan sa pagadian lalawigan sa Buanga del Sur. Kanugaling kitang tanan Kabag ni Gabalgadas nga dunay kalabutan mao nang kita kinahanglan kitang tanan ang magpakabana, di ba? Dili tangay nga magpakahilom Kabag ni Gabalgadas kay lisod na kaayo. Kanugaling magpabilin tang magpakahilom buot pasabot ang mga ipangsulti nga mga bakak. Mahimo ka ng tinuod, ano, kung galing dili paggangon, di ba? Maginay mahitabo Kabag ni Gabalgadas kung galing dili ipaklaro sa katawhan ang mga isyo, no, nga gipang labay sa tuang mga ana sa katungdanan. Okay, karong mga panahon na, kunyo makita, layo pa ganig kayong pinilian. 2026 pa lang gani pero nagsantaiya na og kanibitang issue diri issue dito Kabag ni Gabalgadas, no? So muna nga kinahanglan natong hatagan og mga pagpaklaro sa mga issue ato ang tabangan sa pagpasabot ang katawhan aron usab nga masabtan og taman, no? Bitaw, alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan, pwede nyong ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon, Kabag ni Gabalgada sa itong text line, pagining 0938-2077-614. Magaling doon na may gusto ng mga ipadangat ng mga pabagting, mga reklamo, o dibagka mga pagpaklaro Kabagting o Gabalgada. Ato sa itimbayag may muntago yan ito ang mga mag-uuma sa kanunay, no? Kini atong nahimong katambayayong ang ito ang mga mag-uuma kaya kung wala mga mag-uuma watay kanon matag-adlaw Kabag ni Gabalgadas, di ba? Una ngayon itong pasalamatan ang ito ang mga mag-uuma ingon man ito mga negosyante kaya of course kung wala mga negosyante wasa ito'y mapalit, no? So muna ang kinahanglan atong itimbayag kanunay ang ito ang mga drivers usap karong buntaga atong itimbayag may buntag tungkol kay pinagi usap sa ito ang mga drivers di pasairuan man baka privado nga mga drivers kung dili usab tungod nila wala tay dili makaabot sa tuang tagsa-tagsa ka mga dapit ang atuang mga angayong palito, no? Okay, ngon man sa tuang mga mananagat Kabag ni Gabalgadas at usab nga itimbayag maing buntag kumusta amping diya samtang kamuana paghihapon sa karagatan. Og sa tanan, no, mga estudyante, hala sige, ayaw na mo sige, ya diha. Aron dili mo mga late sa klase. O ingon man, aron dili pon mo ma-late sa flag raising ceremony. No? Kuno galing daily ang flag raising kay sa gobyerno kay once a week lang man, wa po kabalo kung sa DepEd kay everyday pabagihapon ang atoang flag raising karon or kuan na lang, matag Lunes na lang. Dayon na pagka Biyernes kay dito na pud ang flag lowering, no? Kay murag ko ako masayop kaniadto Kabag ni Gabalgadas nito na kalabang school year kingon ini magud ang gibuhat. Monday lang ang dunay flag raising, then pagka Friday na pud ay ha ang flag lowering. Correct me if I'm wrong, ha? Kaya di ba ako magtutudlo ay. Anyway, Kabag ni Gabalgadas, ato ang topic ko karong buntaga, no? Ato ang natong nakalabayang adlaw, ang ato ang first leading, mao sa ilang-ilang ko, Kabag ni Gabalgadas. O na-corner kunbaga sa mga media, no? Kaya na-interview man niya sa media, Kabag ni Gabalgadas. Mahitungo din yung programa sa El Samba kung libreng serbisyo alang sa masa, nga kini ang siyamoy nangunay gayon. No, nangunay kabagdag bulkada sa pagtunol sa mga health services ngadto sa matag barangayan, no? So ato ang ipabati ninyo diha karong taon-taon ang pagpaklaro sa tuang first lady ilang-ilang ko na mahitungod kabagdag bulkada sa mga isyu ba nga kuno ang ELSAM kay for pictorials lang sa usa ka barangay, usa ra ka buok wheelchair ang ihatag, o di ba ka usa ka buok sungkod. O ato ning hatagag pagpaklaro kabagdig ka bulgadas, no, kay Loy Mangud po, ang ato ang LGU pagadian, pinagi usa sa pagpaningkamot sa itong first lady ilang-ilang ko, nga naningkamot na kanabang ihag yung antos, gibaklay ang bukid kabagdig ka bulgadas, aron mahatod ang libreng serbisyo alang sa masa kung ELSAM, dala na itabo kay Morbitaw, instead nga i-appreciate, no, ang resulta kabagdig kabalkadas kay gisaway man hinuon, no? Pagingon man, lain na itong tapiko karong buntaga, mahitungod usaba sa tuang paminawon ang tubag sa tuang amahan syudad sa pagadian, uman sa giluwatang pamahayag sa tuang gubernadora, diri sa Zamboanga del Sur kabagdig kabalkadas, nga ingon nga wala matutpay na himo atong amahan sa syudad sa pagadian. Oo, mao nga usa sa hinungdan kung ngano nga dili kini musugot nga mahimong highly urbanized city ang tuang dakbayan kay makuhaan matutpa og 500 million ang tuang ang kagamhanang probinsyal, no, di kay mapunta sa city pero ang pangutana daw ang city wa bala gid gihimo atong amahan. Oy, ato ani ipabati kaninyo ang tubag sa tusab nga amahan sa syudad sa pagadian mahitungod niini nga mga ingon tag gibakuan ba kini bitaw nga mga issue kabagtig kabalkadas. Sala sige, plaster na mo diha. Sa pasadiri pa nato sugda nga to ang hilisgutanan karong buntaga kabagtig kabalkadas, no? Ato sa pasalamatan sa kanunay ang Camp Health Multispecialty. Kanunay ning abag sa tuag tulumanon ang bagtingan sa katawhan kini nahimutang sa may CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan kana ni Dr. Charlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health kabagtig kabalkadas, mao sila sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, sa Dr. Bina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mugo na ang Camp Health Multi-Specialty.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
0: Bueno, kabagdag kabalkada, sa tuwan ng sugda na itong tapiko karong buntaga, na itong unahon na itong ipabati diha kaninyo, ang pamahayag una sa tuwang first lady nga si ilang-ilang ko, labot sa nagpadayon pagihapon nga ELSAM kung libreng serbisyo alang sa masa. Then kinigayod ato ang first lady nga si ilang-ilang ko maoy naguna, no, nga pagsaka sa kabukiran, no, sa mga rural barangays aron nga mahatod ang mga sa libreng serbisyong medikal. O ingon man nagunang panginahanglan noon sa ato ang mga pasyente. So ania ang tipik sa pamahayag sa ato ang first lady, no, sa dakbayan sa pagadian. Kuno sa kini ka mapasalamaton ngadto sa makatawhan nga kanunay nga mo kan kinibitong mutagbo sa matag ipahigayon nga libreng serbisyo alang sa masa.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
2: Sa tanang mga barangay, mga nakapitan, mga kuan, makay mainiton, makay slamidawat, especially kanako. Wala man ko kanang isulod dito, gibilastos o mga kapitan. So, mapasalamat lang kay kong maskin pag lain-lain ko. Kay kani, the services that we brought to their barangay, dili magun siya magkuan-kuan nga. Kolor-koloran. So, dili man. Kay si Mayor Sammy, ang iyang gusto nga, ang tanang programa madalag yun dito sa ilahang tukaran. O niya, dili po pwede nga, mayo nga. Si Mayor Sammy biya, mayor na sa Orange. Dili, he is the mayor of the city of Pagadian. So, ang serbisyo para sa tangan, regardless of unsa inyong political affiliation.
1: Mula ba laban sa katauhan, mo dapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
0: Bago tayo pagpaklaro sa ito ang First Lady's Dakbayan sa Pagadian, Kabagtig Balkadas, na sa First Lady ilang-ilang ko, nga ang kilahang gidalang libreng servisyo alang sa masa kul Elsam, kanibitong health services, gingon Kabagtig Balkadas nga walay pili, no? Maskin pagong sa ikulor ni mo sa politika, basta kay pagkangalan nga residente ka sa Dakbayan sa Pagadian, or maskin paganig dili taga Pagadian City, pagkangalan nga ning dangop ba? Or bitaw nga ning adto kung asa sila nagpahigayon o Elsam, ini ilahang usab nga gi-accommodate Kabagtig Balkadas, no? Ilahang gihatagan og mga pagtagad labi na sa in terms sa unsa man sa health services. So ato ang nasayran Kabagtig Balkadas nga sukodas kung sukad nga gipahigayon na ang kining Elsam kung libreng serbisyo alang sa masa niya tung bulan sa Marso, no, atol Kabagtig Balkadas sa Women's Month, mamani ang launching sa Elsam na nasa sulod sa bandi 4 o 54 kabarangay, no, 54 kabarangay sa Pagadian ni Kabat na sa unsaman 30 kapin ka mga barangay ang ilahang nahatdan o kining serbisyong libreng serbisyo Kabagtig Balkadas sa health services, no? O ato ang nasairan nga doon na nay kapin sa or dulan sa 400 ka mga pasyente ang ilahang na-check up alang ni sa house to house, ha? O ang free medications nini dulan usab sa 400 ang ilahang pasyente, samtang ang wheelchairs Kabagtig Balkadas kapin sa sakagatos na ang ilang nahatag, no? Ang cane kayong saman ano yung abot na o kapin usab sa kundulan sa 150 ang quad cane Kabagtig Balkadas kay kapin sa 30 o ang assistive walker device kay kapin na sa 20 Kabagtig Balkadas ang nahatag, no? So ingon na ang ilahang ipanghatag dili to tinuod tong giingon nga ang Elsam nga sa city kay unsaman muhatog barangay usara kabuk ang wheelchair nga ihatag, usara kabuk ang assistive walker device ihatag, then picture pictures na dayon, ba? So nagingon ba nga instead nga tabangan nato, why not nga tabangan na lang, di ba? Dili ka i-bash, oh. Gani Kabagtig Balkadas for on-site city health office booth ang ilahang nga check-ups Kabagtig Balkadas anana sa 4,000 ka mga pasyente. O gingon man gatong bitong na nag avail sa libreng ibot sa ngipon anana Kabagtig Balkadas sa 2,000 kapin ka mga pasyente ang ilang naalagaran. Pag ato nakadawat og libre nga tambal, gumikan kay ang atoang syudad sa Pagadian, adunay kining city pharmacy, no, nga makakuha ang atong mga katawhan sa Pagadian og libreng tambal. Ubay-ubay na usab Kabagtig Balkadas anana sa 6,000 kapin ka mga pasyente ang ilahang nahatagan niini or naalagaran nga nakakuha og libreng tambal. Ang sa tuli, no, mingkabat usab kini og dulan sa 200 Kabagtig Balkadas samtang sa PhilHealth registration alang nato mga individual nga wapag hapoy PhilHealth hangtod karon di pa miyembro, anana usab sa 200 ka individuals ang nakaparehistro Kabagtig Balkadas. Minimang kong Elsam, no, kung wata masayop, mahimo ni siyang one-stop shop, no? One-stop shop Kabagtig Balkadas, gumikan kay ang tanan nga mga matawag ta og department sa syudad sa Pagadian, gidala gayud sa matag barangay kung unsay mga services, no, nga gitunol sa City Health, sa LGU Pagadian, alang sa mga constituents mga Kabagtig Balkadas, sa matag pahigayon og Elsam, ilaha kining gidala, di ba? Gani anaosab ang presensya sa itong kasundaluhan, sa ito ang personay sa LTO, sa ito ang kining Pagadian City International College, kung PCIC, o gaingon man Kabagtig Balkadas ang ito ang PSA, no? Mukuyog usab Kabagtig Balkadas ay pahigayon nga Elsam, aron gayod nga matabangan ang makatawhan katong mga dunay problema sa ilang birth certificates, wala na rehistro, or di ba ka, wala pa yung national ID Kabagtig Balkadas, no? So, yung unana, unay gihimo nga lakang sa tuwang LGU Pagadian, pinagi sa liderato ni Mayor Samico, no? Nga diin, doon na gayoy Elsam nga gipahigayon sa matag barangay. Gani, matod pa sa itong First Lady, nga iha gayong ipaningkamutan nga malibot ang tibuok 54 kabarangay o human sa pag masangko ang 54 kabarangay, aduna po ipahigayon nga follow-up check-up Kabagtig Balkadas alang niya itong mga nauna nga barangay diin gipahigayon kining Elsam. Oo. So ingon ana, so muna giingon nga kanang kung maingon mo nga supporters mi ani nga color. For example, supporters mi sa pula. So dili dai mi maka-avail ni ining Elsam. Pwede kimo mo avail, di ba? Pwede kimo mo avail kabag di kabalkadas, di mo pugngan. Oh, basta kay gusto lang mong mo avail. So mo na ha. Mo na ipagpaklaro kabag di kabalkadas di ta mag-away-away oy. Layo pa kay eleksyon. Ang buhaton suportaran kun unsa man ang unsa man. Unsa man pananglitan ang mga programa sa city, no? Ay, ang city under sa province. Anyway, kabag di kabalkadas. Dogang panggilisigutanan sa tong pagbalik, ako sa ipabati diha kaninyo. Ang tubag ni City Mayor Sammy ko, no, kung tinood bagayod nga washay nahimo isip amahan sa syudad sa Pagadian, eh nato manggong nakalabay nga adlaw po de si Manak wata masayop kay nagpagatawag og press conference ang atong gobernadora sa Zamboanga del Sur og dito kabag di kabalkadas na hisgutan o na napangutana kini kung oyon ba ang atong gobernadora nga ang atong Pagadian mahimo nang itsyosi. Dili matud pa siya musugot, no, kay lagi makuan sa lag 500 million plus wala matud pa nahimo ang atong syudad ato ang amahan sa syudad sa Pagadian. Atong atangi sa tong pagbalik ato ning ipabati diha kaninyo ang tubag sa tong mayor diri paghihapon sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karted. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Rock, rock, radio. Bing, bing.

0: Pag-uban ang bagtingan sa katawhan, ng Sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM, ayon man sa DXBZ 756 Radyo, bagting ka mo nagpaminaw. Ang ato tulaman na usap, ato ang pasalamatan niya, ang niabag nene, ang ato ang former city councilor, nga si Jesus Idol Jun Bahamonde, nga matag-iya sa Petron Gasol, kabanong sa basayahang anak na si Clariza Isa Bahamonde. Ala na itong gusto nga magpalit or baka magpatubil o liquefied petroleum gas ay napaglangan pa. Dito na pagpatubil kabag digabalkada sa Petron Gasol. Ang ilang may nahimutang sa May Santiago, doon sa DB, mikaduhang nga branch nahimutang sa May Duterte Street, gatas pagadian doon sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang doon sa SMC College at Banks Pagadian Showmate o Boss Best Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora. Ingon man, gabag ni Gabalgada, sa ito sa pasalamatan di ay ang ningabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan ng JPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya ito mga kababayanan nga nagpagidaron o 24 nga ito na sa 43 anyos. Nga doon ay planong mutrabaho sa abroad isip mga domestic helper sa mga sanasod sa United Arab Emirates, sa Dubai, sa Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Ay nang mapaglangan pa, apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Ang ilang opisina na himutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. First time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit o willing mo nang mutrabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helpers. Wala nga kabalakan kabag digibalkadas kay ang JPM 88 International Manpower Services Corporation na nagtanyag og libre nga kapuyan samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport o libreng medikal. Ano sa dugang kasayuran na pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog? Or diba ka, kontaka ang ilang cellphone number nga 0927-362-1908. 0962-211-6023. 0962-211-6023 o sa 0927-362-1908. 0927-362-1908. Mao ka na ang JPM 88 International Manpower Services Corporation. O pwede sa mong message o baka bisitahon ang ilang Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian. Ingon man, kabag ni Gabalgadas, ang National Irrigation Administration's Konya Region 9 ning abag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang nato nga dunay mga plano nga mureklamo mahitungod dano sa inyuhang luna or kinibitang kaumahan nga gikan sa agricultural, gi-convert into commercial, labi na kung ugaling irrigated na, pwede mong palangat sa inyong mga mulo or di baka, doon na may mga pangutana. Kontaka lamang ang cellphone number kabag ng Gabalgadas nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Mao ka na ang National Irrigation Administration na Konania Region 9. Ingon man, kabag ni Gabalgada, sa tusang pasalamatan usab ang nagpaluyusab sa tuang tulumanon ang Pagadian Junior College Incorporated kon PGCI. Nahimutang ang ilahang tulunghaan sa may Balangasan, ibabaw sa may Iliana Bibio College, no? O gaubos gamay sa Mormon sa church. Ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalos na maginikanan labi na itong adunay mga out-of-school youth or katubitong mga ALS kabag ni Gabalgadas ng estudyante nga nagpadayon paghapon sila sa pagpandawa sa ilang enrollees. O gingon man, na libre ang uniform o libre ang tuition fee kung ugaling sa PGCI ninyo paeskwilahon ang inyong mga anak niya itong mga ALS. Ang Yes to Health, niabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang niya itong adunay mga problema sa inyong panlawas. Kung nagaling gusto mo mapalit o mga produkto sa Yes to Health, pwede na mo mapalit. Ito pinagi sa ilang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga nahimutang sa Pulmones Building at Bank sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Mapalit ninyo dito ang Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, og Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Clear Skin Herbal Soap, og daghan pang uban ng mga produkto sa Yes to Health Kabagtig Kabalkada siya. Ingon man, abag usab sa tuwang tulumanon ang Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders. Alang niya itong mga muskulag kulihiyo. Hala sige, pa-enroll na sa Iliana Bayview College at doon kursong kita niya sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED, og BALS. Ang Iliana Bayview College, sa kapribadong tulungaan, nga ubos kayo tuition fee. Og labaw sa tanan, pwede ka makapili sa klase buntagon, hapunon, or panggabi. Nawa ni rason, aron dili matuman ang imuhang kurso nga gipangandoy. Pinaagi sa Iliana Bayview College.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katatawhan.
0: Pwede ka bang nagkabalkada sa padayon ta sa tuwang ilisgutanan karong buntaga, no, sa ito nang gikaingon kaganina sa before ta nagbreak kabag nagkabalkada sa nga ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian, no, gitagsa-tagsa og tubag or gitubag sa itong amahan sa syudad sa Pagadian, kunong sa katinood ang giluwatang pamahayag sa ito ang provincial governor sa Zamboanga del Sur, mahitungod din ay kabag nagkabalkada nga wala matutpay na himo ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian. Oo, nagkini kabag gabalkadas, no, ang pamahayag sa itong gobernadora atol kini sa iyang pagpatawag og press conference niya itong nakalabay ng simana. Oo. Nga diin kabag de gabalkadas ang nahitabo manggod, no, kay lagi init kayo ang lisgutanan mahitungod sa highly urbanized city, no, nga kiniunta dugay ng gipangandoy sa tuang mga katawhan labi na gid sa tuang amahan sa syudad sa Pagadian. Nga matuma na unta kabag de gabalkada nga ma-issue sir mahimo na tang loan district diri sa Pagadian City. Apan lagi, no, kini ang kay matod pa kaniadto kag gibabagan sa kining kaatbang sa politika, pero gipaklaro na sa tong gobernadora nga si Governor Victor con Divina Grace you rather nga walay kamaturan nga ilang gibabagan tungod kay wala matod pa ning file, no, ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian ngadto sa COMELEC, no, aron nga dunay election nga mahitabo kabag digbulkadas. Pero matod pa sa amahan ato sa Pagadian City para asa pa pod aron nga mo file ko o sa COMELEC.

0: pamahan sa syudad sa Pagadian nga mao si City Mayor Sammy Kong.
1: Mula bang sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katatauhan.
2: Wala na yung mga niya. Nga naman ang mag-isaway ang tagsagsag sa ako ng mga proyekto. Sulay na eh. Para na ko ba di na siguro po angay punta ng pilay budget kaya wa ba po ko mga tala kay pilay ilang mga budget at ilang mga dalan kay pangbuhat mga tala ko po sunod sukat at pila po ng ilang mga budget diba importante ang kwarta sa gobyerno nabay napalungan nabay gigastuan o wala kano sa magod mong administration makita nga susama makita nyo nga sa kadaghan nga project atong ipangbuhat. May mo bugotag number one or the richest city component city lang ha. The richest component city both in Visayas and Mindanao. Kung wala tayo daghang alam ko may richest city asset na siya. Subot pa subot makaigsunan daghan kayog asset ang city kay daghan kayo itang gitukod. Mayroon ko karon atong ipagwapo ang rotonda na rotonda convention added na sa asset sa city. Na itong C3 Mall, it's worth almost a billion. So added na siya sa asset sa city. Fishport, oh, pila ka million na. More than 100 million. Added na city. Agora Perimeter Building, Agora nga inside. Aircon na midsection, added na siya, tanan. And so, tanan, gikan sa plaza, padong City Hall, padong Citizens Office, bagong building ang ipangkuan, ang OBO building, CSWD building, kaya balo ba na siya? Nga na yung dagang building itukod niya. Nga nung maingon mo, nga nung ingon mo ko, Leo nga wakoy na imo. Oh, regional center. Tuwa ba dito ang commercial building? Tuwa dito ang convention center? Tuwa dito ang gym, doon dito. Daghan, makikita trabaho dito. Ang mga kadalanan ito kasi trabaho, ang ato mga water system dito, ang electrical system dito sa regional center. Tanan, ato ba lang kikater, perimeter fence, tanan. Ang pagpalit sa Utah, now, doldol, padong na siya, 80 hectares, no? 70 plus na, apit na 80. How much did we spend for the purchase of the property? Nga, mo nang nahimo ng regional center. Di na lang yung kumag-iskot o kung saan pa pag-istorya kay listen ba po nang makahibalo ka niya in denial ka kami yung mayroon nagya po kagawin na himo, di ba? Oh, so, daghang kaayong interpretation sa way na himo, pero base lang sa iyang question sa ako, ang nabot ng dusi ka buk mga building, anay na himo. Eh, walang ma-appreciate. Ako, hindi sukad. Huwag ako nag-question sa ilang ipang tukod ng building o asa po pa doon ilang kwarta. Umalibog lang ko nila dyan sa province, ilang GovTV na, ano? Kasi asa pa doon ang kwarta nila. Asa, ang inyo ako ng kwarta may iskot TV, asa pa doon. Para nga, never ba ko nang ilabot sa ilang, asa ilang kwarta? So, og may gwenhe mo, base sa imong question lang dia, dusin na nakabuilding, wa pa ilabot sa uban. Pa ilabot sa sports complex dito. Sa Coliseum, sa water park na dia, wala na. Wala water park. Dapat dagan, wa, mga falls, wala pa. Apalpalan nga, being tech, wa pa wapil. So anyway.
3: Congratulations, Demir. Top 1 ka, upon me, sa Region 1.
2: Ako, pasalamaton ko kay check rating

0: Anak.
1: Mula ban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: 106.2 FM. Radio Magbating. Otoy klarong tubag sa tong amahan sa syudad sa pagadian kabagtig kabalkadas no mahitungod na niyatong gilawatan nga pamahayag sa tuang provincial governor nga no, nga matod pa wala gi nahimo nga tuang mayor dres pagadian city og gi IT mice mangud po to og kini bitang post sa tuang gobernadora diri sa Zamboanga del Sur kabagtig kabalkadas no sa motong miingon si mayor kong ingon wa koy nahimo pero nganong naaman siya gi IT mice diri dapita gi question niya kung ang sa kanaha padulong no ang iya matod pa ni mastong amahan sa pagadian so, siguro ang iyang gimin is ang budget no sa so, matod pastong amahan pagkabagtig kabalkadas nga dunay mga projects siya nga gipatuman pero wala lang siguro na appreciate sa tuang gobernadora.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Mao na giingon kabagtig kabalkadas nga imbes bitaw nga magtinabangay ba no magtinabangay sa pagpalambo sa tuang syudad sa pagadian nga tuang mga lideres nga mao'y gisangunan sa mga katawhan ang atong mga katawhan ning salig ano nga mohinungdan nga nabutang sila nang posisyon imbes magtrabaho una kabagtig kabalkadas kay layo pa kayong eleksyon ang resulta hinuon nahitabo kabagtig kabalkadas sa tuang kining probinsya kay unsa man. Kaya bang nagsigi hinoon o doon na hinoon niya dili maka-appreciate sa mga gipa-implementar ng mga programa dili sa syudad sa pagadian. No? Gani kung inyuhang napaminawan ang full interview sa press conference ni Mayor Sammy Kabagtig Kabalkadas, gingon ni Mayor Sammy kung ganong dili naman lang ko tabangan. No? Kung ugaling wala ko'y nabuhat dili sa syudad sa pagadian, oh, kaya lagi, nga nung matod pa nga ipasigarbo sa itong amahan sa syudad sa pagadian ang mga business establishment, ang mga dagko nga mga malls nga doon ay plano nga mutuko diri sa pagadian nga dili man ni project sa ito ang LGU kabagtig kabalkadas, no? So matod pa sa itong amahan sa syudad sa pagadian, wala man ako nag-iangkon, no? Kaya dili man ginaato ang project, walang is gihatagan o update ang makatawhan, aron po na makatawhan kay madasig, no? Kay dugar ba po nang andahan itong makatawhan kabagtig kabalkadas nga doon yung mga dagko nga mga mall nga musulod, mga musulod sa pagadian, di ba? Kay kontra hassle kayo kung mato pakasalain nga mga syudad, no? Kaya aron dito makapamalit kung sa imong gustong paliton. So ang ibuhat sa itong mga syudad sa pagadian, kay gipang dani, no? Kani bang nanani og mga dagkong negosyante aron musulod sa pagadian. So muna hinungdan nga ang SNR musuluray na, ang Ayala, ang SM, ang Gaisano, unsa pa nang uban nga mga dagkong establishment kabagtig kabalkadas o negosyo diri sa pagadian. Nan balik ta diri sa Sulgohilis Gutanan kabagtig kabalkadas nga walay nahimo, no? Kaya mo magin ni ang naka-highlight gyud ato nga tol sa press conference ato ang inahan sa probinsya ang pulo nga walay nahimo ang atong amahan sa syudad sa pagadian. Mo dagingon ni Mayor kasami ko kabagtig kabalkadas nga kun ugaling wala koy nahimo, halas sige suportare ko diri dapita. Oh, supportari ko kay under man ko nimo og under pod ko sa imuhang anak nga ang tuang kongresista sa 1st District sa Zamboanga del Sur.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Which is sakto pod kabagtig kabalkadas, di ba? Kay wala pa ba na himong loan district ang Pagadian City? Oo. Sako paghihapon under paghihapon sa 1st District ang kabagtig kabalkadas ug under pa pod sa jurisdiction sa tuang gobernadora, di ba? Matod pa ni Mayor kong aduna sila yung mga gihatag nga project diri sa Pagadian City, pero dito ra pod gihatag sa mga barangay kundi nga ganahan sila sa mga barangay diin ilaha ang mga punong barangay.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Mao na igingon ba kabagtig kabalkadas, pagpangalagad maghaning atoa, di ba? Pagpangalagad sa katawhan, paghatag o aron nga mahatag ang kaayuhan. So why not nga iagi na lang sa tuang local chief executives ang mga programa nga implementar aron nga plastar ang pag-implement ni kabagtig kabalkadas, di ba? aron plaster at the same time kabag di gabalgada sangto nabot na sa punto na mayingon si Mayor Sammy nga wala man ko nangutana nag-question kung nasa ni giyonsa ni mo pagamit ang imong kwarta sa probinsya. Oh, atot pa ni Mayor ko, kamo sige mo paghilabot sa kuwa kung giyonsa na ako paggasto, makita diha dapita kung giyonsa unsa gidapatan nako. Ako nangutana bako kung giyonsa ninyo paggasto ang kining kwarta sa probinsya. Oh, di ba? Ninyo ang nadungog ganina sa interview ni Mayor Sammy. Ningon si Mayor Sammy, hala sige. E kung na mangutana ka sa kuwa kung giyon aha ang kwarta na punta giyonsa na ako paggasto. Oh, sige. Ipakita po daw sa amo abe kung giyon sa inyo pagasto ang kwarta sa probinsya.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatauhan.
2: Mao na gayong kabagdig kabalkadas nga nagkainit ang politika imbes layo pa kayong eleksyon kay dito pa sa 2028, di ba? So imbes nga magtinabangay lagi ato ang mga elected officials sa pagpalambo aron nga ato ang makatawhan makabenepisyo, ang nahitabo kabagdig kabalkadas kay kun adunay mga programa ang giimplementar di man pud hinuon na maingon tag ma-appreciate sa uban or wala po isaktong suporta, no? So mao na nga ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian naning kamot baya po, di ba? Mao na giingon bang gumikan kay wala kayo siya dakong suporta nga nakuha sa inahan sa probinsya, ang nahitabo kabag di kabalkadas nagkasungko-sungko in tao ng atong amahan sa syudad sa Pagadian nga mangayo og unsaman, mangayo og mga project sa mga senador, mangayo og mga project sa mga kaila kabag di kabalkadas aron lamang adunay mga projects usab nga ika-implement diri sa Pagadian. Oh, kung ugaling wala po ay project na mapatuman sa Pagadian, question no na usab sa mga katawhan kabagdig kabalkadas kung unsay gihimo, di ba? Umot po doon nauna-una ito ba? Ngayon tanga, kisabay nakapabibo sa syudad sa Pagadian, ang ato ang ama sa syudad karon si Mayor Sammy, di ba? So muna igingon kabagdig kabalkadas nga pinagi sa paningkamot ni Mayor Sammy sa pagdani sa mga negosyante, no? Sa pagpatuman sa kahapsay galinaw diri sa syudad sa Pagadian, nakab-ot lagi kabagdi kabalkadas ang dugay ng gipangandoy sa kadaghanan nga adunay mga malls diri sa Pagadian nga magtukod. Oo. Mo ni giingon kabagdi kabalkadas, no? Nga ang suporta mao'y gikinahanglan sa tanan, di ba? Nang isa mag-away-away karong mga panahuna, ipakita sa baang kinibitaw nga pagsinabtanay, bahala lang good o gahuman sa eleksyon, kung digod mag-uli pananglitan, hala sige, bahalag mag-nilabayay ng sabi dito mga hugaw, no? Or mga baho, kabagtig, kabalkadas. Basta karong mga panahuna nga layo pa kayong eleksyon, ito lang hangyo nga support lang good ta, diba? Supportara na ito, kabagtig, kabalkadas, samot na kung ugaling ang ikaw mo ay inahan sa probinsya. Oh, ang inahan sa probinsya, kinahanglan gayon, iyang protektaran ang mga anak. Iyahang suportaran ang mga anak kung unsa may giplano ni ini unsay mga gitinguha. Mura ba yan ang kuan ba yaha ang gobernur is sa unsa man. Mura na siya og kining ato ang ginikanan, di ba? Kung unsay pangandoy sa anak, kinahanglan suportaran, di ba? Gawas lang kabag de kabalkadas kung ang kalipay sa anak, dili kalipay sa ginikanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
2: So mo na kabagdig kabalkadas, no, ang tuang amahan sa syudad sa Pagadian nagkadaiya nga mga programa ang iyang giimplementar sa agrikultura, no, gi-question pa gid dito about sa agriculture unsa ba yung mga programa ang giimplement sa tuang amahan sa syudad sa Pagadian, ni asenso ba ang panginabuhian sa tuang mga mag-uuma? Tubag po ni Mayor Sammy, dayon kamo unsa po ang inyong programa sa probinsya in terms of kining agriculture, ning lambo ba po ang kinabuhi sa tuang mga mag-uuma? Kaya bitaw, ano ba nga doon ay mga pangutana ang atuang gobernadora nga usay masumbali kabagdig kabalkadas kay questionon po sa tuang mayor. Oh, sa ingon ana, bitaw nga klase kabagdig kabalkadas na naabot sa punto, yung mingon na ito ang amasya sa Pagadian nga swerte lang mo. No, swerte mo kay nagsunod mo sa previous administration nga nahanay or naplastar na daan ang Zamboanga del Sur, which is dayag mapod sa kadaghanan kabagdig kabalkadas nga way back, di ba, sa taas nga panahon under the leadership of Sir Eliezer kabagdig kabalkadas, ang ato ang Zamboanga del Sur is unsa man Rice and Corn Achiever Awardee, di ba? Nakadawat og mga pasidungog kabagdig kabalkadas pero pag human ni adto nawa na po, di ba? Imbes kaniadto kabagdig kabalkadas nga pinagi sa mga Sir Eliezer kay dato ang Zamboanga del Sur, di ba? Kini subay sa mga kining gipagawas nga data kaniadto sa Philippine Statistics Authority kon PSA o guban pang ahensya kabagtig bulkadas ang karon asamanta, di ba? Nabutang ta sa kining pobre nga probinsya, di ba? Ngano man tungod kabagtig bulkadas ko kay sila kung sila pay pasultihon tungod kay karong mga panahona ang ato ang kasamtangang administrasyon is anaa nagmonitor kabagtig bulkadas or nakatutok sa infra, no? Infrastructure ba? Road and bridges, kumbaga, kabagtig bulkadas, no? So, doon naman sila yung mga kininga programa. Di man po nato ikalilo, nga doon na po sila mga programa nga nindot. Kaya kung wala po idalan, bitaw pananglitan, ang ato ang mga katauhan, tinood mo po nang giingon sa tuang kining gubernadora o giingon sa itong former governor, kaya kung dili po nila butangan o dalan ang ato ang mga mag-uuma, luoy po gayo, dili matunol, no? Ang dili maabot sa merkaduhan ang ilahang mga baligya nga ilahag yung ikadeliver. E doon ay mga komprador, maadto sa mataglungsod, barato ra kikumpra. Ngayon nga dako po tabang ang gihimo nga unsaman, gihimo nga pag, kanabitong pag-open o makadalanan sa matag farm to market road, ganon. Pero ang pangutana, kabag di kabalkadas ba, kung balansi ba, di ba? Dapat unta to kay balanse kung adunay dalan dapat adunay saktong panginabuhi ana na ba di ba ana ra man kabag tigabulkadas no manay matud pa ni Mayor Sami sa lalo matud palagi sa mga serelisas kabag tigabulkadas duna nay na plaster nga mga programa di ba sa hospital na ang Zamboanga del Sur Medical Center pagahuman kun in terms of kolehiyo anaa ang GH o Cerilia State College. At the same time, kabag de Gabalgadas, anausab ang Zamboanga del Sur Provincial Government College, kabag de Gabalgadas, no, ilalom na sa Cerilia SES. Ang kanang Zamboanga del Sur Provincial Government College, kabag de Gabalgadas, ang kurso unta ni Ana, laraw kaniadto sa tuang kining amahan sa probinsya nga si former Governor Antonio Tony Cerilia SES. Ang kurso nga i-offer niya na isa ba mga medical courses? Oo, medical courses sa Dakabag de Gabalcadas tungod kay doon na may GH Cerilia State College. Nga doon na sa ilain malalain ng mga kurso. Nursing, diba? Tourism, doon ay ako masayop, education, dayon na BSIT, dayon na law, o uban pang mga criminologists, of course. Pag-uban pa nga mga kurso kabag di Gabalcadas nga naagi-offer sa GH Cerilia State College, no? O yun man, doon ay mga private schools kabag di Gabalcadas, syudad sa Pagadian, nga nag-offer usabog sa mga susama lamang nga mga kurso. Sa moto nga, gituyo pagtukod ni former Governor o Tony Cerilia sa ang Zamboanga del Sur Provincial Government College, aron adunay mga medical courses na unta ang Pagadian City. Pero, subong palandungon kay nganuman, matawag na kabag di Gabalcadas nga wa man ni natuman kay lagi ang gipuling nga kurso is katurang same rapod sa uban, no? So mauna, muna giingon nga sa lintunganay kabag di Gabalcadas, mag-unsaman, mag-tinabangay unta ang tanan nga mga lideres aron nga makabot ang gitinguha nga kalambuan dili lamang sa syudad apan sa tibok probinsya sa Zamboanga del Sur. Maimuha mang mayor o dili, makaaban mo sa kulor sa politika o dili, pagkangalan nga gibutang mo diha sa katungdanan kabag di Gabalcadas, inyohang katungod ang mualagad sa mga katawhan. Buena, wana ko igong oras. Salamat sa pagpakiguban kanako hangtod na lamang ugma puhon. Dere sa tulaman nun ang bagtingan sa katawhan. Maayong buntag!
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
0: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Kagara og tambal gipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban og nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule, dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nang nueva isiha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Sunfold Plus Gold.
10: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold kinaayo ko.
9: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Are you planning to
11: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
9: Hardware. Rock, rock, radio, magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: 19, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7, hatod usab ganato sa Pagadian Junior College.
1: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita! Balita!
2: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
0: O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
3: BBC Balitang Lokal.
0: Gihatagan og pagpaklaro ni ZamZurek 1 General Manager Jose Raul Saniel nga dili tinuod nga modako ang bayronon sa kuryente kung adunay mahitabo nga palong siga o power interruption. Sumala ni GM Saniel ang bayronon sa kuryente nagbasi paghihapon sa actual nga kilowatt hour nga nagamit sa usa ka panimalay o establishment. Gidugang panini nga kung sumadahon ang kooperatiba mo'y alkansi sa higayon nga adunay power interruption. Tungod kay wala matod pa sila mahimong income.
4: Yung dito measures your consumption. Kung wala kay consumption, kay wala kay kuryente, wala'y mag-register sa meter. So ibig sabihin, how kung ang busaka ang bayranan sa kuryente, gito yun, no. In fact, that is so disadvantageous to us because kung mag-brown out ka, wala may halin. So that is not true. That meter captures your consumption. Kung wala tayo consumo, nag-interrupt ka, wala'y mag-register.
0: Sa katapusan, gihangyo na lamang sa kadumalaan sa ZamZurek 1 ang pagsabot sa mga member consumer owners kung MCOs panahon sa mga gikatakdang power interruption.
5: Sa dugang detalye, personal nga gitunol ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pinansyal nga tabang ngadto sa mga local government units sa Sambuanga Peninsula ubos sa programang Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang. Atol sa programa nga gihimo bag-uhay lang dito sa Western Mindanao State University Gymnasium, Sambuanga City. Nakadawat og pondo ang Sambuanga del Sur sa kantidad nga 136.2 million. Lakip na ang Sambuanga City 19.6 million, Sambuanga del Norte 138.2 million, Sambuanga Sibugay 77.8 million. Ang mga pondo gikan sa Social Civic Projects Fund nga gamiton alang sa mga prioridad nga proyekto sa komunidad. Gihatagan usab og scholarship grants o educational assistance ang mga kwalipikadong estudyante sa Rehiyon 9. Mipahayag usab og pagpasalamat ang kagamhanang probinsyal sa Sambuanga del Sur ngadto sa presidente, labi na sa mga tabang pang-eskwela nga makatabang sa mga estudyante nga makapadayon sa ilang pagtuon.
0: Sa laing detalye sa balitang lokal, nikabat sa 15,000 ka mga bangus fingerlings ang gisulod sa Bamboo Fish Cage Project sa Pagadian City isip kabahin sa ikaduhang crappings sa livelihood program Nagito mong aron mapalambo ang panginabuhian sa mga marginal fisher folk o aron mapalapdan ang produksyon sa isda sa komunidad. Ilauman nga pinaagi nini mas mulambo ang panginabuhian sa mga benepisyaryong mangingisda, pinaagi sa ligon o malungtarong oportunidad sa panginabuhi, samtang mapaligon usab ang fish production o food security sa komunidad. Nagpasalamat usab ang mga benepisyaryo sa B4 Region 9 o sa City Government of Pagadian sa ilang padayon nga suporta o dedikasyon alang sa kayuhan sa sektor sa pangisdaan. Ang mga inisyatibo pinagi sa suporta sa B4 Region 9 inaom sa pagpanguna ni Regional Director Alzath Conting o sa padayon nga suporta sa City Government of Pagadian ilawom sa liderato ni Mayor Samuel Samico.
1: BBC BBC Parting Parting Balita
3: BBC Balitang Regional.
5: Sa kute sa CIDG Saksar Jen ang usa ka 29 anyos nga pastor nga gilalamang sa alias Mikoy atol sa Uplan Pocon pagtugi sa Barangay Upper Lasangap Malapatan Sarangani Province. Ang suspetsyado sa regional level wanted person nagatubang sa kasong statutory rape base sa warrant of arrest nga gipagula sa RTC Branch 13 sa Pulumulok South Cotabato niatong Disyembre 16, 2005. Sa imbestigasyon, giingong balik-balik ang giabuso sa pastor ang iyang minor de edad nga in-law sulod sa ilang pinoyanan sa Pulumulok niadtong miaging tuig og ang reklamo gisang-at sa sakop sa pamilya sa biktima. Matod sa CIDG, adu kon duha ka higayon ang nakon nga napakyas ang pagserbisyo sa warrant tungod kay wala sa balay ang suspetsyado. Hangtod nga nadakpan kini sa operasyon og karon anana sa kustodiya sa CIDG Saksar Jen samtang naghula sa commitment order gikan sa korte.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, dakpan sa Bureau of Immigration kun BI ang pulo ka mga langyaw atol sa sunod-sunod nga operasyon sa Siargao Island, Surigao del Norte baguhay lang tungod sa mga aligasyon nga paglapas sa immigration laws sa Pilipinas. Nakip sa nadakpan ang upat ka Israeli, duha ka Chinese, ug usa ka Moroccan, Australian, Nigerian ug Lithuanian national. Sumala sa BI ang uban kanila overstaying, nagtrabaho nga walay permit, adunay blacklist records o gideklarar ng undesirable aliens. Ingong ang pipila sa mga langyaw nagtrabaho isip DJ, hotel worker, dog trainer, resort manager o restaurant staff bisan walay hustong visa o work permits. Mato ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, welcome gihapon ang Pilipinas sa legal nga turista o investors apan dili motugot ang gobyerno sa mga langyaw nga mula pa sa balaod. Samtang ang tanang nadakpan gidala na sa BI detention facility sa Manila o ga posibleng ma-deport o ma-blacklist.
1: BBC BBC Parting Parting Balita
3: BBC Balitang Nasyonal.
5: Gisang at nila House Speaker Faustino Buji D. III ang og House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang usa ka balaod noon nga gitawag og Children's Social Media Safety Act nga magpahamtang og multa hangtod sa 50 million pesos sa mga social media platform nga dili musanong sa mga subanan para sa kaluwasan sa bata sa internet. Ubos sa balaod noon, ang paggamit sa social media sa mga bata nga nag-edad og 12 paubos, gidili samtang kadtong nag-edad og 13 hangtod 17 tugutan lamang, uban ang pagtugot sa kanunay o pagdumala sa ginikanan o tigbantay. Ang mga platforma kinahanglan usab nga mapatuman sa age verification, parental controls o mga lakang batok sa makadaot nga sulod. Ang mga platforma mahimo usab nga temporaryo nga limitahan o dili sa pag-operate sa Pilipinas kung ang mga paglapas balik-balikon o seryoso. Ang balaod no nagtumong sa pagpaligon sa proteksyon sa mga bata sa online nga kalibutan o pasayugdan sa luwas nga o responsableng nga paggamit sa social media.
0: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gipadayag sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga nakasupak sa konstitusyon ang Senado sa pagbasura dayon sa mga artikulo sa impeachment nga walay husay or hearing. Kini nahitabo human gihangyo sa Vice Presidente ang impeachment court nga ibasura ang kaso tungod sa gingong kapakyasan sa pagtuman sa mga kinahanglanon sa konstitusyon. Sumala sa prosecutor kon sa mga prosecutor sa House nga sila si Leila Dilima ug Chel Jukno, ang katungdanan sa Senado mao ang pagpamati sa mga ebidensya ug pag-isog desisyon base sa hearing busa ang pagbasura dayon sa kaso. Mahimong isipon nga sayo o sayo pa. Samtang si Dilema niingon ang kusgano nilang supakon ang bisan unsang motion nga gisang-at aron ni basura ang kaso sa impeachment sa dili pa ang hearing. May dumduman nga sa unang kaso sa impeachment batok ang VP Sara ni atong 2025 si Senador Ruben Padilla kaaliado sa Vice Presidente nagsang-at og resolusyon na nagtinguha nga ibasura ang kaso sa wala pa mapurma ang impeachment court.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Abroad.
5: Uno mang patay human hitabong pagpamusil sa usa ka youth welfare center sa lungsod sa state Germany. Nahitabo ang pagpamusil alas 12:00 sa auto sa Dunker Trasse sa kasadma kon kasadpang bahin sa Hamburg. Sigon sa mga otoridad, apil sa namatay ang maong upat ka mga babayi ug duha ka mga lalaki nga anaa sa hingkod nga pangidaron. Ang usa ka mga biktima namatay samtang gitambalan sa ospital. Duha ka tawo na ang naaresto nga gituohang mao'y responsable sa krimen. Aduna pay usa ka indibidwal ang giimbestigahan kalabot sa insidente. Sa kasamtangan, wala pa matino ang sa mga otoridad ang motibo sa pagpamusil ug padayon pa ang imbestigasyon.
0: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gidugangan pa sa Estados Unidos ang ilang tabang financial sa Venezuela human ang pag-igo sa duha ka managsunod nga linog. Sumala pa sa US State Department adunay gigahin nga $300 million ang Estados Unidos ang nasangpit nga tabang doble gikan sa unang pledge nilang $150 million. Ang maong pundo makatabang sa mga medical care, food assistance, tubig, sanitation, shelter, protection o logistics. Ang maong salapi direkta nga ihatag sa mga partner organization sama sa Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, World Food Program o Red Cross. Ibuksan na usab sa US ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas para mahatagan og dalan ang mga relief operations.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
5: Sa detalye sa balitang negosyo, posibleng maubos ang airfare sugod sa Hulyo humana gipakunod sa Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge nga ipatuman sa mga airline companies. Kini na labing ubos sa fuel surcharge gikan kan sukada misaka ang presyo sa lana tungod sa tension sa Middle East. Sumala sa CAB ang fuel surcharge konhuran ngadto sa level 9 alang sa Hulyo 1 hangtod 15 gikan sa level 12 nga gipatuman sa Hunyo. Ubos sa level 9 ang mga pasahero sa domestic flights mubayad o lamang og dugang ₱287 hangtod ₱839 nga mas ubos kumpara sa ₱389 hangtod ₱1,137 sa ilalom sa level 12. Alas sa international flights ang fuel surcharge usab gipakunhod ngadto sa ₱947.30 hangtod ₱7,044.27 gikan sa ₱1,284.40 hangtod ₱9,550.13. Ang bagong pagkunhod mao ang labing ubos sa fuel surcharge nga giaprobahan sa CAB sukad nagsugod ang mga pag-atake sa Estados Unidos ug Israel batok sa Iran.
0: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mog barato pandikalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian nananhimutang sa Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Doon na usab sila yung mga nagkadayang mga branches hindi sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadget cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita,
3: BBC Sports Balita.
0: Ibalik na sa nasud ang PBA legend nga si Jimmy "The Mighty House" Alapag. Human gituloy si bagong head coach sa NLEX Road Warriors alang sa umaabot nga PBA Season 15 Governors Cup. Ipahibalo sa NLEX management ang maong balita niya tung Lunes. Dinpulihan ni Alapag si coach Jong Uichiko. Dako ang pagsalig sa Road Warriors nga ang iyang unom katuig nga kasinatian isip kabahin sa coaching staff sa Sacramento Kings sa NBA o Stockton Kings sa G-League. Makatabang og dako aron iisa ang kalidad sa team. Bilauman nga sugdan ni Alapag ang iyang pagguba sa NLEX karong Julio Jessa batok sa guest team na Macau Giant Pandas dito sa Inari Center sa Antipolo. Ang balitang sports sa tuod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta na sila'y line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Tukuran, Aurora o Dumalinao.
5: Sa dugang detalye, nahimong pinakauna sa tibuok kalibutan ang Abu Dhabi UAE nga nakahatag og personalized treatment sa usa ka pasyente nga adunay advanced breast cancer pinaagi sa genetic testing og circulating tumor DNA technology aron masayo mahibal-an kung dili na epektibo ang kasagarang tambal. Sumala sa mga eksperto, ang bag-ong targeted therapy nakapaminos sa risgo sa pagkagrabe sa sakit og 56% kumpara sa tradisyonal nga hormone therapy. Kini nagtimaan sa dakong kalambuan sa precision medicine o personalized cancer treatment.
0: Ang balita sa Kaimsog sa Panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, o sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rubina Bangkoro, Dr. Vian Toledo, Dr. Carlo Tagong, Dr. Heidi Abalie. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alright, mga kabagting o kabalkada, anita sa nasayod kaba corner and of course, bagting 27. Mm-hmm. Ito na yung sayran ng Pinoy nga engineer nga muapil siya sa kaning mission dito sa Moon o sa Mars.
5: Wow.
0: Alright, nasayod kaba nga dunay usa ka Pilipinong engineer ang kabahi na karon sa research nga nagsuporta sa umabot ng mga mission sa bulan o sa planetang Mars. Para ba po nung ikuan dito, kanibitang kaning Mars, wala daw mabuhi ditong sagot kasi dito natapuhon. Siya si Dr. Mark Angelo Porio. Piorio? Porio. Samang yun siya. Miapil sa Lunaris Analog Astronaut Mission M426 sa Pila, Poland. Din siya nagsilbi nga unang engineer nga analog astronaut sa Pilipinas o ikaupat nga Pilipinong analog astronaut sa nasud. Ang mission nagbutang sa mga partisipante sa usa ka simulation nga naka-base sa Earth. Nagdisenyo aron tun-an ang mga kondisyon nga may kalabutan sa umaabot nga eksplorasyon sa kawanangan. Pinaagi sa mga analog na misyon ang mga researchers makahimo sa pagsusi kung paunsa ang mga tao, sistema, rutina o teknolohiya mahimong mulihok sa mga palibot nga susama sa gilauman sa mga misyon sa lunar o Martian. Si Dr. Piorio, usa ka associate professor sa Electronics Engineering Department sa Damson University o pangulo sa Space Technologies and Applications Research Laboratory nini. Ang iyang trabaho sa space science dili bag-o. Usab-usab siya sa mga Pilipinong engineer nga nalambigit sa Maya-2, ang ikaduhang Cube Satellite sa nasud, usa ka proyekto nga nakatabang sa pagpalambo sa lokal nga kapabilidad sa pagpalambo sa satellite. Atol sa misyon sa Lunares, nitampo usab siya sa Adobo 4 Space, usa ka inisyatibo sa research nga gipanguluhan sa Pilipinas nga naglambigit sa Philippine Space Agency, Philippine Nuclear Research Institute o sa Department of Food, Science and Nutrition sa UP Diliman. Gikan sa paghimo og mga satellite hangtod sa pag-appeal sa international nga research sa analog space, si Dr. Piorio nagpakita kung giunsa sa mga engineer nga Pilipino nga nahimong bahin sa global nga trabaho nga anaa sa kawanangan. Now you know, mga kabagting o kabulkada, pinasahi gayod ang maalamong mga Pinoy, lahi rangyod ang mga Pinoy. Ang balita sa nasayod ka ba, hatid ka nato sa Iliana Bayview College, nga nanahimutang sa Balangasan Pagadian na ginusadang pribadong tulunghaan sa syudad, nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College, nga doon ay unom ka mga kurso nga gitanyag, o pwede ka, wala na problema kung imo ang klase, gusto ka buntagon, hapunon o panggabi, o sa wala na rason nga dili ka makatungha, hilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
3: BBC Martin Balita. Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Alright, dinita sa balitang showbiz, unsa may update aning maybe this time.
5: Kini mga fans, bisan asa ibutang na agi ilang mamatikdan. Karon ang gesture ni Bembi Aquino ngadto kang Riza Medizon ang gisgutan sa social media, okay, sa pipila ka video o public appearances sa duha. Adunay mga netizens nga nakamatikod nga kanunay ipatong ni Bembi ang iyang bukton sa abaga ni Riza. Okay. Sige, bitaw ko kakita mag-ana si Bembi.
0: Marag, siguro, kanang kuan ba? Yeah, so na armrest ba na tawag?
5: Yes.
0: Na, maka, kuan, marag, siguro, paminaw niya, lamit siya kayo.
5: Lamit yung pamati.
0: Yung pamati ba? Tungtungan ang abaga ni Riza sa iyang bukton.
5: Alang sa uban, wala kini daot ang tuyo o posible nga komportable lamang sila sa usag-usa tungod kay dugay na silang magkaila sukad sa pagkabata. Apan aduna usay mga netizens nga miingon nga dili kini maayong tan-awon sa publiko. Ilabi na nga mas dako og lawas si Bibi kaysa kang Raisa. Okay, gamay mga gay si Raisa, no?
0: Okay,
5: unang maraglaing yun lang tawon.
0: Oh, mamaorong siguro nga katasta, wala ka mag-5.
5: Ang uban gani nakahinumdum pa nga pahimang no ni Chris Aquino ngadto sa iyang anak atol sa pagbisita nila sa Itbulaga. Din iyang giingon nga si Bembi nga be a gentleman. Sa pagkakaroon, wala pa'y pamahayag si Raisa May bahay ni ini. Busa nagpabilin ang lain-laing opinion lamang kini sa mga netizens base sa ilang namatikdan.
0: Nagin ang mga marites.
5: Nagin ang mga Pinoy. Basta Pinoy. Nagin ay mamatikdan dahil.
0: Pero feel na ko kay na chemistry si Bimbi o si Riza.
5: Sa mga takatumbata pa sila. Grabe ka cute nga. Marag ligon ka ba?
0: Marag sila naman good siguro ang future mate siguro.
5: Okay, dawat ra ba kayo ni Chris Aquino?
0: Huwag yun no. Iyang gigakos ang iyang in-law. Iyan mo kayo itong gitawag. Biya yun ay mo nang na-surprise ang Itbulaga. Samtang sa Bigas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa ito ang Facebook Live karon sa Radio Bagting Entertainment. Daghan kayong salamat kaninyong tanan and of course sa mga naglantaw sa Radio Bagting News official Facebook page. Daghan kayong salamat kaninyong tanan, mga kabagting o kabalkada. And sa mga wala pa naka-download sa Radio Bagting mobile application, pag-download na mo, available na ka na sa Google Play Store. Ayan, good morning ni Elvic Pantonial, naglantaw sa itong Facebook Live, si Warvin Tahoy, and of course, isa pa mani din ni. Good morning ni Evelyn Tayong Balyos, Jerry Colon, og si Rebecca Unito, naglantaw sa itong Facebook Live. Good morning also sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM, og sa DXBZ Radio Bagting 756. Nutrition Month, na biyaron kamaring dars, no? So, let's eat pancit. Bitaw ay mga ontaog kaning gulay. Lahi ra bagyo nang ang kusog kong magsigitag kaon og mga kaning utan. Ngot biya pud kayo ng utan kay murag kanang refreshing guys tanan. Yeah, dunay pabagting diri ato sa ning basahon. Dunay pabagting kinsay nakapunit og bag nga pink. Na dito ang importante nga mga cellphone o PRC license. Ang tag-iya ato Princess Nadrag Aguam. Sa manipod dapitan hagbong niya hang bag. Sige, ato lang nang ibalik unya niyang hapon siguro. Or sa program ni Inday Garutay. So mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7, mga kabagting o kabalkada, kami ang inyong mga tigbalita.
5: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan, daghang salamat kung maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting Balita!
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
6: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato na ka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Oh. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa kondukto nga dila na kumukaon o mga kargaryo kaya sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit. Ayaw ko, nibalik sa pagka normal, wala ko'y gibati ron.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Cellphone Plus Gold.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
17: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
18: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
19: Cellphone Plus Gold.
20: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Cellphone Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Cellphone Plus Gold.
19: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
13: Mapalit sa mga butika.
19: Cellphone Plus Gold.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
21: Said Kugon, Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
23: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
24: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako pa

0: 6 months pero malabo ang lini niya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
0: Oh, tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Radyo Magbating.
7: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
8: Pulso pagkatauhan. Pulso pagkatauhan. O sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Inurban usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
9: Mga higala, kumusta kang buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 1, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan, inilaman sa nag-unang registration sa Dakbayan sa Pagadian. Huwag kininyo mahigala, Ilmer Bagits Pagkanoy.
10: Kininyo sa Rex Rabotin, mahigala, magkiguban ka ninyos, media, oras, nga tulumanan ang programang
8: Pulso sa Katawhan.
10: Sabay na mga higala, kumusta o maayong adlaw ka natong tanan? Miyerkules! Unang, pizza 1, unang sisyon.
9: Sa bulan sa Hulyo.
10: Sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Sa daganda mga inisgutanan, mga higala, unya, sa atong gikaingon na kagahapon, ng interview ni Kunsya Lance ko, may ito ipabati karon, may kalambugitan, gihapon ining, why nahimo ba? No? Kay, medyo dagahamang gumiriak. Mga higala, bisan pa daw, usa ka tricycle driver, usa ka katubitong namaligya ay upastil, pagkaon tagpas ni Dublin ba? Ang ilang gitanaw nga video, katumang interview. Nagang maingon nga, ah grabe po siya guway na himo eh. Diba, nagantag mga kwan ba? Walang bugo, naminaw lang bugo, bugo ni react. Mabunta niyong react mga igala, minaw lang ta ba? Kaya para makuha yun na to, unsa yung saktong sentimento. Kay kining tao mong god mga igala, pagtanaw mo nagka-istorya, did tom to siya mo pabor kung asa tumudapig tong isa.
9: Wala nga usahay, daghang mga post sa social media. Gani, nakita, na ako nakita dito nga post nga katong giingon nga kuan, katong kabahin bitaw aning away na himo. Unya, napag-i post dito nga ako nakita katong nga nung dili kaya mag-highly urbanize. Unya, mudagan o pagka gobernador, napag-iulain mga post dito. Pero sa kadaghanan sa mga komentaryo, akong gitanaw ang nag-comment, unya na comment ito nga medyo halang-halang gamay, sakit-sakit gamay, pero gitanaw na ako ang katong nag-comment, dili man trolls. Tinood man yun nga account. Na po isa na pod. Gitanaw na ako, nakadayag sa gobernador. Gitanaw na ako, dili gyapon trolls.
10: Dili trolls.
9: Nakapoy nakomenta po, nakasaway sa gobernador. Gitanaw niya po na ako ang nagsaway. Diligya po trolls. So, ato pa, nakita na ito nga ang mga tao nag-yon naghatag sa ihang komentaryo.
10: So, posible mga higala, kato, repulos man to dili mga trolls. Kay, kini mga trolls mga higala.
9: Gawas na itong trolls nga ako nakita dito nga. So, ang trolls nga ni mga ka-istorya, piting grabiha.
10: Okay, before we talk, tanawa ninyo sa comment section ha. Before mo mo-comment, mga igalaw, mo-reply baka na sa individual, tanawag yun din yun na, i-click na iyang profile. I-click na, o gwa na eh, wala ilaing post, mga igala, automatic trolls na siya. Pero na siya dili activities, na siya mga posting, mga higala,

0: nila, adili na trolls. Tinuod ng tao nga nagpadayag sa iyang sentimento. Kaya kini mag-controls mga higala, dili man na iyang kagalingong kuan reaksyon kay
1: Usahay,
0: binayaran man na.
1: Mangita lang picture this mga artista.
0: Ah.
1: Oh, labi na artista gikan sa Guwas na nasod, may butang dito. Kanya, og makita po ni mo na po siya ilain nga picture dito, yung tanahon, na po yung mga picture dito nga gikan sa Guwas na nasod.
0: So, muna mga igala sa mga naminaw na to karon.
1: Muna yung trolls.
0: Tanawa ninyo, og trolls ba na o dili? I-click ninyo ang profile. Ayaw mo reply da, ayaw mo reply largo kay. Kaya example ah, abutan na to, nidayig sa usa ka politiko. So, unya ikaw, wala ka ganahin ng politiko ha, kay dili ka supporters niya, mo-reply po ka, replyan po doon mo. Nga, dili mo na maon, di mo na tinuod. Wala, dito na ka, lamoko na ka, may stress na tayong kalugayan.
1: So, muna nga tanawag yun ang kanang, kisa nag-comment na i-click itong iyang picture, kung, makita ni mo ang profile.
0: Kung wala gali, wala gali, activities o sa iyang timeline, ayaw nag-comment, ayaw nag-reply iyang post. Kaya ito, i-considerar na lang na mga igala nga trolls na sa atong asa niya midayg. Asa siya midayg. So, i-consider na lang na nga trolls siya. Kay, kung man na, wapan siya daily activities.
1: Nag-iusahay ang trolls di maka kuan account iyang gigamit.
0: Isa ra ka buo.
1: Pero isa ra ng katao nag-comment-comment.
0: Kapipis ra tanan. So, muna siya mga igala, tanawa ninyo para di kayo mo ma-stress. Okay, atong nasairan, ato alang kagalingong komento ha. Natanawa ninyo sa mga nanlabay nga mga panghitabo mga higala diha mismo social media. Tanawa ninyo ahay mas daghan og live, ahay mas daghang interview.
1: Ahay daghan ang nimpabor ba?
0: Ahay daghang mas interview ang sa grupo sa probinsya o ang sa grupo sa city. Tanawa ninyo ng mga live feed sa mga social media, mga igala.
1: Gani, ako nakita dito, katopong grupo nito sa probinsya. Nag-post dito ang kanang grupo sa probinsya. Uni ang nag-comment dito, gilamok mo noon siya ang comment dito.
0: Nga, negative.
1: Negative. Sa ito pa, wala, ganahi ang katong mga tao, tinuod yun nga tao, sa iyang gi-post.
0: Siya pamaagi.
1: Yan pamaagi.
0: Bindim ko na, stilo-stilo mo na siya mga igala. So, adisir na ito ni Isgutan, palapdan, ato siya pabati po reaction. Nikon siya lance ko, mga igala, ining matod pa nga, why nahimo ang mayor's pagadian. O niya, appeal po na ito nga, o sa napangutana, paminawa na yun, set up pangutana.
2: We do understand na namata sa isa kademokrasya. We all have our different political views. We have our different appreciation no, sa efforts sa matag-usa. Example lang niya na kanabitang sa usa ka babae nga gipanguyaban ka lalaki. Kung ang lalaki gani, di ni mo type, bisan pag unsay gibuhatan na, magpakamatay na na o ga effort, hatod sundo ni mo, hatag bulak, hatag pagkaon, di gina ma-appreciate. Pero og ang lalaki gani, gusto kayo sa usaka babae, bisa kung sa kagamay sa buhaton, tanan, himuan gina siya, meaning, wala ka, yakong giano. Same lang na siya diri sa ato ang sitwasyon, lahi-lahi man tao kalahinment sa atong opinion sa pamulitika, lahi-lahi at affiliation. So sila, napon sila, they're entitled to their own opinion. But as a matter of kaningkuan, sa pag-defend lang po, on my opinion po, I want to defend the city mayor na kung sa itong ilang opinion, I would like to respectfully disagree sa ilang pananaw po. Kay napon ko'y nakita ng mga maayong taghan, ng maayong nabuhat sa itong halandong mayor, no? Mayor Samico. Di man siguro ika-deny no? From the time nga nahimong mayor si Mayor Sami, up until today, makaingon mo kita na pagkadin is indeed very progressive, very booming, di ba? Economically, in terms sa atuang job security, majority or most bigit sa mga katawahan diri are really employed, no? As a matter of fact, as a businessman, gani, I have different entities, no? Operating in different parts of this country. Isa ba sa pinaka-challenge na mo mga itang empleyado is diri sa pagadian. Kay, in other places, dili man siya na kalisod mangita o kuan empleyado pa diri sa pagadian, isa-isa ni sa mga makaimong tag highly challenging no na in terms of job pairing, availability of skilled workers, challenge gid diri sa competitive and challenging gid diri sa atong syudad no. That's for me as a businessman, at the same time a elected official, I could really translate that situation into a sign of progress no. And then one thing, siguro na lang kuy ika-add, mahingon magod na ato sila comments nga dili daw ipanghinambog ang mga kanibitaong investment sa mga private entities. Well, actually, if imo siyang tanawon in a aspect ratio nga pabor pod sa pag-disagree, nasa'y punto. Pati imo siyang tanawon sa aspect ratio pod nga pabor pod kang mo-agree, napod siya lahi nga punto. Ako lang, stress out na ako, siguro sa part sa lokal nga kagamhanan, ang pagadian mang good is dili tadako nga syudad. Ang pagadian is, kumbaga, walay natural nga something na naadering nga anhiunta. Kumbaga, sa mata sa mga corporate entities, when they talk about expansion, when they talk about Mindanao, no? Ako, nag-corporate mo ko sa una. When they talk about Mindanao, una, gina, Davao, Cagayan,
3: Zamboanga,
2: Iligan, Zamboanga, Jensan pa, Butuan. Dili gyud kay na sa ingon nga pagkalatag sa baraha pagadi Andrit. So muna siya ang pinaka-challenge. Muna siya ang nabuhat sa itong mayor na dili siya ingon nga, dili siya maingon nga, wala, maingon na ito nga wala siya nabuhat. Because, for the city mayor nga tupot pagadian merely in the map, no? Mapa sa literal sa geografiya, mapa sa corporate expansion, mapa sa corporate investments, mapa sa economic development, isa na siya sa mo'y pinaka-challenge, no? And especially when you invite investors, dili po dinana kadali because daghan ba og mga butang na kailangan nimo i-assure no sa usa ka investor para mamuhunan sila diri sa atong syudad. And ako first hand nakita nako na na-witness nako na how the city mayor overcome that hurdles nga mahatag og assurance ang atong mga investors na makahatag sila nga makabaton sila og kumpiyansa para mamuhunan diri sa atong dakbayan. And as early as 2007-2006 na-witness na nako when the mayor invited Diga Isano Capital Group no nga naunsa to sa pag-persuade nga pag-convince nga mo invest diri sa pagadian, and then so on and so forth pagsulod sa Robinsons, pagsulod sa other multinational companies nga namuhunan diri sa atong syudad karon, especially pareha nang sa atong pag-imbitar karon sa SM Group no? So dili gid siya lalim no. Lisod i-describe, lisod i batbat ang tanang efforts nga gibuhat sa atong mayor, nga even mga butang na di na niya angay pang buhaton, but he still goes out of his way no para ma-make happen na for the benefit of the people of Pagadian. Example lang na to, katong sa entry sa Philippine Airlines before, dito na ko nakita unsa ka kanabang ako'y muhingon nga ug ako'y mukumpara makaiyong kung ang gibuhat ni Mayor Sammy ko katong pag-imbitar sa PAL, di na ko to kaya. Imagine ka nga from the pagpa-approve sa slots dito sa landing o take-off dito sa Manila, sa NAIA, pilagod ka agents again from the Civil Aviation Authority of the Philippines to the Civil Aviation Board, CAB, paingon pa sa Manila International Airport Authority, paingon pabalik sa DOTR, balik na po ka sa Philippine Airlines. Dili lalim ang giagian na to para mulupad itong Philippine Airlines diri sa ato ang syudad, no? At that time. So, dili lang na siya makita tanan siguro nila, but yun na to nga, the mayor made it happen for the benefit of the people of the city, no? So, sila, o mga nilang opinion, siguro ako, mapamatana ko rin yun sa akong reaction, I respectfully disagree. For me, daghag kayong nabuhat si Mayor Sammy ko. governance wise, fiscal management wise, social services wise, basic services sa atong mga katawhan, education, sports, even ang atong development sa tourism, o ang pinakalabaw sa tanan is ang pag-realize that indeed Pagadian is the regional government center of Western Mindanao.
3: Sir Nas, ningalag islagapang huwag na rin mo si Mayor, pero sa so, pagpapapot pa, daghan man ang data nga sa gobyerno mismo o sa mga survey nga top performing si Mayor o pasapunta sa mga ubang data sa gobyerno?
2: Yes, tinood Sir Leo. The city government has been recognized consistently sa mga awards from the different national government agencies, no, in terms sa ato ang mga programs, mga sa ato ang housing programs, nato sa ato ang fiscal management, sa ato paglumala sa kaban sa gobyerno ba, fiscal management, sa ato ang pagpalapnag, or I mean sa atong pagpadako sa assets sa atong city government, di ba? So Pagadian has been repeatedly recognized as one of the richest component cities, if not, I think we are the richest component city both in Visayas and Mindanao. And then we've been consistently named as mga awards kaning one of the richest no cities in the country. And then
3: si Mayor po top performer.
2: Mayor Samico has been consistently been named as one of the top performing mayors. As a matter of fact, atong pinakabanggo na ako'y nakita from the RPMD, he's the top one mayor in the entire Region 9, no? So congratulations sa atong sa kanagan. Actually, di na kayo na ako na ma-memorize, Sir Leo, no? Kaya murag it's not incumbent upon us nga kitay mo hisgot ana, because murag buhat ra kay sa tong kagalingong bangko, no? But the records, the awards will speak for themselves, no? Among you in the media practitioner, kamo may unang makakita ana ng mga reports, eh? It's for you na makita ninyo na, no? It's for the people to say kinsa gyud ga trabaho o kinsay wala, no? So siguro we may disagree politically, we may disagree opinion wise, but unta mas ato untang i-prioridad ang kaayuhan, no, the betterment, the better welfare and the goodness sa ato ang mga katawhan.
0: Atong Sir, kini ba ang isip usa ka negosyante, kini ba ang mo-put up ka negosyo sa usa ka lugar, kinahanglan pa ba ning imbitaron o dili na?
2: Well, depende sa negosyo, depende sa kadak-on sa syudad, depende sa sitwasyon sa usa ka syudad. When talking about these top multinational companies, sama sa kong gingon ganina, sa expansion roadmap sa corporate, di gina-appeal ang Pagadian. When you say mo expand within Mindanao, di gina siya appeal ang Pagadian. Sa mga kanang top kuan ba, top corporations. So, munang kinahanglan kita mapapansin, kinahanglan kita mangimbitar para makonsider nila ang atong dakbayan. No?
3: Kinahanglan na pangugos.
2: Somehow.
0: Sa inyong reaction, Benzel, ng kanang word niya, musulod naman niya sa nilahat.
2: Well, maybe. But the question is when. Ang tumag niya is maybe, and the follow-up question is when.
4: Maybe this time.
2: Ang ato mga gusto na to nga, muhapen na siya as soon as possible. Di ba? So, muna, kinahanglan lang yung efforts, you know, especially anong efforts sa sama sa ginahimo ni Mayor Samico. Ato mga pinalanggang lumulupyo sa dakbayan sa Pagadian, no, isip ba anak ni Mayor Samico, ako makaingon dyan ko, grabe ang dedikasyon sa akong amahan para gyud mapatagamtaman ang progreso o asenso sa itong dakbayan. Ako sayod ko, kami sa mong pamilya, wala na ginamo ng mga, we have forgone the times nga para for our self-improvement. It's because gibuhos tanan sa akong amahan ang ihang oras gyud para sa syudad. Because kami, wala na may laing tumong tinguha wala namin lang ambisyon because we've reached the rock bottom sa mong kinabuhi na nakabaton na may o lisod na grabing kalisod, no? Most of you has never thought that this day would have come here sa atong syudad nga unsay present estado diri sa atong syudad karon, kung maabot bata nato ni karon daghan sa tuwa nga wala nagtuo nga kaning mga makita nato nga hulagway sa atong dakbayan is maabtan nato sa atong lifetime karon.
4: Yes.
2: Walay gatuo nga passport pwede na diri kwaon. Walay nagtuo nato before nga maabtan to sa atong kinabuhi na naanay Robinsons na
4: water park
2: na even katong even as simple as walay magtuo nga moabot ta og 3 times a day ang atong flight tayong sa Manila.
4: Yes.
2: 3 times a day atong flight tayong sa Cebu. Yes. Diba? Kita ning settle na tatong mga panahon nga umular ka tag Manila, mubiyahe tag Osamis, umular ka tag Cebu, magbarko ta sa Osamis, magbarko ta sa Dipolog, barko ta sa Cagayan, no? We have almost settled for that situation long time ago. But yet, through the efforts ni Mayor ko na abot ta sa inani ka progressive na estado karon, no? So a lot of us wouldn't have thought na maabot ang estado sa atong syudad of what it is presently today. So kuan lang siguro, let's not put politics siguro na makababag siya sa progress. Let's not make politics as the priority of our leaders, no? Politics should come secondary after the benefit of the welfare sa atong katawhan.
4: How would you approach it? Imagine politics.
2: Ano, so makita agin ninyo na grabe ang pagpaningkamot sa atong mayor. No? Although, I know for a fact na ang atong mayor dili perfect. Nobody is. Yeah? But, ako lang yung maingon is, he's doing his best para gid sa atong syudad. No? And, kami isip iyang pamilya, all out amo ang support. Kaya nakita na mo nga, wala gid siya laing tumog tinguha. Wala siya laing ambisyon. Na makita lang gid ang pagadian nga ma progressive gyud nga unsa na siya karon o unsa pa ihang pwedeng maabtan. So I just hope and wish and I pray nga unsay mga nabuhat sa atong mayor is nakita gid sa atong mga katawhan. I know makita man, I know evident man sa atong mga mata all the developments, all the infrastructure projects na atong accomplish, no? Tanan na itong nabuhat na which has contributed for greater goodness para sa atong syudad, no? And I just hope and wish na as a Pagadianon, we continue to be proud to be called Pagadianons. Kay at the end of the day, kani ato ang mga positions, kani ato ang mga katungdanan are all temporarily,
4: no?
2: Permanently temporary. So at the end of the day, ang unsay permanent is kita na mga taga Pagadian.
3: Sir Lars, before the main article pa apas, I don't know na pautaran na binigay na. Kaya pang ingon ba tanga, nanang mo na ipanghambong ng mga private companies na dili na ikas panudlanan sa syudad?
2: Because governance is not just about public funds. Governance entails leadership. It entails different aspects na kinahanglan nimong mabalanse sa katilingban. No? So, and ang ano, kanang ang kalahian mo sama sa mga diri sa atong syudad, ang pagsulod sa mga pribadong sektor is dili lang siya ingon nga purely efforts lang po nila naming sulod lang sila diri. But these are mere efforts nga gisugdan gyud sa itong halangdong mayor, no? Nga from start to finish efforts nga mamahimong ma-realize nga ana asa diri, because governance is not just about the government, no? It's about partnership with all the members, with all the stakeholders sa society, and mainly partnership with the private sector. So, there are governance that divides the government and